ara pede kinu elede okun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba nibi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pombele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun royebe Bond FM 92.9 Ifeso wa po radio wa mejiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa nimbe ifeso wa po amele eto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro

Bond FM 92.9 bayi lawon eto wa se ma lo fun ti aro titun ni nikete ti n ba pari atutunu mi a wo adura aro nilana esi kristeni ati ti musulumi tori pe adura na lo ngba agbara ko esi ti mo wa Bond FM so tu so si ni wa ma ba bi kan je ele na la gbe lo titi lo si inu awon orin eto nru okan soke awon orin eti o ba afefe asiko yi mu laaro kutu ti ya wae to ba ti wa di ago marun ha lo pade prophet ile sanmi ibi ti ya ona ti ma rojo adua le wa lori ba se fe bere loni pe ka fi adua bere ti pe adua na lo ngba agbara ko ile agbe lo ti ti di ago marun koja isedu medogun bi marun ba ti koja isedu medogun prophet Caleb Olulade baba adura AK-47 na la ma gba lalejo onile agodo ta won lo tun ma rojo adura lewa lori to tun ma fa ni oro isiti bi won se rojo adura lewa lori pe enise ko gbodo so wa daada ni tori pe ka to bere ohun ko hun se o ani lati fi toluwa siwaju ba se ba se ni e prophet Caleb Olulade lati ago marun koja isedu medogun si ago marun abo to ba di ago marun abo a tun lo gbadun awon orin olokan ojo kan a tun fun boju ojo seri a mu wa si eti igboyin lati le mo bi e se ma se be ba se jade nile boya ke di abrada mowo ni o abi ke ma rin ke ma yo panda a je ki egbo laarin asiko ye bi o ba se wa ku isedu medogbon ki ago mefa lu ire owuro na ni a ma gbadun latenu baba wa prophet peter olowo poroku awon yan pe won ni orise oba lati ago mefa ku isedu medogbon ti ago mefa ku isedu medogun isedu mewa gbako o na ni won fi ma rojo adua le wa ni ori ta tun ma gbo awon oro isiti awon koko adua ti eyan le sare kole ti o tun ma gba laarin asiku ti a wa titi e fi de enu ise e ma mi ri jegejege ni o aladua oju ki taladua oba oke o ma gbe ko aladua ni je ka teti wa leko ti ago mefa ba ti ku isedu medogbon ti ago mefa ku isedu medogbon o se pataki o se koko pelu prophet olowo poroku lori ti wa ire owuro to ba ti wa di ago mefa ku isedu medogun bona seri apa kini ibi ti e ti gbodo gbo awon egboke gbodo oko jake jado ipinle Eko ati ipinle Ogun o sese ke je ti wa nu moto era yi radio yi soke die ke le mo boye ma seri kuro lolo te n to lo eni ko ma le po ti di niwaju te ma tete wa ona mi igba e gbodo ma gbo bona seri be ba gbo bigba ti eyan fi iguwo gba ogiri gbigbe ni olohun ni je ki arin ibadan laarin eko ani irin omo israeli o se pataki lati mo bi ona seri te to lo kon lu to ba ti wa di ago mefa lo ni kogo e be ti mo pe a ki falage mo soju agbo ka ma wo sami koko inu iwe iriyan ba won iroyin aro ni gbogbo ile kaaro ojire na ni o ma gori afefe lati ago mefa ti ago mefa koja isedu medogun le fi gbadun iroyin ati awon ipolu oja tani fun to ba ti wa di ago meje koja isedu medogun abo si abala ti agbeyewo ni ti a ti ma gbe koko oro to se pataki to kan mi to kan iwo na to gbo mi lile ti a ti ma gbeyewo te tun lanfani lati fi iroyin sowo tas ma ka si eti gbo gbogbo awon alase ti wa gbegbese lori e eleyi ma lo lati ago meje koja isedu medogun ti ago meje abo bi meje abo ba ti wa lu abo si bona seri apa keji en si wa nle ni abe si wa lona o se koko o se pataki lati gbo bona seri apa keji ti le se Bond FM 92.9 eleyi ma gbona si di ago mejo bi ago mejo ba ti lo a tun bo si yara iroyin nigbati koko nuwe re yoo tun ma te siwaju gbogbo bi awon eto wa yoo se lo fun sayi niyen se gbagbe abiodun folonso yin na ni o fine boy adisa
handsome Adisa. Ebony Adisa. Fine boy Adisa. Fine boy. Oko kudi oko monso. Eh oji kudi bi. Awon to ran ti ori e. Awon ma ti le ni ogoji odun be. Ogoro ah. O ti goro wa sun adota do. Fine boy Adisa.

0: si adura ti awe ise iyanu kankan le se o ti ya nibi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti onde ngba itu sile ti onirobi lo jan fo fayo sese ero witi witi nibi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura lai simi ati lai kaare idiri yin to fi je ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofin won ajaga aye o je ka jo kura jo po ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge onichogutan on sagam ogun state akuri olorun iyanu se iyanu lo sele ti joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anaji olorun ni shilo akoko to fun iyanu tire na la be ifami royan woli ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi le somi baba zion e pe baba woli sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
1: ara melufe oruko mi ni woli

0: gbogbo eyin ara mi olufe ni di roko to ba di ojo saturday o saturday ose ta wo yi ni soji ti ijiroko yo bere ororo tin a de ko wa se ti gbo loruko jesu o dara fun yin e gbo o eyin eniyan ororo te ma ra oto sugbon eleyi ma ko wa fun yin ni ofe ni o de da mi loju pe e pada ni olorun to wo e ba le te ororo yen aye re ti da ogun aye re si ti se o ti yo ba won ofe ni enikan igururo kan enikan igururo kan loruko jesu wa pada gbigbo pe nibo ni idi roko te ba ti de idi roko border ele lo si ile oba oniko ile kabesi palace oniko egbe titi gegegegege lo wa gbogbo eyan pata lo mo be e wa e je ka jo gbadura mo mo po on la nkan kan tabi keji koja lori omo tabi alakala o joju ohun jo keja kariwo agbara jesu ka gbogbo lo le se now e shami nla mo duo lori apata kristi mo tiano mi bonu ibu eje jesu mo mu ase latori pepe kristi wa mo soro sinu aye re gbo ninu aye yi irin ajo re oni ruju gbo mo ni ko ni ru e loju o ti nto o ti da taboku de ko da ko ni pada daru me loju o ko ni daru me loju o jesu oluwa wa amen ara mi olufe gbogbo eyin eniyan olorun ni ilu eko papa julo e ma gbagbe gbogbo friday keji ni ososu ni pade ti mo se eleyi ni ati fe gbadura o ma ni agbara bibeli so pe ki a ma se ko ipejopo awon eniyan o ni e ma gbadura lai simi ati lai kaare e ja jo gbadura o a de to pin mantu na en to ngbo mi e so fe ni ti o gbera kadi e bere si ni pe gbogbo eniyan bayi sugbon mo tile nbo ko to di pe a lo re soro nipa ti ki loruko re nje nipa ti address nibi ta ti nse ni mo se mo nbo e ja gboro ri
1: mi mo ko ni to tun ri ba nbe nu aye mo tori mi ni gbagbo mo pelu gbogbo nkan to ju mi ti ri ara igba to se pe boya abi ntin se mi un o ni ose ti mo ra ni odo baba wa ndo mo ku nbe tori pe mo n ta rice e wa nkan kan tele igba to yada won ni gba jibiti ba lu mi n ba sa mo owo mi gbogbo nkan ba dagun ko sa si nkan kan ma ti je ndoran mo kaakiri kaakiri mo bowo to tun ku si mi lowo won tan gba ko si nkan kan mo mo wa ore nu wa pe mi ni jo kan pe baba kan mo nbe ni oko afo bi pe olodum mo fi baba kale si be ni bi pa fi bi gbo nkan tin se be nbe bi igba to se pe magic ni o se kan nbe ni si ti won ta bi pe ro ko boyo se ndo fi gbogbo mo gbo nkan tin be la re yen lu mo ko nbe emi na sa se gbiyanju nu won sa sa awon ose won ta ka igbonu mewa akoko ko 300,000 fun mi eyin ba ti mo dele mo sa lo wo ose won gba mo wo seun ore mi kan to je pe ngba ti nkan jo wa lowo wa ka je mo na ona lo raja mo se wo se nta ti mo sun bayi idaji jo keji ba o ma benin lo mo ji mi to ba ni o gbo pe ko si nkan kan lo pe gba ti tan o si je mi ni 300,000 gba ko ko 300,000 fun mi eyin gba na lo ba ni rice e wa gbogbo oja ti a jo nta o to ba ti di se die si ni ki na o mo tele hun kan ba mi ko sinu moto un vitamini ore awada ni mo mo pe o bo sa se ba mi ko awon oja iwa nu so bu ti o se kan be ta titi pa baba lo gbon nu ba se be si ni taja nu
0: ara mi olufe loruko jesu wo na ri anugba ki se egberun mewa bayi o mo ti yo owo nbe o ti je egberun mejo loruko jesu o dara fun yin ororo yen yen ni 1300 sugbon ikan wa ti mo ko bo ni di roko ofe niyan egbo ikede yi gbogbo eyin eniyan lorun ni mo shin ni second friday of this month te ba ti de mo se ele lo si onile gogoro bus stop te ba do onile gogoro bus stop yen e bere idera cinema hall tadeyo street number 27 sheri street yen lo fori so onile gogoro bus stop yen gangan ile karun si onile gogoro yen ni ago meje aro si ago mewa ni o yo dara fun yin e tun gboro yi mo ri iran kan oluwa ba mi soro gbogbo eyin eniyan olorun ni badagiri ikoga itoga iyana logbo ilogbo gbogbo yin pata ni gbogbo badagiri pata ti ile awori oluwa ni kin fun yin ni mantu ki adejo sese oru ojo kan mo ni kini tumo yi oluwa pe ise oru eni oru igbenija oru igbenija nibo lo ti ma waye o ma waye ni ori oke imole alaye nibo lo wa te ba ti de oko afo bus stop oko afo bus stop ele lo si ijotun junction ele wo maruwa ele wo koropo ele gbe okada ele lo si ijotun junction ara mi olufe mi ami gbegede o si gbina ago mesan ale ni showroom a bere a ma pari ni ago meji eh mantu to wa nle je 5300 make sure fo wa nbe ilu kilu to ba lomo si ma pe awon omo e bayi wipe ori igbenija olorun wa gbe agbeja re o yo si ran e lowo God bless you. It is well with you. Egbo, eni kon gbo mi. Mo fe ko ran ipade yi lowo. Account number church only 00699 36107. Bole ko si 00699 36107. Access Bank. Uko to wa nbe. Light of the Living Church. En ti e fe ise adura anu yen ati ororo e lo si abaranje road kns bus stop ile baba oyewole ni oyewole street God bless you pe ero e ba ni soro yi 0707 6717 0079
2: Bond FM 92.9

0: ọmọ yẹn láwùjọ ni won se ma dogun kan o won fe ma fowo bo oro na loju ko lo bo se ku lo
1: awon osise ijoba won ma ti soro soke la to won ni yepere ko le ko asi eto idagba soke ta won mu ba oro ajo ile nigeria ke wa mo yo awon soto lori idagba soke ti oro aje won ni faye gba o
0: e je mo pe ko si oloselu kan ta doka ge bi mesaya kaluku na gbianju won ti raka lati gbe be ni a ma fe de kanila kojo e ma wule so pe boya eni awon kankan to ye pe e le se bi eni ba nbe nbe lo be ba de be na la tori turu ko bi ase oloyinbo awon aje gbe mo ren kristi kan no so di mo la ro yi
1: lo gbogun ti egbogi oloro loilede wa nigeria en to je alaga ajo nla brigadier general muhammad buba maruwa retired omo ati so fun awon osise won won ni gbogbo awon to ye pe ba ti ba oloro lakata won e ri pe e gbu won lo sile ejo o
0: e je mo pe lori oro nipa eto rajo riwa nigeria ti won so ni mo ipo tin lewura en to je oga agba kan ni ile ise pe oro nipa eto sinowo na ni won dojupo bismarck riwani won to ba je looto na le to raje nigeria lo je pe o tin lewura o ye ki nigeria lo oja be de bi pe awon nigeria gan won ma je gbadun won ma je lagbato aye ni
1: won ni agbajowo la fin soya jeje owo ko ko gberu dori ile ise pa ati awon osise to sise ni awon ogbe won ma fe fo so opo bi kini won lori e ati je ki awon elewon ki eto to ba fun ko ma se daada ti papa julo ni ipile abia
0: awon lolede wa nigeria ti won lo bi million 4 abo lede 4.1 million lo je pe di ba se nsoro yi won o ti ni anfani si ero ti kana enigbati ile ise to pinna ka to pe won ti pin awon ero to ma nka fun awon olulona lolede wa nigeria ti won lo billion 4 abo lede 4.85 million lo je pe di ba se won o ti ni anfani si ero ti ma kana enigbati ile ise to pinna ka to pe won ti pin awon ero to ma nkanu fun awon eyan to lo bi lona odun ati mejo o le die laarin osu meji pere ni bayi won ni porepete o ti won ti lanfani ati ma ri ero to nka ina to tara sose ti o ti ri gba
1: won ni ojo gbogbo ni to le ojo kan ma ni to ile ise ologun ori omi won na ti sawari awon crude lo si bi egberun lona mokodinlogorun lita ori ati awon obubakan ti won tin fo epo lona ti ko bofin mu ni ipinle delta
0: abi odun olorun so oyo aje ataja mi katakara laje ti mugbaje bo wa
2: band fm
3: 92.9
4: band fm 92.9
5: bi owo omo ilu agbere awon to mo baye se nlo lo nti dake wo le se yebi to se na bi owo omo ilu abile ni re awon to mo baye so lo nwa yeja ibere fada mu ibaran dabo bo emeji ni o gbagusan eni to kejen seda o lewu lati gbangban aye yi bi seda ti gbe kale ekun pari ware o eni to ba to woju ekun ko bosode iwo na je saye alayo amo jejade pelu yo yo bitters aye dun tin ka sile to peye so yo bitters di ayure lojojumo le ara to dasaka faraun ninu aye ebi re yo bitters wa lo gel ni capsule atapo pelebe sachet loja ati leja ogun kaakiri orilede yo bitters eda fun le to peye
6: eyin mode emi go to tori ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko tori yarun ta arun aduke ti ki sunku iru re le nigba to wa ya e si gbogbogbo ale mu e be ni la palapa o je kin ra ri kan rin mu mi amo ni kete ti owo awon eroja turun se mediana 0 to 10 ta pile se fun awon omo ese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iye gogo ni ni odogun logo ti mo bere si lo ni ajerun ti ri bi duro si mo irun awon omo mi la palapa sa lo be ni irun won kun toju re si mo koda atun le lo mediana 0 to 10 fawon popo ti ko nirun ati awon ti run won ti fa lo leyin do mediana 0 to 10 air product ta pile se fawon omode wo loni mediana air product wa kiri ile itaja oya pe sori 0702 500861 0809 179933 mediana gbogbo ti run e nilo
7: Eje fun mi ni laji go arabirin e si ra aburo ni ohun ti awon mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra ba pa julo o sese se apopelebe oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
8: apopelebe orogun 90 ml power oil tutun 300 naira wo re o si fani la poya

0: Salam Amiaz, àwọn àkókò ìwúrí báyìí ìyọrí nìkan ó jẹ́ ẹ̀rí ẹ̀rí iṣẹ́ takuntakun ìfọkànsìn ìtẹ̀síwájú a kì í wo àwọn àṣeyọrí pàtàkì rẹ nìkan a máa ń ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ràn láti débi tó wà pẹ̀lú àwọn ètò mọ́dàndúpọ̀ wa tó yọrantí a rí dájú wípé kó ìwúrí rẹ kò yí sí ìbànújẹ́ kan sí www.salamalliance.org lẹ́kọ̀ọ́ sí i Salam Alliance gbé ìgbésí ayé pẹ̀lú a.
1: Effective relief from malaria. On malaria. Gone. If symptoms persist after 3 days, contact doctor.
2: Our website www.goldenchancelotto.com. Tabi USA star 7005 ash lori MTN kanu. Ta morning game ta masi in vogue. Scan QR code lori ticket tabi sticker poster. Na me drop o ebun mineral independent money gift. They grant for you. Ofin atila na wa o. Ayo you fenu odun meje logun soke. Oya latasiko yi this September 27. You free play 200,000 naira, 100,000 naira, 2,000 naira. Make you enter zone category. Kutoto loni, Irene Oni Bawa, Lord Bumenera.
3: Tatisi pataki yi gbogbo malebi oloye idowu lagbegbe okegan oke kekere ni ilu aja nijoba bile eti asa n fi akoko yi kede ile ejo ti fidi re mule wipe ile won to wa ni ilu okegan aja nijoba bile eti asa ni ipinle eko lo ti pada sowo won bayi bi idajo ti ile ejo ko temi lorun gbe kale leyin ti awon ti won fesun kan bi ani ofina ati malebi odulami ni ilu okera kekere padanu idajo ile ejo ko temi lorun yi iyi ti won fura won pe tako ile ejo giga ipinle eko ti gbe kale to ti koko fi idi re mule pe idile oloye idowu ni ojulowo eni to nile idire ti a fi so ni mima eta lejo tokunrin tobirin to ba ti rale to ko le si tabi to ra ile ko to di akoko yi ni gbogbo agbegbe ta ti meru bayi wo pe ki won o kan si awon malebi oloye idowu ninu okera kekere aja fun awon to se to ye ko to di ojo meje re lati oni lo fun alaye tabi ibere kan si ganiyu idowu lori number yi 08079980933 olukede gbogbo mo oloye idowu ti ilu okera kekere
4: ari keri e enu lo de to roju koko bayi
5: oju lo siri se mo ti ma bo je
4: a mo se
5: eni ba ye bo se ni furu koko furu koko ye ni bi o le so kidi le ka to busu yo ro pe ni se kidi lo nko la se de re lan beke oke te ye oni masade daji onu ti o ti kari wonu bi eko lo to fe nu kan e
4: ah ai sa ta run ko se nkan o emi wa ni si se bayi ololufe mi
5: se emi ni ma se so fun pe oju to rara yin brother o fa ga ma kari o o we mogi baba oke ho
4: kino iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko ma gunja le re fulugun je ope yin to ro ni gorogo ara ti taje tara yin ki bata o ma bo lese omo eniyan ko sun o baba oke o le di atura buri yi ki yin aisan tabi arun to fe danu gule baba oke o shop 10a oye color shopping complex ladojuko di palace church jakonde gate okiafa igboro e pe 08094411430 08094411430 baba oke o ilepo gidebe

0: sí ni o buru jai pe o se fi ya je gbogbo Nigeria papa juro awon ti o je osise ijoba e be ni en to gba ko je are ko lori alefa fun awon ajo egbe osele ko ta mo se national gas and transportation of Nigeria ta mo se Fengasan araba first source osifo awon case mo gba pata won ni ibi ti oro de duro yi e gboro gbianju lati ri pe fi owo so pe si wa ni isokan tori ohun gbogbo o da be ni pe ko fe da be won ni a lati ma da obo ise wa gas tun gbianju lati ri pe ki awon ti awon oga ale ise ko seto bi igba igbadun se wa fun awon ise to pe awon ba fe lo si bi ise inu won ma dun ise pe ko wa nle ko fe lo si kai awon ma je pe nsi bo lo ba ku lo na ko ni ri nkan mu bo ti pe ko wa nkan se lo e Mohammed wa nta si wa ju ko mi nu jojo o nigba ti won ma so pe gbe owo osu sori egberun lona 80 naira e to pe won ko to bo owo lu gan o bo owo lu gan o ni akoko ori nkan ti won gbe le o ni koko ara tori pe elomi to ti wo pe ngba ti won ba gbe owo osu ose e to kere jo gbe so lona 80 naira pe boya owo ohun yo lo soke o ni gbo gbagbo bi ki o je pe egberun marun yo gori owo osu elomi ngba mi gan e abo yo gun telomi pe bi kini o se ri o ni o wa je bilu si wa ri o wa ti e ti wa mu ki gbogbo e ki o ma gbe lowo ise o ni awon ise re o lawon ise no dabi ohun to mu ki ise ko ma gbololo sugbon awon ise to wa mu ki ise o ma yo gbololo yi awon wa ru ti wa gbe e ton kan tori pe won oro njeje gbogbo nkan o na lo dori kodo pe igbe Nigeria bayi bi pe olagbara fun awon to je awon ise ijoba lori oro nipa ipa o Ahmed so ni mo pe a n fe ti gbo eti lobirin fun gbogbo won ro pe eto raji Nigeria o n buya ri si iro la n gbo a foju ko so re a n gbo lo to te pe awon ajo ti o je pe won soro nipa bi ise ijoba se won salaye pe Nigeria ti n yato owo ti n wole a n pawo sugbon wa paye ohan lara awon ise lo si sise ni Nigeria a to je re fun awon agbo ise ijoba papo ri wa Nigeria lo so be mi ko en ogbon iwe iroyin laaro e barun ni nbe
1: koko inu iwe iroyin te si waju laaro e Bond FM 92.9 inu iwe iroyin New Telegraph laaro yi lori oro pe en to je igbakeje are tele orilede wa Nigeria Alhaji Atiku Abubakar o ni eyan mo orilede wa Nigeria ti kadara ba sawon lore tawon ba dilede yi won ni se ri iranwo ori epo ete pe sejoba to lo lowo ti lo won lawon o da pada iyin o ti ibale bayi Alhaji Atiku won tun so mi won ni se ri ogogo awon enu alabode te pon ti pon jo raye wole ti awon kan to ye ko to safari felede wa Nigeria ti won raye won ti pa won lawon o si pada bi Alhaji Atiku Abubakar tu se so le yi awon omo egbe oselu APC won ti be si ni soro soke o e je nkan ja lo si ipile Ondo awon egbe oselu APC ye All Progressive Congress ni ti APC ipile Ondo labe adari won ti eti won pe ni Bibat Mandate Forum yen gomina Ayedatiwa o ma tin so di mo won ni se ri oro ti Alhaji Atiku Abubakar yi bi gba ti yan fe da awon orilede Nigeria pada seyin ni o won ni gbogbo APC ni ipile Ondo labe adari won to je ti eti won pe Bibat Mandate Forum yen gomina Lucky Ayedatiwa o ma tin so di mo won ni se ri oro ti Alhaji Atiku Abubakar so yi bi gba ta awon orilede Nigeria pada seyin ni o won ni gbogbo eto ri pe awon isejoba APC eti won se orilede Nigeria lowo lowo yi o ti mu ipe to lorin o ti mu ba orilede wa Nigeria won ni gbogbo awon oro eti o le tulu ni Alhaji Atiku Abubakar eti efun so won ni alale ti wa ti seto lori oro o iranwo ori iranwo ori epo ti e pe sejo ti won yo won ni gbogbo owo na o ni ibi ti won lo si o ti je ki ajo orilede Nigeria ko ma feju keke si nipa ti enu alabode to ni awon won no ma ti je o ma ti tabuku ba eto abo orilede wa Nigeria won lori oro Alhaji Atiku Abubakar awon kan na tun soro ipo to ye pe nkan to je ki orilede Nigeria ki itura de ba omo orilede yi o dabi pe a tele won sugbe egbe oselu APC ni pe e ma da lohun o awon oro etulu o ni Alhaji Atiku Abubakar o ni won so ni were ni Telegraph eloka efurere
0: o to ba joro ta ba gbonju ati fera ko lewo oje ni ma na ipade nu mi awon eja ni ma se nu were in Vanguard le en to gba ko je alaga fun egbe oselu African Democratic Congress ADC Ralph Nwosu won ma nso di mo won ni agurumo guda bida obasun egbe onuda kutun dagun won ni are bola me tun tun yo owo ronwo won lo lawo ngba won dori alefa won ni won ba ti ma se be won tori pe o ti ku omo Nigeria sinu ila yi lo won ni tori pe Atiku Abubakar wa so di mo ko boya to n ba de ori alefa ohun o gbin lati pe owo ronwo we ko to so po ti lo pada won ni ko se se ara ko si sa se lori nkan to pe o ti inu awe Atiku Abubakar ti e ni gboya lati so be won ni ayimoyi awon eloye pe are bola me tun pe se ki se pe oro owo ronwo epo te yo yi o na ni o ko ba awon Nigeria to je pe won o le je won o le wo ko wa di dabi eni pe okuru won ni are me tun wa si joba won won o fe ti se ara se n pe n se lo dabi eni pe boya o si ni Nigeria lori ero amohunmaworan kan eleyi to je pe baba na ti lanode onu ti n so ni mo won lati odun 2023 wa ti se iwa to je pe won ti tewo ijoba won ni ko dabi igba to je pe ilosiwaju ba omo Nigeria bi ti wo mo won ni ebi kan

0: osu kejo ta tele na sele nigba ti awon olopa to ma se stop and sa awon ojuna won ni akeko kan to je po se akeko gbo ni to nduro de ase eto agunbaniro ye Anthony Obodo oni won dade agbegbogbo nigba ti on wa oko leisure jeep won so di mimo pe leisure lo je pe glass re dudu ti won si da duro won nigba ti omo na duro ni won dana ya oko na ti omo na ti olojo si mu emi lo ni bayi awon agbegbe to agbegbe ti sele na ti sele abule undele ni ijoba ibile emocha local government anobe sneaker jari npe ko ye ko ma ri be tori pe awon olopa awon won se agbara le ile ise olopa to wa fi kale si pinle rivers won ni address ni se iwadi lori oro won ni oko ninu awon olopa awon inspector solomon nwogu won o ti na papa bora won ni sugbo awon to ku won ti so di mi pe won ti fona won o ti won si foju ba ile ejo nipa bi won se pa o ake to sese keko gboyin to Anthony Obodo ni ipinle rivers ninu we telegraph oyin won wa be laaro
1: ninu we royin vanguard laaro yi ato akitayo alugo ti won ja ti ile ejo ga ti ijoba apapo ni pleko won ma ti gbo iwe agba ti won ni ko fi bondi duro awon eyan won ti gbo danu ton si danu bi omi isowo o awon eyan wo won ole de mexico meta ni ati awon nigeria meje e to ye ko won jejo kan pe won lo da ile ise kan sile ti won tin pese awon ogun e to n pe ni methamphetamine ati clandestine ni ipinle ogun e to won so ni mo ko n fi emi awon nigeria sinu ewu be lo je pe awon eyan won yi won tun fe sa lo mo eto idaje lowo alaju aluko n so ni mo pe seri awon eyan won yi pe won kuro

0: ni won jebi pelu eso fi kan sugbon won ni eso mokola ototo un na ni won fi kan ton jejo re lowo won si ni aju ndl na lo je pe ogun wa sile ejo loro nipa pe won kopa ninu e ma pese awon ogun oloro nbi ti won lo da ile ise sile nibi ti ni ipinle ogun ni abule kan ton pe ni mowe ni igbo kan ni o igbo nu won pe ni igbo won lo wa ni abule mowe ni ijoba ibile ijebu is ni ipinle ogun nibi ti won ni awon iwon egbogi ron ton ba nbe won ni won ba 2419.48 kilogram of methamphetamine pelu opolopo awon kan mi won nigba ti won si se owo ogun yi o je bi billion lona orinle ni niwo naira si 480 billion naira e lo ka ikunre iroyin ni we iroyin vanguard la ro yi
1: inu we iroyin the guardian la ro to ni won ni ko luwa obama fi se ni aisan ti ogbogun ati to gbogun ko lo bo lojo ni ko ma fi se wa o nje je me ko won ni ipinle plateau won ni aisan kan to se feju keke ni ipinle na won so di mi pe aisan diphtheria won ni awon to ye pe aisan na ti mule mi lo o tin lo si bi meta di logbon bayi o gege bi en to je alakoso fetu ira ni ipinle plateau nicolas bamlong awon ni won ma so di mi mo won ni awon ijoba ibile to wa ni agbegbe ohun won ni aisan na se lo nfeju keke si o ewe won ni ni ipinle kano won ni bayi awon ajo to nri si idekun aisan ni ipinle kano labe oludari won ojogbon ahmed adamu abbas awon tin so di mi pe apero gbodo wa agbaje wo la fin se yajeje wo popo gberudo an gbodo yo force wo po lori aisan diphtheria yo bo se feju keke ni awon ipinle na to ti bes ni kede ni awon ile ise oba pe ki gbogbo won wa ni oju la la kan fin sori lori aisan we no we ro in the guardian riyan wa be la ro
0: ohun to ba joro la fi we ro kere jo kun odun ku ja se pe pajo po si e lori gbogbo mi la ba won loro ni pe eto lera to kan na lo je ki mo gbera pa agba ipinle na sara lo bayi o jaje won pe ile ise akunse eto lera ipinle na sara ma nfide re mule pe aisan tin ba ofun je ti si nfa ku ojiji un won lo ti bele ni ipinle na o pe eyan me dogun ototo ni won ti ni akole bayi bi pe won ni arun na ni ti mokola won si wa lati ijoba ibile kefi won ni aisan na la gbe pe oko sadede je jade leto pe won ni orilede wa nigeria o ni tele o ṣugbọn lẹnu ọjọ mẹta ni won ni ngba to je orilede wa nigeria won lo ti bele ni ipinle na o pe me dogun ototo ni won ti ni akole bayi bi pe won ni arun na ni ti mokola won lati ijoba ibile kefi won ni aisan na la gbe pe oko sadede je jade leto pe won ni orilede wa nigeria o ni tele o ṣugbọn lẹnu ọjọ mẹta ni won ni ngba to je orilede wa won lo ti po ọpọlọpọ awe papa julọ won lawon ti aisan na to pe o toju na la won mo kekeke won ni play plateau play casino ti play kano na lo je pe o tin sose gidigidi nigba to soro pelu awon iroyin nilo lafia e dari eto lera ni ile ise to se akuse eto la ni ipinle ohun dokita atapito dimo pe awon fi idi sele awon eyan won yi mule nigba ta won lo se ato ito ati ayo si won ni awon ijoba ibile meta ototo won ni awon ta won ri pe ni arun na won ni awon omo osu meji lo si omo odun mokanla na ni won je nge olorun ba loje ni ko ba won so tori pe aisan o le eni aisan ba ko bayi ohun to yo
1: Daily Trust Larry Eberun yi nbe inu we iroyin tere won ni te gbe ni bajo ori amaya atokun nje je mo pe kuna ipinle kaduna iyan ubasani o ma ti n gbori yin fun are bola metu bu je lori kini won ni se ri eto atutu ti won se lori won lo ti je ki owo ti awon pa wole ni ipinle kaduna kuna feju keke si o won so ni mo pe ni bayi owo ti awon ti ni ipamo 21.7 lo je pe awon ti pa wole o nigba to n soro lanode yi fun awon ni ori ni odun 2023 owo pere ti pe lawon rigba wole ti yan lonu mewa ole o ni lodun 2024 won ni owo na o ti o lo soke die ni won ni nigba ti atuto lori oro owo ori ede pe se gment nu gbe kale lole ede wa nigeria won ni o segbe leyin leka eto ipa o wole ni ipinle kaduna fun ide yi inu awon dun lori awon atuto ti won se leka siso owo owo ori ni orilede tori pe o je ki apokowo si ipinle kaduna ko ma arugogo si inu we telegraph iroyan wa be laaro
0: inu we iroyin vanguard laaro yi ẹ̀yẹn tó kó sólú lẹ àbújá alàgbàniṣọ wike wọn máa ti nà ká kúrò ẹgbẹ́ sí ìpínlẹ̀ mọ́ àti gómìnà ìpínlẹ̀ kwara ìyẹn sẹ́ńtọ̀ hope uzo dima àti alhaji rabasak wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ takò àwọn wọn náà ẹ dákun kí ni ọkọ táwọn gbé ń gbà wọn yóò kí làwọn fi ṣèjà tó ní káwọn máa wẹ̀ ẹnu bí gan kí làwọn ṣe ṣe káwọn máa wẹ̀ lónìí kí làwọn fi ṣe lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ́ tó ní káwọn máa rìn láàrin omi bẹ́ẹ̀ sì rèé wọn làwọn bá àwọn èèyàn wọn wájú hàn kí ọkọ àwọn kọ̀ ọlọ́nà àwọn ṣàlọ̀ ṣàlọ̀ àlọ́ wá tẹ ọlọ́run bí àfojú di ẹ sì mọ pé bẹ́ẹ̀ kún bá ní àwọn táwọn máa ń sáré ọ̀rọ̀ ọba àwọn o wọn nítorí káwọn máa yà lórí àwọn èrè lọ́jẹ́ lọ́jẹ́ káwọn máa họ àwọn ti ṣèbà fún àwọn aráàbí tó àwọn sì gbìyànjú láti pé àwọn ṣàtìlẹyìn fún ṣùgbọ́n wọn rí i pé gbogbo ibi táwọn gbé táwọn gbé ṣe ló ń ta kan tó yẹ kí wọ́n sábẹ̀ máa gbìyànjú àti máa yá àwọn ò sì ní gbà fún wọn wọn ní àwọn sì mọ̀ kó torí pé àrẹ́bọ́lá mẹ́tì ló gbà tí wọn ọgbà táwọn ni àwọn sì gbà tí àrẹ́bọ́lá mẹ́tì wọn sì ń ṣe àtìlẹyìn fún àrẹ́bọ́lá mẹ́tì kò sẹ́nìkan tó lọ sọ pé káwọn máa ṣe àtìlẹyìn fún àrẹ́bọ́lá mẹ́tì ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ nǹkan tó dé gan táwọn gbé nígbà wọn

0: jẹ fun ni lajigo arabirin e se raburo ororo ni o se o mo to wa ninu e ni temi o oro power ohun ra papa julo won se se se apopelebe power oil tutu bi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
1: apopelebe oro 90 ml power oil tutu 300 naira gbere ni owo ori fani lapo ya.

obirin ni onisun eje gbagbo pe bi on ba fowo kan ise ti aso Jesu isun eje yo da o se be o si ri be nitori ma je mu igbagbo ki ta se ma je ki ja orin omole omo ologo dide abo ti igbo nipa ata olososu fu gbogbo agbaye olorun tin dawun adua lese kese agege stadium leko lo ti ma nwaye gbogbo monday akoko ninu gbogbo su ago marun aro kutukutu akori automatic answer idahun lese kese woli esikaya oluboye oladeji general evangelist csc nigeria nova olorun lo wa gba gbogbo nto sonu pada monday ojo keje to agege stadium leko

0: pe bi won se nju won se won yen ko ko du won to ti won ba ti gba goduki awon tun ro ku kan bayi won mo ki o ma bayi alaye je pelu egbogbo oloro ke se nkan ti o da
1: osupa ni
0: baale o tun ara papa road ejo ni oloye ke
2: ti ma fule
0: oloye ke nde kale jaye ni won te laaro
2: osupa ni bi ti la samaja ko se nkan to buru nibe se bi owo repete na ni won ti ijoba ba ti gba gbogbo oduki awon oju won awale o da
0: kebi ati alajaga ni ati mo faramo oro ti oga awon ere so pe kon ma gbese le duki ati gbogbo nkan ti awon ti won gbe gbogbo ti owo ba ti te ki won ma ran won ni ewon gbere pele kara ti owo pala ba won ba ti se nitori pe apa eniyan ni won pa opolopo laye o ori apasa ni won opolopo ni ile aye bola odus lati beri be
2: e ka ro oruko mi so oloye lorile wahala yi ti poju pelu awon ti won gbe egbogi oloro yi poju ni ilu yi won se gbe ni won mu ki olorun se bi wa buruku yi gbogbo eyan ti won ba ti mu kon gba gbogbo property ti won ki kon de ran won ni ewon gbere God bless Arodun and Nigeria
0: e ka ro o alagba tunji ati alajaga ni ati bale ki odoloye soli bo patinde dada akin labi wan ogbonu eyi dara o opolopo awon omo kekeke lo je pe to ba gbe ideri dododo dani bayi ni mo pe egbogi oloro lo wa ninu e ki olorun ba o saanu o igbese to ma dekun egbogi oloro bi won se n gbe igbese ki won ri pe won se mulu e daada o
2: e ka ro bond fm orientation ati doctor edu to ba ti mu won leyin ojo die a ni gbon kankan mo ki won ma gbo duki awon ki won se ma ran won ni ewon gbere nitori kini ti ba opolopo laye je ton o tele tele okunrin la gbo pe ounje oja amo lorun bayi awon odobirin o se ko eri won ti won sun lori iduro je oro se da lati igorodun
0: alaje owo ba lo owo labi ba lati ilu musi igbese ti won fe gbe yi o tun dara be opolopo awon omo kekeke ti e ti e lero pe won le ma fa nkan buruku le ma ba won e wa si ilu musi eri opolopo won be ki olorun ba ki o saanu ati awon obi ta nbi lasiko yi olorun ba wa to awon omo wa o
2: karo doctor tije ati enikeji re oruko mi ni Mrs. Isola lati legu ese nipa ni ki won ma pa eni ti won ba ti no ba ti ri pe o gbe ogbogi oloro tori pe aimoye idile ni ogbo oloro ti ba ebi eje ka gbadun awon nikan o to
0: Mrs. Soleye lati ajuwon awon ti kekere awon ti won mu ki won ma fun won ni ewon gbere yen lo daju
2: e ka ro doctor tije ati ganiatu gbogbo gbe ogbo oloro ki won ma ju won si ewon gbere ati eni tin ta ati eni to Ayodele Fasola Iloye Olokuta Sango
0: alagbase gbogbo ilese lati Somolu opolopo ibanilaye je ni egbogi oloro fun awon omo wa papa julo awon to tun wa owo ojiji ti won fowo kito won lati gbe egbogi oloro na si ara lati gbe lo si ile oke didekun owo ijoba na lo wa igbese ti won tun won fe gbe yi emiramo
2: evangelist ajafe ayomi de agege e ma binu o wo e ti won ba ti mu kon ma pa won won ti pa opopo tori de yi ki se dukiya yin nikan
0: igbese ti ndla gbe yi dara tori ogbo oloro ti fe ba yi awon odo enikeni ti owo ba te ko lo si ojeka ogbelea enikeni ti owo ba te ko lo si ewon ewon ti won tun gbese le awon dukiya re ni ogbogbo osu alhaji salaudeen okele orisun bari lati sasa
2: ibrahim olaji otaro odorile agege e ku eto mr tujo laleko pelu alajaga yato asiru ki e o toro yi nipa awon onisowo egbogi oloro nkan burugba ni gbigbe ese loruki awon nikan o to iji aku lo le dekun iwa buru yi ori nkan ti baje pupo laarin awon odo wa abi ki olorun da si oro nigeria ni o God bless nigeria ire o
0: please wahab ogujo lori odo egbe da kewe da kingdom igbese ti won fe gbe yi o da be o ewon gbere lo ti se ki won ma fun kan ma de ba nkan kan tori pe opolopo awon odo ni won ti ba
2: imamu ope lo yero ye dokun lati sese ogun tade igbese idara pupo kan gbere dara fun won God save oke ogun
0: e kaaro o ope lo yeru oro ti oga gologun so yi gan lo ye ko ti afun won ni nai fun won o nigeria ko ni baje
2: baba oloye am lati sari igbomo orile bi won ko se ni gbe wole lo ye ki ijoba moju to ti a ba wo daada eru pe ore po nita elomi n gbe lura lo fa ki ijoba tete ma fi owo ofin mu won ere ma lo kari gbogbo agbaye o baba oloye bambam
0: ima fun ope lo ye dogun so ti ka la ojuka e ka bi aro alaja obelu lati bariga igbese ti won fe gbe gan lo da sugbon ewon gbere ki won ma fun won ki won si ma gbe le gbogbo apo ikowo sun won eleyi asule le je ijiya to gbopo opolopo awon eyan bayi e ri awon odo mi a ma wo su lori ijoko e ni mo pe o ti gbe oja sara ko le won ba sanu awon omo wa
2: babile ri ka ki so ko

0: ire ma pa to le se lu musin je je na loja gbe oja re le ki olomo kilo fomo re o ki je wa ona be yo si si ati wole ajaje awon kan won yi God bless Nigeria ha pa to le se lu musin won je je na loja gbe oja
1: re je je na won
0: oloja gbe je
1: o ko wa ra o ko yin je wa ra o ti da
0: o ti da
1: e kaaro o ko lorun ba saanu wa ni orilede Nigeria ni o opolopo awon obirin te nwo gan te ma opomo da lewa lo je pe awon won fa egbogi olosi nkan te ba lo sori ero ayelujara won se wa fi bo mo ki olorun ba ki o saanu wa ni ajimo muya lati su
0: olabode emperor from regun ona ba ri pe ki ijoba ma fi ya to won je awon to ngbe egbogi oloro olabode emperor lo te lati regun
1: baba mi gbede transformer ejo e ba wa be ijoba lori awon odo to ye pe egbogi oloro ti di baraku fun won te ba fe wo oko lo kogan e woju awon awapo ati awon omo leyin oko opolopo ete won lo ti dudu ki lo nfa ki gbogbo kan nfa yi o nba aye won je ni o ki olorun ba saanu wa ni o
0: je le jona abodoro jp oba ileti lu ijerudo chairman lagos state palace forum ki olomo kilo fomo re ki awon obi mojuto omo daada aye ko si bi a se ma se bolo ti o ni run gbe looto ni awon kan be to pe ohun ti won fi se oraje ti won niyan sugbon ki won se gbogbo ona to je pe awon ti won ta egbogi olori won ni ta mo bakan na ti owo awon obi ki awon obi mojuto omo won tori pe paraka le fi ku omo mewajo to je pe eni ri bi mesan nu won ti o ma mu egbogi olori o tumo si pe omo eyo kan bawo ni omo ti wa se ma wa nu awon to je pe o mu egbogi olori e je ka mo omo wa daada God save Nigeria. Olu ejeli John Abodo Roje by let ilu ijerudo chairman Lagos State Balance Forum.
1: Alaki ismo iwa lati ilu Mushi ki olorun baba wa to gbogbo awon omo wa oni di en so me gbogbo oloro. Iji a to gbogbo podo ma wa fugo eni keni to ba ri pe o nta egbogbo oloro to ri pe ti won ba ta awon yi won ni lo ra ni odo won.
0: Alaye bata ni bo so lowo se ti ti re. Ona wo ni awon egbogbo oloro yin gba wole ti ki ba se le ti le wa. Ki awon ajo custom kan se ise won dada kan ma je ki awon to nbi oja iwole ko wole mo ara bi ti wo mo lori aba yi pe gbese le dukia won bo ba tin gbe ese lori ki awon gbogbo ele ba je pe won ni lowo ati awon ona to je pe won tun le ri owo se eto egbogi oloro mi won de papatapata God save Nigeria aye bata ni ho se lowo si ba lati ti re
1: oruko temi ni yemi si lati ilu Ikorodu e ba wa be ijoba bi won se ngbe nkan woyi wole awon ti won ta fun won gan o ye ki won ma mu gbogbo won lati de le ni o tori pe opolopo awon obirin gan ti e fi oju won mu nkan lo je pe igbo mimu ti di baraku fun won ti won si fi gbo mo ki olorun ba ko saanu awon omo wa ni o
0: ifa ko baba moria lati odu erun igbondo ohun to wa nlu igan opoju egbogi ololo lo awon eyan mi gan be to je pe won o je lati aro ti ile fi su awon ti won wa mu egbogi oloro efin re gan to ba ko loru won won ma sun ni tori de ki ijoba ru ko dero ki ebi kuro nilu ki onje si wolu ba pese ise tori awon mi nbe to je pe airise lowo won na lo je kon ma lo ta egbogi oloro God save Nigeria ifa ko ni baba moria lati odu erun igbodo
1: agbawo na ni pe ijoba n gbiyanju ti e ka wa na ka to awon
0: mo
1: ka sa ipa ti wa o olorun ba saanu
0: amen adupe lo bi odun fun te eh ire to na ti wole
2: Band FM 92.7.

0: kan si eni to sise ibe yen lati bere boyo ni mi dropo be te ba gboro yara o te ba ri oye e ma mi kan o oju ero engineer Olutokunbo Olayode Oyenuga ti won je permanent secretary infrastructure won ti gunle lori won de ma se pe lajina mi wa gbodo gbagbe oni le se won si nfi gbawo amo yi ti won si fe lenu ohun la si nje lenu engineer Ayodele Abdul Shomide ti won je former PS infrastructure bi laila eko le gbagbe laila adi oluwa re folani oko iloko temi 0218150920 asoro awon trade ipinle ogun lana bo se ni awon oko wa lati ipinle eko loko tun keru oko afafa gbogbo yin te n wa oko afafa oya to nu oko yin sile te ba ma pe o e so ohun toju yin ri e so oruko won labekuta ni jebu ni songota ato idiroko owo de ilaro gbogbo abekuta asko oloni ke mo rin ise buruku to se pe lawon ologun soja loru e pese be sini kede e se mo looto won ni oko afafa songo ni ipinle ogun tori kini ta lo so fi ti o se taje adakun tori olohun 0815092900 awon fi ayo ipinle ogun to ba ti mu eko ifi aje ni nla ni won fi je wa won ni be yin na le konu erogole ni erugi oyin awon oko afafa wa awon tun wa ni won lara e te n gbo mi se looto ni face n bere wi oko lowo yin o fun won lo da won sile to ba igba won ko ma bere owo oko ki lo ko awon trace to n da ruru ipinle ogun e ja kede won faraye 0811509290 koda e ba so lo whatsapp te ba le ta de se ronche sibe o 0811509290 ijoba ba so fi epe ani ta ni o se taje e ma ja dake o gbogbo te ni oko afafa te n gbe fun driver te ba ti dedo lo le te plan fa ni aso lo e ma binu ise ile che sa ki lo ruko yin sa baba se ni oko to ma lo keru ni ipinle ogun
1: sabe
0: jamando
1: si songo
0: amando
1: si agbara
0: e ma lo a songo agbara songo oya angbo
1: ti e be ona ko wa ni ibinu ta ni ti e ba ko si tam pe le gbabe won to ko le gbabe won re ko si be pe to ko le gbabe
0: laarin wo ni be ona yen
1: ti e ba gba ona ona juuri ona juuri yen ba gba ona juuri ona juuri yen wori
0: ehn ko si be se ko je bi te so yi ibi ta ti ma ri afi olota avota
1: God bless you sir God bless
0: you ko afa afa o le gbabe abi
1: yes
0: ofu eta ofu olo laarin mi ati soko afa afa o le gbabe laarin mi ati
1: ko wa oke close ko
0: ati ofu olo so be to ba mu yin elo won mo gba lowo yin
1: en to ba o bo la to ma mu yan o tun ma gbe lo sinu lopo po me ni inu ba de pe won ma ni ke won ni ke lo sibi kan o ri kede ju en pe won le gba 200 pass lowo yin
0: papa ju to ba ti mo pe oko ajeji pe e wa lati ko abi 200,000 abi se won ti lo soja fun yin ri ona soja
1: o ti lo soja ri do won tun gbe tire moto yen truck la la won tun yibo fun tire moto ko moto duro pa ton le won wa yibo mo tire yen ton so won pe tire yen
0: iya soja won
1: yes awon soja won yibo to ba da re ni awon soja yen mo
0: amo e ni awon soja yen mo eh won lo ko wonu won lo ko wonu Navy Music Queen ilega ni won
1: e je ba se lo
0: gomina dapo abiodun eyin la n ba so la ro isa awon ona soja ti won lo ko ninu
1: awon yibo to ba da re ni awon soja yen mo
0: ti le ba mo e ni awon soja yen mo eh won lo ko wonu won lo ko wonu Navy Music School ni ilega ni won
1: e je ba se lo
0: gomina dapo abiodun eyin la n ba so la ro isa awon ona soja ti won lo ko ninu Navy Music School je mo pe lawon ajo te da sile trace ipinle ogun won da ilu laamu gbo to won baba wa ti agbara me tinu gbo gbo nje to won edu ti won baje nigba ti won ma gba 50,000 elo oruko ya
1: hello sir oruko mi ni Abimbola
0: ise wo le nse sir
1: okay ni mo wa
0: o da e ti wa lori afefe se ti ni riri pelu awon
1: be ni sir koda o se to lo yi won si mu mi
0: ki le jo fa be ki le se yin e ma paro mo won o
1: mi o baba mi o paro mo
0: ko e beru olohun o ya ki lo sele
1: o wa be ni bi mo se nbo no kan ninu na me tata ni ale la fin gbera tori titi won sin to ba rin lo san na wahala ni ina e yo kan ninu na legbe kan ina e yo kan yen otun bo ti du waju emi ti e kokko
0: mo ino kini otun
1: ayina wo ni otun ina fu light e yo kan na ta legbe yo kan mi na legbe kan mo ta legbe kan
0: se o je ro se tiri
1: o da kini to sele e je ka yanju e iro kini pa fi yo to wa ni
0: boya won le leveso o da iroju pe trace la won le
1: o le bi waju trace of if gangana mo mi fi
0: niye
1: ti mo so ra won ton mo mi daada lo ta wa mo tun pe o ma dugbo le ni kini

0: lọ o mo ba dojo keji ojo keji o gba 1000 naira lọwọ mi
1: ah lori pe lọko oto
0: 80,000 naira no gba lọwọ mi olohun le di o baje fun te da sile te nso fun
1: e ma binu se owo yen se won so sinu apo ipinle ogun ni abapo ara won
0: so sinu apo won ma so fun pe ke lo ko cash ni won ni gba transfer
1: e morogo eru te lo ko go da lori eru te lo ko
0: ah baba a lo ti su wa logun ti ni bo se ti gangan ko fun wa ni wahala to bayi ogun se ti te truck jade bayi o ti gba te ba ku logun se ti kokan yin o
1: sale ogun se ti na
0: ni o to ma fe la patensa to ba tani ba ti ba te ba ku ni to gate te te pe no le Lagos te o kan yo pe
1: ah
0: kan tu bole la rai
1: ah aju agbo la me tunubu ji se baba baba wa gba wa lo ko ba ye je gugu e foro aje te n se wahala lori e awon to tun do ko le re baba eyin fun awon be eyin fun ko le bada awon ba je re gugu owo to n gba lo awon wa ko aferu yi o nje ta awon je ta nje awon ohun elo ta lo ori e ni wa ti pada yo bo mo tu e ba won to ba do jale ko yo pada won to ba de mu yo won e lo
2: e
1: sa kini kon du lodo yin e si musa e je in be ko omo du be ro ni mi bob ko lo du lodo yin e sa o ko ma lo du ori phone mi e da ru mo meji o eh
2: inu moto ko wa mo drive ni mi o to moto ko to mi to e ti inu moto ko
1: iro ani kini kon du tom tom tom mo ni je ki olo eh ba mi ni ya o ko mo meji omo du melo ni mi mo se pe 13 ni oga mi inu truck le wa bi
2: oni moto ni mi
1: eni suru
2: oga mi taru me oni moto
1: o ti da eni suru sa o mo fe so nkan kan sa o inu ogun le wa yen inu ogun la wa le wa o e ma paro mo won o
2: a mi paro mo won
1: o ya
2: seri gbogbo e bi to sele yi e ka de ru ti bade ati commander awon navy navy control navy school yen awon ni ka di ru ke ba ko ja nbe ni o e ko ton se ni wa ju odo awon ti o se fi awon kinikesi eru apa yi
1: mo
2: se da awon moto gbogbo lo ni wa ju odo gogo ni so to mi won adede to ke ti o ba duro ko si ko ton le se fun so
1: biye lo lawon ko to mu ma so
2: oko to ba o so kereju ko aso 150
1: abi
2: ko so 200
1: ye 150,000 naira kilo tu wa ku ah eyi te fi oko afafa sowo egbin ojo oga ni entry go lori eye lo gbogbo se le wa be baje se gbogbo yan ni o si se ni se gbogbo yan lo se ijoba ni e ma gba wan tori olo e ma wo wan 0818150 9290 ati wa sowo lorilede Nigeria o wa nira o gboro pe ko won to ko lo ke o gboro pe ko won ko to ko lo ke edu o ko to lo ke edu to tu sa fun alaosan o ri loru ogun ni e ti wa lori afefe sa oruko yin sa se o le nse
3: Steve loruko mi
1: era sir
3: mo ni truck
1: melo
3: meta
1: se ko ti su yin ko ise yen o su yin
3: awon trace ogun state nje ki ise yen suyan ti won ba ti agagagba ton se ona abe okuta wa se ko ye
1: eh
3: o ma ma se ona ko omo to ma gba bo mi o ma moto sa ni awon ati soja de ni loru ge ka bi yan ko se so le e ati nrin dada ni osan tori won na ni oru ma rin oru ye tere
1: oga mi o egba mi inu mi du be je so eni riri oko afa oko akeru meta le ni truck abi
3: be ni
1: o fi ko tok bi kon be to de no yin lati ni losun be se ijoba ipinle ogun gomina dapo abiodun lo so fin pe ke ma rin losun abi wa lawon na le samu le mi sa lo fun olosun o tu wa do ru won tu wa pade yin
3: tori ofin kokon omi wa mo boyo wa o bon tori wa lawon ati ro safety yese ti mo pa won nikan ni but awon trace yi pelu soja ni mi mo boyo sise po ni
1: ah
3: soja ni
1: o da
3: ma se ti mu e bayi ko ti ti won to wa ya to pe o le pe won pelu 10,000 20,000 won mi se ko ga won o ma gbe e lo si bi kan boya school kan abi local government kan lo si office won
1: ibe
3: na

0: ni jeya ni jeya o alajija ipo ju o
1: koda baba jogun won ko se mi raye e wu jeun jeje ja se lo se ah
2: koda
1: baba yele lati koya na mi ke se oro ba ko dada ko o fun be to o fun be to ba kon ta lupo
0: alajija gogo gba ta ba bi lo le ejo en na koro ko fu wa nbe o ko tin ma ja bi o tin ma pa wa ko tin ma pa di ona alajija elomi lo yawo o lo yawo ro ko yen ni bank
3: ikonu awon imamu wa e ku ri ojo bi oni sir for the large sheikh dr said olutimeyin ti lasu lagos state university ojo e se opopolopo odun laide ile ni igba odun odun kan ni imam abdul karim abiola ibrahim omoku afa agbogun molebi won ni won ran sheikh ni esin e je kin consider si ore mi dada mofi otomobai moruf adio opondeji o de dun mi pe e mo gbin ojo ati wole alaji gbogbo ipata ni mo ki pe omi mo bi o be se mo gbe ti mo gbiyanju e gan lati wole ti won je olori oko kafata fun gbogbo atan yanoso alaji taufik erin lomo chairman atan yanoso elder atan nigeria alaji musulu babatunde badu finest of the finest alaji to show mo ma alaji asu pelu asan ni eku ola ojo toni ojo bo thursday oni oni o je gbogbo alaji doctor otunba atanda alaji doctor atanda adewale otunba balugun sabano awala sabano e atonda balugun mo ja fe ronko en ja we ba mo ki o mo ra gbagbe olojo bi alaji isaac tikare komoro bi ni ga gbogbo mo si mo ki yo alaji go va kesa ke jo pastor sunday ayetunde ah o tun le comrade assist olabodi otunla o tun ola lele eyan ti asun eyan ti pasu ko ni baje fun yin o ah adioluwa de fun o ka loruko timi a pade ni fere laaro la lori to ni o ti lo o tun ola lele to da bo sa

0: je ogbon tarigi egbe ose accord party nipile ti osun onikaluku o ti n da si meji ni ipile na won ni nku ti won se na ni pe onikaluku dugo e awon egbe oselu mi to ba ti reyan to le kake pe mo le leyin na accord party won se atileyin fun e won ni na awon ijoba osogbo ede iwo ati ejigbo awon ti ni onikaluku amo egbe oselu accord party ti won ti lo n gbe mi pe sabamu won lara awon egbe ti won se atile fa ti re egbe oselu po also for assembly lo fe lo accord o ti eleyin gomina do ti n pare leyin pe iwo se house of rep ni won fe lo ninu egbe oselu apm iyen actual people's movement awa na ba ti ele pe accord ni wa se won ti e senator lo fe se won egbe ti onikaluku ti to berebe won lo bi mejila ona ki gomina ademola adeleke pe ipade lanode won ni baba na nbenbe o ati gbogbo awon agbagba ipe ohun te nse yi o lodi si ilana atele egbe anti party ni won pe e a mo eyin le isaju ta ntele won ni ni bayi e ma ja se be mo alawon eyan to jade force of assembly ta alawon eyan to jade fun rep ta awon eyan to jade fun senator ta ma lo se atile fun awon mi eni ba ti se be ijiya to to la ma fi jeru won ninu egbe oselu akun e ja gbaruku ti wa leyin o accord ma gbaruku ti pdo accord ma gbaruku ti apm o ma gbaruku ti action peoples party app won sa to lo bere be awon accord won ni onipun se sa ba mu ni pele osusugbo gomina ni awon ofe be mo pe anti ni
1: ile ise bond fm pinre lare ni wa nbi o mo ko lo sinu egbe oselu ndc iwo na ti lo sinu egbe accord mo ti pada sinu egbe oselu apc bayi o akongbo fun ipo gomina ni ipinle nasarawa yen ahmed akiwo dada ni o ma ti bo si gbangba o ti o tin so fun awon olugbe ilu nasarawa ati gbogbo awon megbe apc gbogbo eni to n ba ti se ipe ki won dariji won o to lebe o ni en to n se eleyi to mo mo se yi to won mo mo se ki won jiun o ni gbogbo olugbe ipinle nasarawa ati awon omo ipinle nasarawa o ni ki won dariji won o ni gbogbo awon omo egbe oselu apc ati awon ti ki n se egbe oselu apc eleyi to n ba ti se ki won dariji won o won ni baba yi oro na waye o nigba ti je se ipade awon alenu loro ati awon ti oro kan gbogbogbon egbe oselu apc nigba ti won se ipade na nile ijoba ti nbe ni la oni wadada lo so oro idi mimo o wa so idi mimo pe ka ma dariji ara wa o je kan koko pato to je pe o le mu awon obori ni ipinle na ninu eto idibo nigba ya ni odun 2027 bakan na ni baba na so pe ati iwo ati emi ta ti sera wa e je ki akora ko ke dariji ra wa ninu egbe oselu apc o ni e je ki je pe o le mu awon obori ni ipinle na ninu eto idibo nigba to ba ya ni odun 2027 bakan na ni baba na so yi pe ati iwo ati emi ta ti sera wa e je ki akora po o ke adariji ra wa egbe oselu apc o ni e je ki gbogbo awon ti won wa ni isokan duro dede ki awon le bori isoro ati awon to je pe won le furukofurukoko mo awon nipa yi pe awon la won gba ipinle na awon oni gba ipinle na sera wa won ni ti gbogbo awon ba ti wa ni isokan ipe ese lati tete koju awon alatako awon
0: ninu iwe iroyin the guardian to jade la toni won ni eni ba de alausa yo ri gbogbo awon ose oba pe aso ti won wo elese aluko ni eti amo si popo ri ko saise latari ose yi gbogbo ti dideye si awon obirin ati fiyaje awon obirin ti amo si domestic sexual violence week eto ye pe won ni awon ajo kan eti ajo to n gbogbo ti iru sele be Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency awon na lo gbe eto on kale to pe ni tan alausa opu won ni won se ipolongo ati ilani loye lo si so fun awon eyan ewu to wa ninu pe ki a ma deye si awon obi bi ki a ma fi aje awon obirin won ne to je olori ose oba ni ipinle ti Eko alagba bode agboro won ni won wa lara awon ise te pe awon na se ipolongo ati ilani loye fun awon olorun ko wa sanu awon okunrin ni edi ki a se bi Abrahamu awon yasindiku ka le won lo ka fi ya Debola de kole ka se bi Abrahamu to ni ki Hari ko ma lo ni bayi ta ti lawon bi meta lo wa ku kan ta n ba gbele teni ta ba wa towo si loru tara baba le to pe ko saaye na ni ta ba so pe dandan e la ti se sofin kọlọn ko gba wa lọwọ irufẹ awọn aye be aye oni ilekun oni mo wa lọwọ ngba ta ni eyan bi merin te ni kadanu iko to tuku te tu wa ro lagbara pe igba to ba won ni ara baba

0: ilé o le fele da e ni o kọlọrun ko sanu o ile e ba wa gbe yewo latari awon ifi aje awon obirin ti awon eyan foju wo ni pe se le tu je o ya ko je ofi tori pe ijo ni bayi ti ya o ba so pe no no ni o je o pe no tu mo si nkan mi ju pe no na lo rara o ni rara kọlọrun ko sanu awo ko ni ni wo ti gaja won se ose awon Yeah, je obirin ni Alausa ni Keja o.
1: Gede mo yawo obirin ni ipile abi awon ija ogota owo ospitu awon obirin won ni awon obirin. Ka e ba de e gbe kun rere.
2: Agbe o pa yajo, are o lo. Amiru kiti e ni gan. E ni mu ko wa nde oro. Ori ara re ni obi ru o.
3: E gan mi, enikan o se yin, are ara lo n ba yin da. E so bo se nse yin ka gbo.
1: Abdulhakim Ajo Magberin akowe igbimo Joad ni ipinle Eko.

0: Fela ni ben play.
1: Hip hop play jo.
0: Se yin le jo ni. En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, be lenu e. Emi ti fo kanu. Ijo ale oni. E da yan mo.
1: E be le o. Ki lo fa nu?
0: Eh, baba, eyin na ti so pa nu. Ohun ti awon eyan so ni pe ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni be gi lo. E o mo lu egbogi baba agba du ami gba. Mo so pa nu.
2: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa koloba. Mo pe lo wa ara tita. Oro si so mi ja gara bayi. Atelese to won mi le mo. Da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta gege bi keke Mario. Olorun da wa. Lọwa isan ni pamọ awon finisher sin idemi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanoje Road Ikotun Lagos State ero ba ni soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba loju ilu maka ni segun bile to n fe we ati gbo so mara ye lori iwo to ba ni soro keji ninu agbara boya ati ni lodogun ati bere kinu lodoran kilo ma nfa o se se ko je pe n ba te ti sise ri boya ti subu boya ti fegbe gbale boya lodi okada elomi wa bere pe se dana dana lo se ti na ti ba fa ni mi mo elomi wa fe pa fe fe buruku ni fe fe buruku ni fe lu wa te ba tin ra pere ati ni lodoran ba ta n bo lese ke yan ma ni feju kan sibi kan to ti re ko ma joko ya pa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi bubu so ke yan ma won ku won ku ko ma rin ko ma te koloba ma de pe gbogbo nu agbara ye o se dede to ba ti wan ri ele
4: a wa ni number 20 Amoka Street
3: Dele Ara of Abaraje Road Ikotun
4: Leko
3: ero ba ni soro wa ni
4: 0868216859 0806821 6859
5: asiri baba agba awon gan baba agba a le se dede olomo kun se yo mo pa enwe kini da mo ko bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewe adebo o kan yin enu baba gbo ye lale bayi laaro ojo keji bayi awo ro ba ni a kasalika nbo lele wa te to tele sugba gbogbo nkan ko la n pariwo lori afere ina e yoju e bere e a tun wa ni ele to je pa won tan la wa fe logun a logun kun toro lo fun ewe adebo ni asiri baba agba ni sise je ni gbogbo emi la isarun ninu ara ika ku ni pelu ogun lodo olorun gbadagbada lowo ya lulu pipipipi ori n pariwo ni etin pariwo ni nkan ri kaakiri ara ni ati gbese dogun ni ati se eyo lodoran ni jade wa fun ewe ategbo to le ko mu e ti won o mo wi pe na lai o si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti pe eru akedi n tan pe kan yen
4: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara of Abaraje Road Ikotun
3: Leko Dele Ara bus stop yen te ba tin boy ewu apa otun yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole be ibele ma gbade odo wa 0806821 6859
6: Ebude di asiko yi gbogbo eti to n gbo mi oruko temi ni egberungbe lati le ise Bex Among Communication le ta ero banisoro lorisirisi eje fasiko yi koko dupe lowo gbogbo ara wa to ti ba wa ra awon ero banisoro wa ni dupe lowo ni owo yin ni kosale apo e se te n ba wa raja e de ku ifa eje fi agoko yi so fun yin pe fone ko ti jade nsin fone ise jade ni fun gbogbo awon to n wa android phone to po to the machine which phone here pele V40 is a smartphone that has WhatsApp, Facebook, TikTok at bebe lo o si nkan te fe credit phone ni ti oni oni 2 gig or 4 gig RAM o de ni 32 gig and 64 storage o da wa extendable to tumo sin pare alalope ni te ba ti charge ni gba ti ba kokora bi odo meji si meta after te ba ti charge to only network, only 5 MP front camera and 8 MP back camera. So two more simple mole kedere teba fi ya photo by o mole kedere baju atengi. Only fingerprint sensor and face unlock. So two more simple elimu ekain piti. So zelo mi to ma ba inshi. Abi ke fi uju yin ke fi ti pa odesi afu uju yin ni kolole shi. It has type C charge and AI power master for an improvement. So two months ago, AI power, quite more AI ni kodun lo lo lo lo by phone to bat in AI. In fact, phone more. Oda ni 090-223-4955-090-23-23-49-55. Osi fun awon

0: vera ko so wo die die cash ni
1: elo ni ero ba ni so ta so npa 90,000 naira ni promo price for now 98,000 naira
0: ale mu wa ba yin libi kibi ti e ba wa e de le wa ilu kodu ni office wa wa le anti kenny bus stop li ilu kodu gbogbo ni ba ti ba ara ero ba ni so ebun wa nle bi ye ani solar panel sona pane ye elevisha jon bi meta si marun le ojo ko kosi no e kosi e reti nepa elevisha ji laptop yin ofela ma fun yin so
1: anen 98,000 naira ni promo price for now
0: kosi afani pe fe sanwo die die e ma sanwo to ba ti mu dodo yin ni fede la ma mu wa ba yin libi kibi ti e ba wa le agbegbo eko ofela ma mu wa ba yin e ni sanwo moto e kan si wa lori awon soro ti a file yi e kan si wa lori abi ke wa si ile ise bemon communication ile ise to nta ero bani soro to fini lokan ba e je sare pe ero bani soro yi
1: 090 2 3 2 3 4 9 5 5 0 9 0 20 3 20 3 49 55.
0: Abi ke pe mi si 08165 1D 800 08165 1D 800 Ero ba ni soro mejeji lo wa lori wa e le pe wa sori e
1: eni yara ni ogungbe Yoruba be e ba ri pe V40 iye ti kuro nle V5 la tun soro npa e bayi ite wa muti e ko to di pe ko mo fun yin pe Irode
2: Eku dede asiko yi gbogbo e ti lanfani ati mo gbe mi oruko mi la kan o ti gbogbo aye pe ni baba gbo ora olotu sara ti le se wa wa ni number 13 ki wale street of Thomas Alako ogba bus stop ogba ni Eko bi ni le se wa arun sara nikan le mi moju ti mu odogun ati bere ko di jegbon ka duro ka mo le duro bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ti ba to fi se elomi ko ni mo elomi a mo rin tage tage bi eni to fe su tabi bi omode to se nko yin tabi ara kuku tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti so elomi di arugbo osan gangan tabi ko yin ara kan ku dele tabi ko rin die ko mo wa ibi ti yo fi dile eni arun sara yi bi ke gbe ara kan wuwo ori fa badi ni telomi tabi se wuwu tete dide fu ya bayi ko mo bo wa si office number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ni ogba bo ogba tabi ke pe mi sori 080 3 9 2 6 1 1 080 3 6 3 9 2 6 1 1 ti e ba de a fun yin ni ajegun bi a sayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o mo so bi ta won won yi gugo si ni agu ara re opa mo si eyo lase ju tabi ke yo yi mo jade dada ko mo se sere sere ati si awa lori ogun iseto to je pe laarin ojo marun e ti mo do fun olorun lori arun iseto oto ni iseto be oto ni to sugar eyi ke yi ti o ba je o dupe fun Olorun sara ni Olorun fi gbe omi ateje kaakiri agu ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba eri ni eniyan ti o ma ri kurukuru tabi ri bi oye tabi ko fa idakole folokun ni se kan sun lo siga siga tabi ko ma le se rara tabi ki kere otito inu ati ododo ta fi se ise nile wa lo so wa di asiwaju ti won na ba dodo emi akanwo papa ogba bus stop ogba ni keja ni ile Eko bi pemi sori o 080 3 6 9 2 6 1 1 080 3 6 3 9 2 6 1 1 Olorun ko ni fi arun de wa mole o a o ma ti yin o dabo
3: ki gbogbo eyin lorire tin gbo mi ni akoko yi Adewale ani oruko mi saju eko number yi sile 080 63 4 2 2 6 9 9 Lekan si 08 63 4 2 2 6 9 9 A o ni waye asan o ṣugbọn ki a ma ba waye asan tabi wonu ogun afakoko eni ṣofo ile ise Pips Ake Forex Academy ni won se ran mi jade ti won ko mi jade bi omo ijo me lati kede lori ero agbagbe yi wipe ki gbogbo eyan dide fa kuro ninu

0: bi idanileko yi ni Friday ose yi gangan bere lago mo laaro ile ise Pips Arcade Forex Academy yo se idanileko ye seminar yi ni ojo Friday to nbo yi gangan ti yo bere ni akon laaro Nibodi idanileko yi ti ma waye ni 70 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko lago mo kan laaro gerege lo si ma bere gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise miran tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo oriju okunrin obinrin abi iwo ti keko jade ni ile eko ise ma tumo ma joko tetere o iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lo fe ni o idanileko la o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye ni Friday ose yi gangan koda ofelu o ko nilo owo iwole tabi owo idanileko lagba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa idanileko yi a o fi ona ho koda wa tu lo si ile pelu ida 30% yen 30% owo ma nilo lati bere oko re lese kese oro loju ki ko se lenu eni idanileko ofe ti wa tu ri ona abayo lati bere ise lese kese ni Kate Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa leko yi ti wo na fe ku o ninu ipo kosi kosi send yes latori phone e send text message yes so the number yi 08063422299 leko si 08063422699 orire ki de bala tetere oro to ba dali loju ki ko se lenu eni lakoto ara Kate Forex Academy awon ni won ko ri wolu ti won ni kaku ni po ise ati osi kawa na do loro ma se sadankata fun wa na ni gboro iwo na darapo mo wa ni seminar to ma waye Pips Arcade Forex Academy ten to fun ni number yen lekan si ko ma ba di pe in ba lo ton adariyanjiyan number ile ma pe si e send yes number ile kan na be ba ti send yes si logon bayi e o da yin lohun number na re o 08063422699
1: baba loke ko wa ninu ibanuje December ko ma ko wa me lagbara olohun gbogbo osu bababa koni ko wa meru lo mo ninu osu bababa a ma ri dunu nkan gbogbo okiki e ta yo ba wa ju ta yo ba wa yo olohun ma se fun wa un ta se ojo ale wa se renu o so ngbo mi abo gbo mi ile ise elevation point ba pa julo pelu akanse ediwo special ember point ti won gbe kale lasiko ta wa yi odindi ediwo ida 30% discount won yo ida o kuro lori gbogbo o tosan elevation point en dara e gba be e pe kini mo so lori ile 30 mo na ni lori ile ilu wura ti awon eyan tin kole won lori ile ilu wura oloki lori ile ilu wura to nbe ni owode idiroko yen na ni owode igboko wa na ni owode kan na owode winners chapel owode songo mi le po owode idiroko owo die songo emi ti mo wa gbo mi o so wa ri anfani ediwo yi un to ro gba mu to gboro je anfani e ti o gboro bo omo e lowo ni pe ko ma ri ru e mo wo ise tin lo nbe ge mo so fun e so wa to ba tu die ma golo ni future assured for all ni golden town ilu wura ojo ola to daju ni ilu wura ore mi dakun tori olohun 30% discount ti le ise elevation point di mu anfani ediwo pe odun ni o o da bi apere ile won 250 square meter pe ni quarter of a plot nje je mo pe won ta ni 700,000 naira tele ni bayi won ti ja 200,000 naira kuro loye o ti 500,000 naira gege bi adehun ediwo

0: ti tu donai to ba lo ma lo toke ogun fun mi emi na ti lo ti yewa ti isaga fun e tori pe gbogbo e mo le bi so pe yewa o se kini o gboju oke ogun lo ma ti lo ti yewa fun e kodra ti lo isaga okun ma se o ma ere owo abere meta isaga okoko okan te okan yoku ifi lu atmo koro fun e iwo mu ro imoji na nkan na bi emi a gbiyanju imu meta amo emi o ni se kini mi o ni se be mi o ni fenu se kini mi ni fenu pe mu tori en ba fenu pe mu yo senu soro emi o se nu arimenu soro e je ki en sare so ile laaro toni nitori pe kini iroyin meji ni mu dipo ki mu meta ma se kini in iko eyan je latodo leji laaro yi agba bolu to feyin ti fun iko super eagles to si gba bolu to si logo gugu ala mo fi to agale lo je ki o ma pe opolopo eyan to ba ti ga bayi ki won ma pon leji won ni agali nitori ogbeni boyo te ba mo awon eyan to gba bolu orilede nigeria to mori wa wunu to agale ohun lo ti wa pe bayo o ni e wa o oro sunuku orilede nigeria oju sunuku ra mu wo aso bolu nigeria ti jagbagbagba e je arun oju bujugbo o ni e je awo o nigeria wa den ti o lo si fi eye agba world cup le meji lera lera ngbo tun ma ko ta awon obirin wa o ni e tun ma wo awon na ba se kini lo ba tun mehe lo lo sa mehe lenu oro bolu o ni e wa o o na ma se atunse to se pataki a jale a jo tun sa ni o a je be buto agale ni a ni bi lo a si ni bi lo niyan to tun mo se pe awon to ba se dada a fun awon ra awon to se dada e je ale won si ta e dakun iroyin elekeji to se pataki mu ni pe ije je mo wi pe ojo keta le logun ninu osu ta wa yi ni person se lati pegede lo si ife eye ile adulawo ta mo si afcon 2027 lo ma bere ni orilede nigeria koda ilu uyo ni ko super eagles ni o ti gba alejo iko orilede madagascar ojo kerin neyin gba yen a wa lo so orilede madagascar lati do ba o gba bolu e ma gbagbe ko ma ni buru titi fu wa o ko ni buru wa ma labere ko ma lo ko o ka tun ma lo si afcon e mo wo lulu o a si gboro ori e mo a gboro ni ranu kan ga lo je ki won ma bere si kede bayi pe nkan ma tutu sele niju o a ma gbo nile o je je agba bolu ko super eagles meta ototo ni won ni ko daju pe won wa ni bi person se ti madagascar bayo akoko ti oruko re jeyo laaro yi o ni won pe oruko re ni saidu sanusi o saidu sanusi o gba bolu ti fc porto won lo ti para pa ko ni si nbe fi sayo dele basuru faun tun o gba agba bolu lowo arin to tun ta sosan lasio ni gba bolu fun lorilede italy won ni fi sayo dele basuru ohun na ma tun ni ko pa fun ko super eagles ko wa tan sibe o sadiq umar go gba bolu sunu awon fun ko valencia ohun le ni keta bayo meta la sika yo die ni ma se kini lo ma po ni a ma se mewa ti won ni ko pa fun ko super eagles sanu wa bilu wa ku ko ma gba te ba bolu ide pe e wa pe mi ati legit ati lotu ti jo ale kankan gba bolu e won no abaje
1: je si na ma ti la be won lo ti ba be bro si eyin la be bo sa ba rin
0: ko lotu
1: awolo ko si wa lotu si wa peti a lo si bi dije kan olotu ma se dije ni ere gbagbagi
0: o de lotu
1: abo keyin
0: olotu le
1: sari gania go testify si wa nbe
0: olotu de sari
1: ti o se
0: kere oni foran lo to emi o ni gba o te mi wo yan je si
1: ko ai bari ni ba le bari dasi
0: ipo e je kulo
1: baba no baba du ore ba fit dada ipo se dede o gbe jo o se rara
0: le ji so toni to leri
1: e ri wa to pe mo debe mu wa we mo
0: a ti wa oro yo faja oro yo faja
1: olotu gan le ko wole
0: ati mi ati e ati olotu ati fatai gafaru e je asari ka me ni de sari ju na me
1: olo ma je mu number 9 jo ah, that's a good one. Thank you. Long, long. Ah, I know you, Tina. Long, long. Ewo la bi kun lo yan ro ife so se Nigeria to wa ye tan ba koju Madagascar na ni lara gba bo te kon tun ni ifarapa na tun re o to si je pe o ko wa lo menu gan ṣugbọn eleyi agbabọlu lọwọ egbegungun na ni won se so pe won so se jade won ni pe laarin bi ose meta ototo to won fi wa ni igbele to ti ma tun run setoju ara re kiloruko re ira so na ni won pe o n gba bọlu daada pa ka gunjo o sun sojo le Nigeria lawon aye to ti la America fun Eric Child Olorun ni kake o be to mujuto ṣugbọn niyan na duro be se wa ri ti ere gbagigbagi ajayi amusan pelu Nathaniel kọ ja ko e ba ku fun ebe orilede Nigeria pe ki won mo ire ra wale na ni tori pe ife san so yen idiye to waye ni ti final ni Belgium Russo ni Belgium lohun on the 4th Friday ta mo so Friday na ni ajayi ma sare ije ti 100 meters be ni oni 100 meter bakan na lojo Saturday mo tesuaju ni Saturday 5 of September Tobi Amuson ohun na ma sare ni ti oloko gboro 100 meters wa ni gbagbe Ezekiel Nathaniel to ko nfe sare ti e 400 meters ago to ma bere ajo Friday tola ajo ko ma bere lola Friday ago meje ko ya seju me dogun

0: Ben, Yaki, last the shabon de fame, like 2.9 Nikeda. Tawan, you want a decorative for you. She have a Nikeda on Gumbo. Now, one be, and Yabi Obawa. Obawa, I wish only Gumbo. Cabbies, you. I depend on keep at the place. I keep about Wakilu, and Cabbies, you know, Waku, and Obarumon, you sure, Lalia Kilu. I came for telling you what I came for you to say. I came for you to shake up the potential nipping leku, like long, pine unity. Yoko aye yin isimi ati alafia le ma fi lu opa na opa ase ni se mo yin lowo ka biesi pade pe lori lati sin dago beji labo a mo awon eto to ku wa sisi gbe gege bi se wa ni eka ide abinibi ni se wa bond the fame na studio to se n gbadun wa a mo pe n gbadun wa e tun ma gbe polo oja yin na wa ka ma fi tu wa gbe tin laruge eni ojumo re to mo wa leni ojumo ayo ni ojumo alafia ni ojumo ifokan ba le ni gbogbo ta ba lo a pada si wa ni ailewu eni ta dagbere fun ko ni mo bi sa lo lati bond the fame na 2.9 e sha mi adura wa na sha mi fura wa nbi o bi ago mesan baba ti lamara sori eto alai baba ro pelu tun ji olale kan nigba ti olotore na ti wa nkale nbi daniat ashiru pelu awon keko wa na ta po ajo wa nbi ni ko wa nse mi ni ko mo wa nbi le ni o ta nsise le ni je ka ki awon ara le o e se o bond the fame be 92.9
1: Moki gbogbo e lolu fi wa nibi se tin go afi e ka re ko jumo aku osu tuntun ka tun ma kera wa oni ni ojobo akoko ninu osu kesan odun 2026 adupe folo ni lojo keta lagbaro na ri owo ma lafia yo wole to wa la se dedu mare e ku ojumo le kan si princess olayinka nibi lo ko ti e ma ba wa ka lo
0: be ni adupe lowo yin o e ka ma tele adilo ali ayuba lo sodo alaye baba oro ti mi so pe agora ki nle loruko mo ki yin pe eni asan wa o wa dara fun wa un ta nje la won wa lo ala ni pade nkan to ma je wa sugbon je ka si jeje e se

0: emi pelu iba ti wa olorun be na lo je ka le wa laye tori pe olorun ba lo nsakoso eda olorun ba lo nsakoso aye olorun ba lo nsakoso gbogbo awa eda omo yen patakoda alamori wa owo olorun ba lo wa a je pe en to ba ni olorun o si nkan kan ti fe so nton lopolo mi ma dupe lodo olorun ba o pe mi o si lara awon eyan to je pe nkan fe si lopolo ti o so pe olorun si olorun alagbara julo to pa mo to fun alanfani ati ore ofe lati deni adagbere lose to koja lori eto alaye baba oro ase ri ori ofe ati anugba leni lati wa lori eto e ri pe ope yi olorun baba a amayin olorun logo nje o lati je nde mo de leni mo ka to la mo ka so la mo ka so la la baba laun laun won ni bi omo de oba laun baba re ni ko po ko nje bi ade to ba gbo ye ku bayi won ni ire ase so pada nje ati mi ati iwa o so a ri ba si aro mo gbe gba aro wo pon la lagbara olorun ba gugu ise ta ba se pata ire na la je en lagbara olorun tori won ti ire bayi na lo bere je labo oja gugu pata la jire to ta fere je ko e ko oju olorun de yi tunje olalekun mo tun de abere olorun ti gun ni gugu ara agbara ojo ti ba ni ja tun ti gboju de ni koja apa keke mati orule na finiton mati ni koja fit match atlein fun ide ma gbalagba mo de yanmirin yanmirin ile mirin mo de wa ha ile aparu de gbogba ti gba ile awon abobode meji de olopolopo ile na fun ayide omo ba sale sale bi enke bora igburu rebe ko ta da jakuja modele lagbodo ko furugu jakuja lo ti mebi nuluko idikudi lo ti mo de baki baki babo ni paketi nse beru ku wolu en ti se nse bi rin jako e ko ojumo lode mo lero pe ti wa nkan fidile be te ti fidile nkan lati ma je gbadu eto yin eto wa eto alaye baba oro ni bond fm 92.9 radio festo wa poto kari ara na ko buruko baje e ja bere bayi eyi ile ise sustainable land solution e ma se o awon lo je pe won ba wa sustain eto yi ti won ni anise o mi o gbodo gbe leyin eja eto yi eto gbodo ma na ye gbo tori pe o yato o si nitumo o si nje kede yoruba ko yaworan soko aya awon eyan adupe lodo olorun ba pelu ile ise sustainable land solution adupe lodo olorun ba fun ile ise Ablat Company Nigeria Limited ti won se orbitas adupe lodo olorun ba fun ile ise Prestige Paint to je pe won se oda prestige ati orisiri oda ti won duro ti wa lati gba ti eto ti bele lati bi ogun odun ole adupe po lowo yin adupe lowo ile ise Bello Limited ton be ni orita akotun ni ikotun na da to je pe awon ta phone won tun ta orisiri awon ko tun je mo ero bani so koda won atun ma ta ina to ye fun ni e itan shohun to nfun ni ina ti won pe ni solar won tun ta nbe gbogbo ipata e seun gbogbo eni ti adaruko aten ta adaruko gbe en te ti je lati leyin eto alaye baba oro adupe lowo yin o olorun oba na loku dire wa fawuko wa ki se pe baya nkan kan na la mo se to da be sugbon tori pe olorun fi omi aanu wa sin loju le se nti wa le nti ran wa lowo lagbara olorun ba olorun ni para leyin yin o oda na eja ma tes waju laaro e je ka ko lo si odo ile ise sustainable land solution ngba ti won ma pe ogbo ntariga agbejo ro ni alagbaye mi oloye ide ko wa salaye fun abi won se man se ni gugu ojo mejo mejo lori eto yi to man so nipa sustainable land solution fa kini won se ni sustainable solution mi ko mo pe sustainable land solution be number 4b akin taylor close off by mishri tizalen nikeja mo si mo pe won ba n ba awon eyan gbianju lati ri pe dukia won to ba fe wo ewu atu won ba won gba pada sugbon oro ledun lenu wigi ba se lenu oloro agbejoro lati le se sustainable land solution alagbaye mi oloyede won ti wa nkale e je ka gbo nkan ti won ni fun wa lati le se sustainable land solution
1: e ka ro sa
2: e ka ro salafia gbogbo wa wa o
1: agbesa e ba mi daruko fun awon ara le
2: yemi oloyede loruko temi lati sustainable land solution e se o
1: e seun sa bo le je pe ki se tuntun mo ta ba so pe ajabu yan je ko je ruyin amo ti yan ba bu ajaje lojo ogologbo ruyin ki sheru mo pe e ti ma wa si ori eto e ti ma salaye fun wa nipa ile ise sustainable land solution sugbon tori awon mi to je pe igba akoko re ta awon ma darapo mo wa lori eto yi lati gbo wa mo fe ke ba wa se alaye nipa ile ise sustainable land solution ati oju anu ti olorun gbe sustainable land solution kale lati ma se fun ogbo omo edadari hun
2: e se gan ni sustainable land solution awa wa lati ba awon eyan to ni wahala to ni issue lori dukia won whatever the issue ko ba je anything te ba ti ni issue e le yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e si le ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba je to ba le je pe e fe ta property na e le yoju si wa a o ba yan ko le o sugbon ani awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo nsise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gan ni
1: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise un o da pe wa ni isoro boya awon kan ni won bere si da yan laamu pe ile ise un bi ti yan ko si ko da abi ile ti yan ko le ise un si awon lawon ni awon fe gba pada ti won bere si da yan laamu ko se le ba yan ise lori e
2: a le ba yan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa bi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile won amu wa nkan ki nkan ton ba ni won amu wa won salaye ti won sugbon awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton ale fun won lamoran pe ibi bye bye bye ni wahala wa oni soro wa asa le ba yin se ale ba yin se ta ba de le ba yin se a so fun yin tori ko n se gbogbo e na ni o se se de se
1: any ti awon yan ba ni property to ba fe ta e le ba won se alagbata ni pa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe ba so do yin o ma gba form se en to ba fe ta property na bo se ma gba form lodo yin ni
2: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma n gbowo lati se wadi ta ba de se wadi ton bo ba se je a fun won lamoran ton ba de fe ka se ma te si waju a so fun won pe iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olohun ti o ba de se se na tori ko n se gbogbo e lo se se o ko n se gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won a ni je kan waste time won
1: e ma bi nsa o ki lo to bi je pe eyin lawyer gbogbo ro yin o du form form lo n gba gbogbo ki lo ki lo sele form form tori be yin soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe ba yo owo ta ma fi gba form ma po
2: eh fowo gba form o
1: eh
2: fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi o so bayi lawyer ni wa an lati le fi han pe not only po so bayi o so bayi proof e lele pe
1: ye
2: rire o yes
1: e ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
2: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street of Allen Avenue ni Ikeja. Ero bani soro wa de je 090-487-22415.
1: Sustainable Land Solution.

0: ayeba baro nte si waju bonde fm lawa 92.9 riri fe so wa po to kari aye unti abafi bi ni won ni ko le won ni ile na lati ba la jogun re yo ma du yo tun ma da si ni la shade mari 0800 7088 10054 nle robani soro ti allo leni 0708810054 ero bani soro ti afi se tuni aro inu je kin de ma so fun pe leni ibere ewo ni down oni allo lo se to koja asoro nipa awon omo ti baba won ti ti baba won fi sile saye lo asoro nipa abiba ati babari misa won kin se abiku omo so be lo se to koja sugbon won je omo oru kan awon baba wa ojogbo oluwe abalen yetu won tun ba asoro pe won fi apere omo oru kan be te ki baba re ri o sa ni won ni iru e ni anobi wa momo won ni iru won won saba ma n pupo nu won won gba mi won ma je ni ara oto won ni be ni anobi wa momo to la re ga won ni eni ara oto lo je won tori opo nu awon omo oru kan ba lo je pe won yi saba rowo pon lamo lawujo tori nkan ti awujo ma n so won da sugbon awon mi be to ye pe won ma n je eni ti ori o sada ti olorun akon momo fayo ti o de gbe lo soke to pẹni fulo oda e ja ma tesi waju 0708810154 alaye baba oro ni bond fm 92.9 e ko ojumo o hello e karo nbo nbo oda en quick ipe un kolu ipe to lagbara nfe ipe ti o lagbara jo le o se n gbo mi ehe eni suru na o mo fe gbe yin si oju ogbagadi ni o ipe to lagbara ni ehe aya e ko ojumo
1: akojumo
0: ikwetosa oko ya jese npe wa
1: lasisi ayanpoju lati musin
0: lasisi ayanpoju lati musin ibere ke lo ni kin fun yin
1: eje mi adu bi re lekin sir
0: bere akoko
1: beni sir
0: awon eya ara ti won ki kuro ni aye won nigbati a ba npe rede ni amosi awon eya ara to ye pe asiko ta ba npe rede won ki kuro ni aye won nla mosi a ogiri ona ofun bi asesi di afi pe akomole e afi pe asusi
1: ogiri ona
0: fun to ba di ojo mi ojo ori afi pe akomole ni eya ara ta ma nlo to pe won ki kuro ni aye won ni gbo gba ta ba tin pe rede afi pe akomole ni
1: akwito sa
0: e seun e po ojumo o
1: e mo ka ro sa
0: oruko yen te tin pe wa
1: emi ni ogba ta ju de la re mo lati ro de se ko
0: ni ibere ke lo sa
1: e fun mi ni ibere ka
0: ikarun eni eji eta erin arun apere consonant afeyin fetepe oun ni a t b w d p a f afeyin fetepe apere consonant afeyin fetepe oun ni a t t tafa tafa b w w eyin wole d p p pepeye a f f fila p pepeye
1: bele
0: to ba di ojo mi ojo re apere consonant afeyin fetepe oun ni fi e ri pe nigbati ategun ma jade lati nu enu yin lo si gini e ri pe ete ateyin ibe ngo ni ategun lo gba e ri pe ete ateyin e fe pa e ba wete sale yin pele yin e ri pe e fe pa po o le ibe gangan ni ategun gba jade e ti ri be 0813 o ma binu 0708810054 e ko ojumo o hello ora ipe n kolu ipe ni o ipe to lagbara fe ipe ti o lagbara jole be lawon ipe ti o lagbara na n dogun o yeba fa won pe to ni agbara lori ategun alaye baba oro bond fm 92.9 eko ojumo o
2: eko ojumo o
0: oruko yin o gbe ti wa
2: eya afun mo to so gba ga ikorodu first time caller ni o
0: igba koko te ma pere
2: ben sir
0: aye omo to so lati ikorodu
2: ben sir
0: ki lo ko yin akoko tori ni aye omo to so na ti won se pataki si wa
2: nafisat
0: omo to so lati ikorodu ibere kelo
2: ibere
0: ikefa iro aikunyun ni awon consonant wonyi ayaafi yen ni pe nu awon consonant mo fe ka sile wonyi ewo nu won lo je iro aikunyun a wi b fi d k e shi shi e gba ibere lekan si ma tori igba koko te ma pere iro aikunyun o la won consonant awon ti o ya ya fi iyen ni pe nkan ti bere yin to ka si ni pe ninu awon consonant mo fe pe ikan ninu won o je iro akunyun nigba ti an to kun je iro aikunyun se o ti ye yin ma a wi b f d k e sh
2: ki
0: ben lo si sa ta yo moto so lati ikurudu abi
2: no yes
0: e gba card pe lati owo le se be lord ki yen nikan na lo je akunyun la awon to ku won okunyun si wi fi o se je niyan e ti gba e wole ni gba koko e si gba bere wa e seun to ba ti di eyin to e fi number ike ke fi number yin sowo si
2: okay
0: e ko ojumo
1: e ko to
0: oruko yan te tin pe wa
1: a mo ti la wa la wa lati ajagba
0: yo rorun
1: ami baba yo rorun
0: eh eh ibere ke lo
1: ibere keje
0: ikeje se won tin bayi ni eji eta eri aro efa joda won ti mu won ni ti o gungu to ba bere oro ti ko 90 tele fawel ti o le ba sise ninu awon wonyi ohun ni a e ye fun ejo b o ogede d o odo e u usu le de jesa ewo nu awon kon lati le ba sise nigbati o ba bere oro ewo nu awon fawel ti o olu to ba bere oro
1: okay
0: ti consonant wa tele fawel ti o le ba sise ninu awon wonyi ohun ni a e ejo b o ogede d o olu e u usu le de jesa ewo nu awon fawel ni o le ba sise
1: a ni o le ba sise
0: e
1: be ni a to jo je yin
0: ko ni be sa e ma gbo eh se ri un ti e yen to wa ni abeya to fi le ba se ni pe ta ba mu o sin ta ba fi li si ta ba fi e te ni ku le ba ta ba fi si yo fun wa ni ole abi ko fun wa ni eh ote
1: okay
0: mhm sugbon eleyi ti o le ba sise o ni o ko siru consonant te le ro po te ba fi o bere te ba fi consonant te wa fi o si ko ni fun wa ni ede yoruba kan abi ti wo mo
1: eh gbadara imo pe o wa
0: nbe o wa nbe
1: Yoro.
0: Ese. 0708810015 for Alaiba Boro Bond FM 92.9.

0: o temi na ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot lowo olohun oba lowa tori pe mo nwa owo mo mo de se nwa owo re mo fe da ile ise nle emi na fe ma fo epo bi dangote amọ olohun ti ba mi pe ni ma ya mi lo wa sile agbara lagos state employment trust fund ise ti won nu awon ma royan lagbara ni o fe da ile ise sile wa ni lo owo won aya e o fe kose won ako e o fe ra ni ise won a fun e lowo o fe kose o fe ma jeun ko ma woko lowo ko bo won a toju gbogbo yun yato siyen e ma gbagbe lenkun lodun owo kan wa to pe ebun owo ni a mo pe ni grant waso 50,000 naira ni owo yen waso 50,000 naira grant ni owo yen ile ise ijoba ipinle go Lagos State Employment Trust Fund ara ran lowo to ma se fun wa niyan mo ti ni alejo ni ile agbara loni ari yo ti mo ni ile agbara yen awon ni o ma ran wa lowo lati dawa eleko lori awon nkan ta mo nipa Lagos State Employment Trust Fund eja se bayi na eje ka ko ba won pade ka mo won fun igba kankan mo ki ma won
1: e ka ro olotu oruko mi ni Adijatu Famuditi from Lagos State Employment Trust Fund
0: kile poko ile nkan si
1: Adijatu Famuditi liaison officer ministry of works creation and employment
0: eje n fi mo lori Adijatu yen be so ni mi en ba ni we kele mi jile meta ni ma lo se pe o ye tun so na
1: yo ba ni na famuditi
0: ifamuditi adija famuditi ma de pe dada famuditi eh e mo ti cram oruko yin sori bayin e ka bo sile agbara ma e tun bere jazz bere e tun so mo ma gba lejo lale ni egba me abajo superstar latif superstar guest lo nwa ati bere gugu ten so parata lo njari parata abi be gugu mi no kele mo be ati bere e be gugu no so o ye te gugu mo won se yin ra o da yin loju ye si nko won se yin e ti wa je tu da je won ka di re wa ya ti nko o da e ka bo sile agbara ma e joma e ninu osu ta wa yi osu kesan gbogbo wa la n gbero pe a fe se rere tori pe odun itun ti kun pari lo nu anu si mo pe bodun ba tin pari bayi orisirisi nkan la ma sare gijo yi o lati so pe a fe se aseyori le lori ajo ti e n sise fun Lagos State Employment Trust Fund won wa gun le idanileko ironi lagbara olose marun kan pelu awon to je pe won nimo loye papa julo be ni ti won nimo loye e wa je ki n gbere lowo yin bayi ma pe Lagos State Employment Trust Fund ti e ti n sise awon ise wo le mo n se lodo yin
1: ise ti a n se ni Lagos State Employment Trust Fund ni a ma n ya awon okowo kekeke ati okowo aladani a ma n ro won lagbara lati gba loan lati fi je ki ise won ko gbero si a ma n ya won lowo to de ye pe ele ori e ere ele ori e o po rara 9% interest ni ele to wa lori e
0: e se ma tin ba so n pe mi o mo pa yin a ye pe mo pa ro ni e je ka wa lo tarata sori eto loni ka so nipa eto eyawo nkan ta mo yin fun po o ni Lagos State Employment Trust Fund amo eto eyawo yen gangan ohun ni ojuse yin to po ju o de pa nipele nipele ke le mo pe ilekun lemi na mo rinu mo rode mo le salaye lati MSME abi
1: ME
0: lo si ori million 5 be se le yayan lowo koda mo ma se SME mo ma shiri e de bi pe bi awon ara computer village ti opolopo won la loni mo je pe Lagos State Employment Trust Fund ni won ti gba wo
1: be ni ko se ran be
0: ma e je ki wa bere bayi lati bere lowo yin iru awon isowo ni won leto ati yawo ni owo yin papa julo iru awon isowo ni eyan bodo ti bade bi kan ko to ni po pe fun po nfo yawo ati pe anfani wo lo wa fun ti o ti ni idoko kokan bi kan ri ko ti se business ri o de fe yawo ni LSTF o ya
1: eyan ti o ba ti se business ri to fe yawo ni LSTF o ma ni iwe idanimo ta npe ni certificates awon mo ikose so Lagos State Empowerment Trust Fund o ma ya ni owo o de gbodo se oto lori owo ti won ba ya owo yen o ma da pada fun osu mejila
2: ero e ti sale dada fun mi o eni ti o ti ni business ri aten to ti business ri kini anfani ti awon meji jo ni kini kan ni kini kejo iru en to ti ni business yen elo lo le ya elo ni o le ya
1: okay eyan to ti ni business ri
2: yes ma
1: o le ya 500
2: soke
1: to ba register business e to ni cc pelu ijoba apapo o ma le ya to 5 million
2: naira
1: tabo
2: ewa
1: million.
2: 5 million
1: eh eh CAC o register business eh business en se dada o de gbodo ni current account
2: then you ba show the break mile kun ko
1: ko le ya owo eko iko ni gbe
2: owo eko iko ni gbe le bi se o da iwe kan be ti won ma n pe ni iwe idanimo ke bi o ni break mile ko tabi omo ipin leko ta mo si lastra
1: lastra yes
2: yato sin e ki lo gbodo ni ani lastra
1: lastra NIN BVN bank statement there o gbodo je ni oruko e abi ni oruko
2: e tu ba je ni ti o ti ni business rara ko ma
1: eyan ti o ti ni business rara ko le gbaju 500,000 lo
2: iya to lo nbe laarin kayawo lowo ijoba ipinle ko lati pase Lagos State Employment Trust Fund ati kayawo lawon ile ifo pamọ ta ti mo
1: ya anfani to wa nbe po nitori pe ele ori e o kere gan ko si awon elegbe ayani lowo ti o le fun yin ni interest 9% interest pahanom
2: e ma binu tin ba ya
1: ta ba ya 100,000 for example e le lo go naira
2: fun
1: odun kan yen is 9,000 ati mo wa pin 9,000 yen si ona mejila as in 12 months
2: ni ma fi so 9,000 yen
1: be ni o ma
2: to mo pe ni su ninu 100,000 naira tin ba ya lowo LSTF Lagos State Employment Trust Fund e lo ni ma so pada ni January February March e ja bere pelu meta yen e be lo calculator school le jari
1: investment
2: ide ya so mu teacher yin ko lo do teacher yin ni o eh 100 divided by eh
1: o da wa so pada owo 10,000 lo shu be 9,100 naira approximately
2: edro e ya mi 100,000 naira
1: ben
2: e ma ku fun mi
1: fodun kan
2: pe lo fi se business bo te je POS lo lo fi bere ni ososu eh ni gba ju 9000 naira 9100 naira lo
1: ben
2: e wa gba fun odidi osu mejila gba ko
1: ben sir
2: so pe e fo yen ro mi lorun niyan
1: eh o gborile pilo ni ko komole kanta nkan to se je LST e
2: ya to be niyan o gborile
1: pilo
2: tim tim o sun eh
1: owo to ma gba to ma ni
2: o sun sugbon ko komole
1: lanta
2: eyin o ki ti yan mo ba lu e
1: ijoba ipinle eko o ni ki esowo kejere won fe je ki awon eyan ki won le empower ara won ki business won ko le
2: gbe kemi sorire keyin sorire
1: be ni so to ba son iyen ton o ni anfani lati gba ile to tun poju be lo iwo na wa le gba awon eyan sise lati ko won nise lati employ won so fun idi eyi awon eyan ti o nise won ma diku ni awujo wa
2: ma e je ki n bere lowo yin wa eh tori awon ti won gbo wa o je kere o ka won lenu mo isowo won ti ga awon nilo awon owo to je pe o ni kimi bi 5 million naira yin nje ti mo ba ko iwe si pe ade olokun ade o madam adijat famudi ti o eh eya mi ni million marun lati pase Lagos State Employment office wo lele jwanu
1: Lagos State Employment Trust Fund.
2: Mo ise te yin se be mu so.
1: Eh, and give out loan na ni. A ma register yin fun loan te ba si ni requirement ni.
2: Eh, position ti yin ni mu so.
1: Liaison officer.
2: Liaison officer. Eh, liaison officer o tibu, liaison officer.
1: Ministry of Works Creation and Employment.
2: Eh, ni Allah sir. Ben. Lo te da, bi te wa en da, ma le mu dada. Liaison officer mi za ja to, e da kun e ya mi 5 million naira. E wa fe wo ku mu fe ya ni 5 million lo to. Wa bi file yes, wa ju. Kí làwọn nǹkan tẹ gbọ́dọ̀ wò nínú fáìlì ẹni tó fẹ́ ya mílíọ̀nù márùn-ún tẹni ẹ gbọ́dọ̀ ni tẹni ò bá ti ní ẹ kàn máa kọ tí kú sí gbogbo kó kọ̀ lójú ẹ̀mẹ wá lọ
1: kí pé yín
2: kí ṣáàtì yín ẹ kàn máa scope mi ni ó yà kí
1: làwọn ní scope ni nǹkan tí ẹni yẹn tagbọ́dọ̀ wò ni pé àkọ́kọ́ ó gbọ́dọ̀ register business ẹ pẹ̀lú ìjọba
2: àpapọ̀
1: pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé NIN àti BVN o gbọdọ wa involve eleketa ni pe o gbodo je ni to je pe bi eun CAC eyan o ni current account because te ba soro nipa pe eyan ni ile ise ko kin se eyan kan le ban deal eni yen kan je asoju ni a ma wo awon form CO2 form CO
2: ah
1: 7 eh pe is actually
0: form CO2 from CO3 at from CO10
1: so o gbodo je signature to that very account
2: go my test wajuma
1: a de gbodo lo moju to ile ise yen ka ri pe se lo to ni nkan to nu mu ise yen lo nse yen ni a ma npe ni KYC no your customer
0: e to se e yo lo sibe leyin ni abi e to npe mu bo ti ba lo ya
1: oja bohun ti fun wa ni gbogbo nkan
0: ta wa e ba lo ya oja ti mo ko sijo mo ya iPhone ti mo ya Samsung ti mo ko sijo te wa dibe ta ri pe eruwa mi yo te ya 5 million
1: e le ya bank statement yin wa involve bank statement yin o ti yato si salary earner to ba as a business person o ti yato si pe ekan to ba ti wole a kan ma jade boyan to ba nse owo a ma wole a ma jade inflow and outflow
2: o se pataki
1: nkan ta ma wo niyan
0: ya so mo ko ti ba yen eni suru iru elomi wa to ba so mi ti BVN ati NIN won ni jo supo mora won
1: o gbodo sopo anything internet ko kin se paperwork o gbodo sopo
0: ora e je ki mi ati wa jo de nle ma
1: okay
0: ta ba re onisowo kan to ngbo wa bayi o de ngbo wa lowo lo bayi ni o de ngbo pe ah mo nilo owo yi e mo fe ke da wa leko ma gege bi ara anu ile ti ba ja buru oko yin aburo daddy mo wa bayi pe anti mi ah jo ki mo fe ja wu ni ma hun bara mi babdo baba ko yin ele pe mi loruko baba ko yin ni mo je o amon ta tutu ko fe yawo lowo yin ma hun bara mi na ma se anti mi do yawo bodami ele pe ni boya anti laye yawo bodami loruko ni ma pe ma ni adija tori mo fe yawo lowo yin ma ni anti adija e de jo ti ba fe yawo ni ibi se yin ls etf ke la won kon ti mo godo se ti ma ko application letter ni abi ma wa office yin abi ma lo sori ero aye lu jara kila won kon ti ma so mi e ko wa mo fe ke ko abi igba te pe omo
1: ole ni wa eh ni nkankan te fe mu wa
0: yes ma
1: ju awon kan mo ti so lekan awon last train e le lo si awon local government wa ni awon officer wa nbe to ma attend sin e de le se na fun ara yin na
0: online
1: fun ara yin so e ma login sori portal wa www.lscf.ng
0: yes ma
1: e le se fun ara yin e le lo si local government 20 local governments ani office wa nbe awon scds wa ani office wa ni 8 scds
0: ni mejo ninu e si ma so awon mejo yen fun wa o
1: ma so fun mi
0: local government ko ti o ku teni ta ba debe gbogbo awon nkan ti won a bere lo wa nbe ta ba ti le ni eni su
1: gbogbo awon requirements
0: emi o mo ba o mi o de mo lo se mi se ma ya mi lo
1: e ni lati mo anybody e apply
0: abi to ko mo jaburo oko yin le fe ba mi
1: no at all even ta ba mo yin eyan kan apply be se nte lori phone yin a ma ma ri office wa lohun aye ti lu jara
0: ki le se man knows man
1: no
0: eyan money money eyan moyan le fin ya yo lowo to nta won yan kan ma so ni wa ni kini awon ara won ni won ya jare
1: ko ri
0: be eyan shop bi mejo lohun ni lohun ni kan ni o ti
1: ya
0: ni business shop
1: mi
0: le ni
1: mi ni shop kokan
0: o da yin loju
1: mi taji
0: clienta
1: lctf
0: oda se n gbo ba yen won ni owo yen ara ilu lo ni o awon o se kini awon o ko lo da owo sile tori pe gomina ko kale ka won ko fa ara ilu ni e je ise oju ago 0818150 9290 0818150 9290 ni number ti e le pe boya ibere kan tabi omi nbe te fe bere lowo mama wa ti won ja lejo wa lasin officer ni won pelu Lagos State Employment Trust Fund gbogbo e onisowo parata ti e fe wa owo kun owo isowo yin odun dide o te ba ra oja mi ni osu kesan yi un ton ma ta December koda ki je gbogbo ara nko yin ka inu amo pe e rere nbe awon kon de ma wa e pa radio odo yin sir mo fo lohun be yin sir oruko yin ibere yin sir
3: yes sir
0: oruko yin
3: okay ta yo loto lati geja
0: o ya ibere yin sir
3: ben o se Thailand ni so mo wa fe si shop ti ma survive so o do mo ni lo ju wa mi lo naira lo mo de ti wa register pelu ti ma mu wa lo ti o ni certificate ti o ga mi ko mi se o iyan ti so nu bi o mo ti mo mi o mi je so le ko se se certificate ni mo ni
2: oda e se o ma dan inu o ma dan inu
3: o
2: so ga gbo tarakun yen so awon ma le ale mole
1: ties
2: Thailand ni won won no wa ko kan won no ma ta e yi ka won mo lo ku fun mo ibo ngugu gba owo to po ju nbe omo ibo ni ngba owo ise be ta won se gan ko run gan gan ah ke mi no ku ma ta fa ko ma kin de ma le eni wa ni ah olodun ti fun o se o ti gbe madam adija ti pa suri afefe le ni o bi boya kun ku wa pade yin bi kun ma tele yin lo so bi kun lo dan 1 million naira abi se ko ma bo
1: ti won ba register company won pelu CAC ni won le gba 1 million bo to ba ni CAC loruko company won won le gba 1 million 500,000 ni won ma gba
2: se bi boye pe yen won o se se kun ru to ba pe won ti register company
1: won ma register ko to rowo ko ko register nu ko to rowo
2: ona won ma gba register
1: ko lo sori
2: hello
1: ko yo ko lo sori ero
2: aye ijo orun ko yin ibere yin o e jade oga ilo nu
3: alawale lo ruko
2: alagba alawale lati bo
3: lati
2: last kid you ibere yin sir
3: to be se so yi o do it olorun mr pilot o rorun ona wo ni won se ri e ma ye kin power fun yin mo pon ko lori lede yin se awon ni problem ara wa gege be yin na se mo ibere mi ni pe o lo se rorun si nke ba wa pere lowo won tori ta yo so yi o rorun sugbon mi ni power fun yin mo ma pa si ri ko fun yin o ya ire nu to se re won mobilization de wa won wa te line number ke mo ti 200 ti be ra won obirin yen so many things o rorun
2: ko ye ba o e ma tun le sinu nylon ni wo
3: ah baba ti ma so ati awon ton gba mobilization ni bi clinic ma fi le 200 e fi kaje da won pe no yen o fi kaje o bi lo bi se pe mo te yen pe o ni ki wa wo ni sugbo o bi ni ni o fi 200 yen kare ni o fi ri mobilization gba sugbo won o ni ki a ma gbowo a iye aye yi
2: ni le wo so ni le wo so le so ya bi
1: ni o se le si te
2: e ko si odo yin lo so ni le wo so le so abi ti be lo se rohun to lati gba
1: owo be lo se rohun to
2: pe ati pe se lodo ti se ni te gbe polybag ti le pe kon fi 200 naira si
1: e ri bi wa to so ni go surprise pe polybag se wa je
2: e ti won ye won
1: e le se ni kon fa so
2: won lo
1: e le se
2: laye
1: kon fa so yin lai ma de local government gan te ba de mo pe e mo pe gbogbo awon yo loja baba loja ko ni won le te awon phone owo wa yi e understand so e le se fun ara yin te ba de mo pe nkan to wa nbe ko ye yin e le gbe fa awon yin ko ba yin se te ba de need itesiwaju e le lo office wa understand o ma apply e need lati mo anybody in as much as gbe mo ko ta bere to nje requirement ta need lati fi apply o wa ready lo si yin lowo anybody lo le apply
2: e ti wa lori afefe oruko yin sa ibede yin sa o e ba tun oruko yin yen da Mama Walu ato yin lati agege ibere yin ma.
4: Bere mi pe eni to je ko se fe bere business. E gbe ko ri ibame to le fi yan pe lati bere business. So se won le help e lati le dara ko mo.
2: Lati yawo abi?
4: Eh, lati se business
2: yen. Oda, o ma dan lo, o ma dan lo madam to yin. Eni o ti, se won ke mi no bere lenko.
1: Eyan ti o ba ni business
2: ko si nkan te fe wa wo ton pe ni know your customer ko si
1: eni yen gbodo re o gbodo ko ise kan iyen ni mo fini certificate
2: iru oni tailor yen oni certificate ohun o agbara ti gbe lo
1: baba oni tailor agbalagba ni ko se young boy at least o ti se business tele o san tailor fawon yen ko ya ye pe o ko woro
2: be dara
1: ehe
2: oruko yin ibere yin o
3: olale ko oruko temi
2: ibere yin sir
3: ejo awako ni mi to je transporter ije le dara po lati ni ejawo nbe
2: e mo to sele
1: awon awako
2: e ma court e
1: awon awako ti benefit lsf dada
2: tembo
1: Yes. Mo ti se ise awon awako ri.
2: Sego.
1: Awon to wa ni under bridge dope mu taxi driver ni won. Won de ko ra awon wa in group a de register awon. Won de gba loan LSTF.
2: Sego bayi. To tun mo se pe won o de yesi yin o.
1: Mr. Ayetoro ni oga won ni ba. Ma yen ti kun sin
2: to
1: ba mo.
2: To je ise ma se go taxi.
1: Yes, nigba yen.
2: Sego, iru moto, se mo e nfe fo ra moto ni abi? E fo nfe ya o ke yin
5: lo. Mo be bi tun moto yen se ni.
2: Then you back to the chair to food. Tabeti cover any eri, Uriba, put up to let all let to at the father, I can't to die alone. I want to see what I glory, I want to go last. All going out.
6: I will make
2: a code
6: on your work head in the
2: winter. The Valley Moa, Iberima.
6: Yes, sir. I'm a teacher by professor, I'm teaching the again for you, imagine.
2: That's what you know, madam. I'm a
6: teacher in private school. I'm also a transporter, too. Money, many
2: because Ejo ko dan loan, ejo ko dan loan, oya.
1: Te ba ma gba loan, e ma gba lori business yin ni. E nse construction. So e le gba loan lati fi le kan
2: roof
1: ile. Because even when you talk of roof ile, o ma generate yin lowo bo ko kin se immediate money lo ma generate yin fun odun kan te be fi santan.
2: Oya, oruko yin e ti wa lori abebe o.
6: E ka ro.
2: E ba pa le duoyin ma.
6: Mrs. Mary, that's
2: you
6: go.
2: And
6: that's
2: you
6: are
2: we are. Mrs. Mary,
6: that's
2: your way. Then,
6: yes,
2: I need to
6: go to the
2: fact
6: that
2: let
6: one
1: need to be 200
6: to
1: get
6: to court and
2: court
6: to
2: get the
6: first time.
2: Would you like
6: it?
2: You are highly welcome, ma. I won't
1: hear you. First of all, they are let now. One only be 200. Te ba ti ni bank statement yin last try yin NIN ni
6: money ma
1: e wa apply fun loan
6: ni ni awoyaya ni mo wa local government wo mo le lo
1: local government wo lodo yin lo no wa lodo yin awoyaya yin
6: awon do mo nse pa bi be ni but
1: ani office ni epe ibeju Lekki office na o wa nbe
6: tun ko tori ko tun mo ti ko wa all my things gbogbo nko mi ko tun mi se mo le
1: Eko in as much as to ba je leko no si ni gbogbo e si wa covered man
6: okay
2: se ti online gun ibo le si online e ma dara ni
1: abu lata o le si online
2: bi bi te joko si le si online
6: ma se e jo kin ba o ni ma se se ki mo ma fi type
2: eh kile ri
6: kini ma se type ti ma forget
2: o ya o ma fun ni website jensin o ma fun ni website jensin ka to kuro ya
1: www.lctf.ng
2: se gbo ba yen
1: www.lctf.ng
2: meji de ni ikan wa to ni loan ninu site website yen ikan na eh eh lctf
1: l s e t f
6: l s t p
1: f ben .ng e ma fi .ng si o
6: .ng
1: ben e
6: se ma
1: loan.lctf.ng
6: okay okay
2: nice you are nice won to yen gbadde ko to ko le yin lowo be ngo je pe eh o da pe ti shin kindergarten ke to bi a se le si ti wa bi ma ibere mi e ma ti da mi lohun awon pe yin ni o de ye ke da mi lohun pe en to ba ti apply ton refuse so le reapply abe to gbadde 2025 se ko ni da bi okun ju an 2026 amo ke to da mi lohun e ale ju wa lori ila hello
6: hello sir
2: e pale bi ni ma n ba ba post call you
0: Oruko yin ibere yin. Ati yabo lati jesa ibere yin ma.
7: Mo gbe eh nse papala ni mo se mo ma se papala. So wa ma.
0: Adire ni e.
7: So
0: ba
7: ni
0: ma se join
1: for ni so ja mo ni ti join ni. Bo tin se n gbo yin na mi se. O ma dai lo, o ma dai lo. Anfani wa fun yin lati join ni LSTF. Awon tayan dai, awon
0: eyan ta mo dada ni won, odun ni won won
1: sha mo foloko LSTF. So I apply. 500,000 gba.
0: E ja ma lo. Ko si asko mo to ba di ose to nbo lago mokanla
1: e so pe suru lere ni local government yin office wa ni suru lere o wa ni onile gogoro local government e bere awon LSTF officer to wa nbe
0: ati a le ja gugu elemo lori o da e ja pade yin lo se to nbo lado lade oluwa ni folarun ko lo ko temi o da bo sa o da bo ma lati fokun soya e ku se thank you sir thank you
8: Band FM 92.9

ke lago meji la osan lu e ka san aku ise oni iroyin apapo lo nde se ti gbowo lati le ise Bond FM 92.9 e ka ti radio nigeria ta wa nilu onigbongbo ni keja amo saju awon koko to je ninu iroyin ohun ipele eko pe fun atileyin fun awon opo ile ise ologun orilede yi kilo fun awon osise re lori jijina si iwa kiwa ni ipalemo fun eto idibo gogogo odun 2027 igbimo te ko to nile igbimo asoju sofin orilede yi ni oga alaka ton ri soro awon osise orilede yi femi gbaja bi amila wo eyan kankan koni kankan se pelu ajo ofege eleyi ti won se agbe kale o le ni egberun kan ati igba emi lo ti sonu orilede Nepal wayo iroyin na re lekun rere latenu Fauzia Salako soni ijoba ipinle ko ti pepe fun ofin ati iranlowo owo eleyi to nipon fun awon opo nitori opo igba lo ma nje pe ti iku oko ba ti sele si won o ma nje ki won ni opolopo ipenija eleyi to wopo to ma nduju ko won bi isoro owo ideye si won ati isoro lati ma setoju awon ebi won ti oko fi sile alakoso fun oro awon obirin ati eto ilese wogbe abileko Bolaji dada lo salaye oro yi nibi itakoroso pelu awon oniroyin ni ipinle Eko nibi ti won ti sami ayajo International Widows Day todun yi ti won pe akori re ni idajo ibowo ati agbara ironi lagbara fun awon opo abileko dada ni igbaruku ti awon opo ti o se pataki papa lolokun ojo kan ni ijoba ti se awon eto kale eleyi ti won fi se atileyin fun won won ni atileyin na po debi pe lara e na ni pe won se agbekale ehun amayederun fun won lati ma lo to fi kan wi pe ile ise ti won tin ko ise owo eto eko ni won won ma ngba nibe won wa ro gugu awon toro kan lorileede yi papa ni ipinle Eko ki won gbiyanju lati ma ran awon opo lowo ki won ma se atileyin fun won dipo ki won ma deye si won won ni awon opo nilo iranlowo to po lati le gbe igbesi aye to ni igbadun ati wi pe ti oko ba ku iyen ki n se arun dipo eleyi o ye ka awon eyan ma ran won lowo ki won ran okowo won lowo ka won na le je nkan ninu aye papa kun le re awon omo won toju debi ti won fe lakoto oro won oro awon niroyin lati se atunse awon ona ti won gba ko itan tabi iroyin abi ijabo nipa awon opo ki won ri daju pe won ko ko nipa isele to sele si won sugbon ki won ma ko awon ipa aseyori ati idagbasoke eleyi ti won mu ba awujo Ajo Health Facilities Monitoring of an Accreditation Agency EFAMA ti se ofisi tuntun mi silu Aja ni ipinle Eko loju na lati le je ki ise awon tubo kale kako saralu won ni igbese na wa lo wa ni ibamu pelu akole ko ijoba ipinle Eko lati ri daju pe ona irorun lawon ile ise na fi sise atawon osise won ki awon aralu si le ni eto ilera eleyi to poju osun Akọwe Ajọ Emafa Dokita Victoria Igunjobi ṣalaye pe ọfiisi tuntun naa yoo mu ki ọrọ tubọ rọrun fun awọn olugbe aja ati agbegbe rẹ lati lo anfani ọhun lati ni eto ilera oni ọfiisi naa yoo ma ri si eto bi iforukọsilẹ iye iwe aṣẹ ati ṣiṣẹ iṣẹ wiwo pẹlu awọn ilana eleyi ti ijọba ti ṣagbekalẹ fun awọn ile iṣẹ ti wọn pese eto ilera won ni awọn araalu tun ma lanfani lati ma bu awọn oṣiṣẹ naa gbọ ibi ton ba ri pe ile iwosan kan ko sise to bo ti ye ki o se o wa ro awon olugbe aja ati agbegbe re lati ri daju pe won samulo office na daada ki won si ri daju pe awon ile ise to n pese eto ilera eleyi to ni iwe ase to si ni iforuko sile pelu ijoba ohun ni won to lati lo gba eto ilera awon ni kon ma ri pe awon keka won ba ke fi eni keni tabi ile ise ti ko se ise bi o si ye ko se won ni ki won ki ejo na to ajo Emafa loti tabi kun kan si ajo ileso abo to ba wa ni agbegbe won ijoba ibile apapa ti sagbekale ero apinoka transmitter meta loju na lati le je ki ipese ina monomono tubo fese mule si ko si wa lore kore nijoba ibile ohun eni to je to je pe awon olugbe nibe won si lanfani lati se orisirisi nkan ti won ba fe se lára iṣẹ́ tí wọ́n tún gbé kalẹ̀ náà ni iṣẹ́ àkànṣe fún ọ̀nà márùn-ún eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe ní agbègbè ọ̀hún tó fi kan ìpèsè street light káàkiri agbègbè kí ìrọ̀rùn tó péye túnbọ̀ máa lalẹ̀wò sí ibú ẹ̀fọ́ gúre ní ìjọba ìbílẹ̀ àpápá alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún abilékọ Ìdòwú Ṣẹbánjọ ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú àpápá
oni ipese awon transformer ohun ni lati le je ki ipe si ina monawona ko tubo ba po si lagbege ohun ki awon ti won sise ati okowo ko le ma ri se se daada abileko seban joshala ye pe lara awon ona tawon ma tun se ni adedosumo avenue Rhodes crescent senator muse road central avenue ati oyekan street won wa lo asiko ohun lati gba gbogbo awon olugbe apapo lamoran lati samojuto gbogbo nkan ti ijoba npese fun won daada ki won se daju pe won ko gba awon araalu laye lati baaje tori pe akole kan ijoba ohun lati pese ohun to rorun fun araalu nibi sisọ loju awon eto na omo ilegbimo asoju sofin to nsoju Lagos Central Senatorial District senator Wasiu Esilokun san ni goriyin fun abileko Idowu Sebanjo fun akole kan ati ise takuntakun eleyi to nse ni agbegbe ohun eleyi to mu ki ijoba ibile ati awon araalu lese kuku tubo ma ni anfani lati je igbadun mudumudu ijoba awarawa awon alenu loro to fi kan awon olugbe apapa to wa ni bi eto ohun na ni won lu abileko Sebanjo logo enu fun akitiyan alaga na lori mumu iyipada to da ba awon ona to ti baje ni agbegbe ohun alaga ijoba idagbasoke olorun da LCDA abileko Folashade Kumayan lo si liwaju iko fun awon obirin lati dekun iwa ipa ni isami ayajo ati ipolongo fun sexual and gender based violence SGBV awareness month le ti won se lowo abileko Kumayan mu to awon eyan leti wipe eto ipolongo ati ilaniloye na lo ni awon nise lati le je ka awon eyan mo ewu ele to wa ninu iwa ati isele iwa ipa kaakiri ijoba idagbasoke ohun oni awon agbegbe bi Iworo Aradagun Ibereko to fi kan oja mowo ni won lo se ipolongo na si so je ka awon eyan ri pe ipalara to po lo wa ninu kan ma se eto iwa ipa tabi isele papa ninu ebi laarin oko si aya tabi omo kekere alaga ijoba idagbasoke olorun da wa tenpele mo pe ojuse ipa ati ya awon obirin lawujo ki se kere mi nidi eyi ki awon obirin tubo di ipo won mu daada ki won si je pe iwa omoluabi igbese aye to ni itumo to je awo ko se daada fun awujo wa la awon iwa eleyi ti won ma gbewo bi ewu lore kore to fi ja wi pe awon omo won na won ori nkan

pada iroyin apapo nte siwaju adupo be se nta ti siwa ologba ti ogba kingdom oba egbe yemi oladi meji madari kon wan ti pepe fun ikomo lubokan sise si laarin ajo manufacturers association of nigeria man ati egbe awon agbegbe to wa ni ogba lati le pese aye ise sise ise owo ati anfani kamo odo ti won le not fani lati da ise sile fun ara won lagbegbe ogba oba alade na pe ipe latenu ekerin of ogba kingdom oloye faniyi abayomi lasiko ti are egbe man otunba francis mesioye ti won ati ikore ti won se abewo si afin oba egbe yemi oladi meji nilu agege ologba ati ilu ogba salaye pe abewo egbe man pese anfani lati tun ni ibasepo to lorin si laarin igbimo awon loba loba ijoba atawon ile ise ati agbegbe na eleyi ti o mu ki idagbasoke to tun bo ma lalewu si ni agbegbe ohun won ni eka awon ti won sise o se pataki lati pese ise fun awon odo won ni ogba awon ni awon odo ti je pe akose mose ni won won ni ebun lolokun ojokan won si ni ise owo awon ro ajo man lati wo ona ti won le gba se itosona ati eko ohun ilani loye fun awon odo yi ni gogbo ona ti won na fi le ma pese nkan lawujo ti won si mu idagbasoke ba ogba ipinle eko ati orilede nigeria lapapo oba oladi meji wa ro egbe man atawon akegbe ipe ki won gbiyanju ki won faye le lati ri daju pe won se itosona to da latari iriri ti won ti ni ati itosona fun awon odo yi ki won ba wulo fun awujo ninu oro ti re are egbe man otunba francis mesioye dupe ripe po okun lowo oba laafin na ati awon oloye fun ibasepo to wa laarin ati bi won se tewo gba awon towo tese to si wa se leri pe awon yo se atileyin eleyi ti won nilo ni agbegbe ohun ki awon odo tun le ba ma dagba si igbimo te ko to nile igbimo asoju sofin orileede yi to n se ise iwadi lori ajo presidential foreign intervention promotion council PFIPC eleyi ton loruko ijoba fi sise lorun aito igbimo na ni ninu ise iwadi ta won se ko si eri kankan to daju ko si eri kankan to foju won ninu ise iwadi awon wipe oga leka to ri si oro awon osise lorileede yi yen ogbeni femi gbadabi amira o buwolu idasile ajo ohun tabi o ni owo kankan ninu pe won da sile tabi ise ti won se nbe igbimo te ko to ohun soro yi ninu agbekale abajade iwadi ohun eleyi to waye nibi ti alaga igbimo na yusuf gagid to salaye lasiko to n ba awon oniroyin soro won ni ohun ti ogbeni gbadabi amira se ni pe kete ti won pe akiyesi esiru oro yi lo ti ranse si awon ajo ti oro kan papa ile ise olopa to fi kan Nigeria Investment Promotion Commission awon na ni won bu ogbeni igbo loro yi to si kan si awon ise olopa ajo EFCC atawon telemuye to bu won gbo ni oro na ki won le se ise iwadi eleyi to peye ki won le mo bi o to se ri ninu oro ohun won ni leyin eleyi ko si ise iwadi tawon ri wipe o ni nkan kan se pelu idasile igbimo na bakan na lo ni igbimo ohun ko ri iwe ase kankan eleyi ti asofin orileede yi fowo si wipe ki won da ajo na sile bakan na ni won ni pe ajo na ninu ise iwadi awon ko si iwe lati ofisi are eleyi to fun won laye lati da ajo na sile won wa ni ninu ise iwadi tawon se won ni o din die ni ogota ni apo ifowopamo si eleyi tawon ba pade ti won fi sise lajo yi eleyi to ni se pelu oruko ogbeni adeyemi eni ti won se owo osikunmu ipo da ajo ohun sile igbimo ohun won ni ise iwadi awon si n tesiwaju paapa lori awon apo ifowopamo si ri ki won le mo bi won se n lo won fi gbowo wole gbowo jade ati bi won si fi se da igbekale ajo presidential foreign intervention promotion council ohun ile ise ologun orileede yi ti ki awon osise re nilo wipe tite ofin lojumole tabi aibikita fun ofin lasiko eto idibo gbogbogbo odun 2027 to n bo lona awon ko ni foju re wo awon ko si ni gba laye bo sile hun ko kere mo won ni ko de latari wipe oro ti awon eyan ma n so paapa ni inu eto idibo to waye laipe yi ti won ti n fi esun kan awon ile ise ologun pe won gbabode abi won dukoko mo awon eyan won ni

0: Alarun ba iwo la fi atope ati ogo fun tori pe wola ba lana loni atoba ti ti aye ani pe ko won ba ti wa mi gbogbo ngba gbogbo oba to mo gbogbo to si le se gbogbo alagba laya ti lorun iwo la fi ba fun lati le se wa bonde fm 92.9 ikeja ni bayi ti an fi adagba awon eto wa ro to ba di ni ago merin abo e pade an kegbe mi lori eto adelebari lati mo wa se ti gbo yin sugbon ni bayi o awon ti ndigbo ti wa nbi morin ati won oga won ebere oku o ti wa nbi
1: godwin ijomanta ogo
0: ye godwin ijomanta ogo se mo gba
1: mo gba mo gbo mo gbo
0: oda ati awon keke wa to pore ko te nbi ayan wale ayomide jina jina ni won wa o ya omo seniola se wa de Oluwa ni ife mi oje dele. A ni Oluwa po kale gbogbo Olorun bi. Ati enikeji mi Olayinka ni gboya pe lawon kegbe mi to ko ta si wa mi lati aro. Temi so pe agoro aki won le loruko mi. Mo ni eje ka si mura sise wa o tori a sese ago meji la bo sese ma lo ni tori ebi e si wa lewo yi. Eh jade fun lo si bi se. Well, ko jeje be sa. E mura sise Olorun ba fi ire si. Ile ise wa re born the fame 92.9 ikeja Washington siwaju e na e ma lo siwaju ah ni de re e se adupo je apade lago mi rin abo lori eto adele bayi ni ile ise born the fame 92.9 ikeja ni e ka ide abinibi sugbon ni bayi awon dibo si tesiwaju bayi se mo

mmadụ 541 ka na-efu efu. Ndị ezinụlọ ndị ahụ na-efu efu na-adị nzukọ kwa ụbọchị, na-enwe olileanya na ndị nke ha ka ga-apụta. N'iji pịachie ya bụ akụkọ, ṅaṅụọ ntị n'isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Emepela ọrụ nkwalite obibi ndụ arụ gasịrị na kansụl ime obodo Apapa. A gwala ndị agha ala anyị ka ha hie asaa n'anya n'ọrụ ha n'oge ntuliaka afọ 2027 na-abịa. Ọtụtụ ndụ efuola ma laa n'iyi na mpampa idei mmiri kpara na Nepal. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa n'aha Wydad Fagbob, onye chịkọbara n'asụsụ Bekee. Aha mụ onwe m bụ Ebere Okwu, onye tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Gaa n'ihu mụrụ anya ka azụ, ma na-eke nkwụcha, maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ekele m gị.

0: Oh, many wo.
1: Oh, many wo.
0: Oh, many me. Adima, dika kam isesuera ina katan mekelege nuzo kuchana sisi kudewo na kuwa kukonge demona kabo akuwa kubangard na kete mentros ya bo genti koma nuzo kuchiki ni uno aiki nukwani ni akuwa kundi ya na kete tata Godwin ijomenta ubu kuaha. Ma tika kankasi akwa kwa kenti kwa kwa kwa delicious ke kusifu hadi maki genti nkoma makano asi a for 2027 kana abia abia yuno ga agbarele mbo we nwetere onyisi ala anyi bu tinibu meri na council imo bodo diga ti tike mwabodia cha kamba ichoke na oro onye kwuru nka gobono na chi ebo state bo onye kwuru nka ha boro kwa Nanka, I try to put it. I got the agua like a very ade manam afukara me yabo akoko yikwere tu akoka nam ke yiri anu nam akwako vanguard ka osimpo na for 2027 banu mbo ka oburu na ihe nile gbokuru no ihe ekwu ka a ga-eme ka hapinwe kwen ruru aka o maka enwe ruru aka na ihe ga-ajukwa ajuju gbasara ya o kene ndi okwuru nka okwa ndi ndu ndi igbo bu ndi kwara onyisia alanka ebi gagura ya bu akoko bu ni benkiri no tu na akoko akoko banga nka bu bam bam ka ona ndas
1: aga di ku egu de lu egu mmada akpo ndi mba Mexico nyere mmada sa ndi ala anye bu ndi ano ugbu a na enyocha ogine ka ha mere ko ma ke ile ko ko na mu ike onu ego ya pota na ri jeri na era no ni
0: ada nka bukwa akwụkwọ na-adịghị mma nke akwụkwọ nke a bụ nke adịghị mma chacha mana otu ọbụla si na-adị a ga-ekwunye ya ọ bụrụzi mmadụ mmadụ dere mmadụ ga-ekwukwanye ya achụọla m ndị uwe ojii mmadụ atọ yipụ ha abịa n'ike ọ bụ gịnị mere na ọ bụ maka na egbe agbara mana agwarakwa m akọwara ma ọ gịgụdazie ya ị mara ka esi gbaa ya bụ egbe maka egbe agbara n'ime ụmụ akwụkwọ nke uniport onye agụchala ya agụcha maka esi gbaa ya bụ egbe kama ebe ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma bụ n'ife nke iri abụ agba ni tolu na akwa akko daily trust ke mara ke si egba egbe onye agbara onye abata ro
1: graduate
0: bụ n'ọgụ chala nọ
1: graduate
0: n'ọgụ chala
1: akpọrọ nwata ahụ

0: Nka nwo kwere ka o si we de magenti nko ma na kwakoko Vanguard nke nji ugbu a. Ona akọwa na enyela anyị akwa nde dollar million nde dollar ato kenye gorai chai were kwusi maka nchọpụta ihe gbasara onyeisi ala anyị. Kedu ndị kwuru nke a bụ ndị otu na-eme nchọpụta gbasara ihe na-eme na mba Amerika? Ọhụrụ bụ ndị kwuru nke a. Gịgụọ ya bụ akwụkwọ Vanguard n'ibe nke itoolu, ị ga-amara ndị nyere ya bụ ego na ihe ego rụkwa, ma ego ọ ga-akwụsị inye ime ya bụ nnyocha. Anya makwanụ ekwe maka ya bụ ego e nyere anyị, anyị ka ya arụ ọrụ anyị dịka otu o si ekwesị ekwesị. Na mgbadi ya o wee si enwerọkwa ihe anyị mara gbasara ya. Nke a bụ ndị ụlọ ọrụ onyeisi ala bụ onye kwuru nke a n'ibe nke itoolu ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na kwakọ Vanguard. Ọ dị mma, nke a bụ ka ị marazie n'ihe na-emenụ. Ọkwa otu ndọrọndọrọ ka anyị ka nọ n'ime a ga-ekwe maka ndọrọndọrọ mụ na onye ọdịmma ma ọ adịzi na mma. Mana ọ baghị ego otu ahụ dịka otu si ya ebe a. Imo gọvanọ ndị Imo na nke ndị Kwara a na-akọzi onwe ha ọnụ, ha nọzi n'ezigbote agha n'ime onwe ha banyere ihe Nweke na-eme maka a sị na Nweke bụ eze onye agwala m so nọ n'otu nke a wee nọrọ n'otu nke ọzọ wee na-emezi ihe sọrọ ya nụ. Ebe akụkọ a gbara elu bụ na ibe nke ise n'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya nke ọma na akwụkwọ Vanguard.
1: Ihe kpatara na m agaghị ekwe enwenataghị m ikwe ike ikwe apụghị m ikwe ka Atiku Obi nweta mmeri na ntuli aka a ga-eme n'ala anyị nke kpọpụta onye isi ala. Ihe kpatara na m enwenataghị ikwe ka ụzọ mmadụ
0: abụọ ọ ga-aza aha m zaa aha nke ya.
1: Ị na-anụkwa na m agaghị ekwe ọ bụ ibe ebere ozugbo nke m na-eme ọ bụ gị ike oche gị dị n'ike.
0: Ọ dị mma ka nke a na-aga ịnụnọla onye na-aza apa gị na-azakwa apa nna nke ya maka na okwu ya nwere ka o si aga. Nke a bụ na steeti Nasarawa enwetala mmadụ 15 bụ ndị na-agba agba wee na-anyụ anyụ mana steeti nke Kano wee nọrọzie wee chọpụtazie wepụtazie ọgwụ mgbochi nke a na-agba ugbu a maka igbochi ya bụ ọya tupu ọ bata na steeti Kano. Ọ dị mma n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'ibe nke na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ọ gbara elu. Onye ọbụla kpachapụkwa anya a na-ekwu nka nke a bụrụ ọzọkwa maka ndọrọ ndọrọ nke a bụzikwa maka ọya ọgwụgwọ na ọnyụnyụ. Ọ dịkwa mma ma ọ bụrụ na eme nka nke ọ pụrụ ife ka olute onye ukwu na onye nta aka. Nke a bụ ụlọikpe adọọla aka na ntị si biko Kopukwari ihe kwuru ka emere mmadụ ọbụla hapụ ịrụrụ aka n'afọ 2027 nke na-abịa ka awụpụkwa nke ahụ n'akụkụ. Mana ebe akụkọ a ị ga-agụrụ ya n'uju bụ n'ibe nke 27 n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ọ dị, ka ị mara ka esi wee dọọ ya bụ aka na ntị ka onye adọrọ aka na ntị. Mana nke n'ụlọ ikpe na-akwado
1: ndị okenye kpọọ ha ndị okenye kpọọ ha ndị ndu n'otu APC agwakwola amụma Atiku na ama enye anọdị na ọbụrụ dịka na ya abanye n'ọkwa ọchịchị na ya ga-eweghachite uwelu sọbsidi ya ga-ebu mgbakwunye n'ọnụ ahịa mmanụ petrol na ya ga-eweghachite ya wee si ya n'ibu arụ gabu ya.
0: Nke a bụkwa nke a ga-eji akọ gachizie dịka nke a ụlọ ikpe amala otu nwoke ikpe maka na o jere mebie akwụkwọ eji achụnta vootu, o jere kabie wee maa ya ikpe, wee dịka maa ya ikpe dịka onye mere arụ n'obodo. Aha m abụ Tobe kacha anụ m ekele gị na ịkpara ya aka n'igwe. Aha m bụ Godwin Ijeoma Nta Ugwu, onye ahịa enwerekwana m shiri mana n'anya dị ọ bụrụ na

abokai a baki irinmu duk abin da aka ba hamba zuwa kullum da kullum. Allah mun gode maka. Na'am. Sannan muna kuma yin godiya ga ɗaya daga cikin magwanni wanda ya turo da tasa gudunmawa ta share fage na wannan aiki na aikin masallaci. Da wannan gudunmawa da ya turo da ita ta share fagen aikin masallaci, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Yana Gombe amma abinda ake a Kano kuma yana ransa. Saboda haka daga Gombe zai turo da wato kudin siminti guda 15, guda 25 shi ne fiyefin asiminti. Yau ya turo da kudin siminti guda 20 a wannan tsadar tasa tun daga Gombe, kuma yana ta fatan Allah kuma ya sarewa ya kuma turo da wani abin. Wannan masallaci gagarumi na juma'a da ake ginawa ya kai 7 yanzu. Aiki yana tafiya tun da azumin nan ya kama, aikin nan bai tsaya ba. To Allah ya kammala mana ya kuma gina mana shi ya sanya shi ya zama masallacin koran Allah ne. Zai zama sababbin unguwanni ita ma Kadiriyya ta so ga ɗan motsawa. Da ƙyar na kai ya fi da ƙyar aka kama ni. Wannan ta kun sha can ta ni iya. Ta shi ne abin nan nake faɗa. Na'am. Wannan abin laisin samar ƙarfi ne littafin tallifin gafiri na ya haka ce. Duk wanda ya kasance mafi girma a wajen Allah ta'ala, lallai jarabarsa a duniya ita ce mafi tsanani daga wannansa. Gwargwadon girmanka, gwargwadon jarabtar da za a yi maka shi ne fal'amfalu. Matsayinka matsayin jarabtar da za a yi maka. Saboda falalar wannan mutumin ta bayyana a ranar alkiyama, da kuma a ga irin yadda zai iya haɗiye masifa da juriyar wannan bala'i da ya same shi, haƙurin da zai toshi ake so ya nuna. Kuma wannan jarabtar da za a yi masa ya zama ta wannan haƙurin da zai iya wadarta masa samun sakamakon Ubangiji. Kamar da aka ruwaito daga Mallam Luqman al-Hakim, ya faɗa ga ɗansa lokacin da yake wa ɗansa wasiya, yake ya kai wannan ɗan ƙanƙanin ɗanawa Hunayya bani shi ma ɗa kenan, Hunayya ibn in aka mai da shi wajen matsayin Hunayya an sajjara shi kenan, ƙaramin ɗa kenan saboda tausayi. Zinare da azurfa ana ƙona su da wuta, wani bala'i shi kuma mumini ana ƙona shi da bala'i. Abinda ake fitintar ake jarabtar zinare da azurfa da wuta, ake fitintar su ana jarabtar su ne da wuta, saboda zinare in kana son ya fito sai an ƙona shi sannan haskensa yake fitowa. Haka na azurfa in ana son ta fito ta yi ƙyalli ita ma sai an ƙona ta a wuta sannan take fitowa, duk da tindikinta sai ya kauce, sai ya zama sai halasar iya ruwan azurfan ne zai tabbata. Lokacin da ake yayin jeren kumbu, lokacin da ake yayin jeren kumbu ai duk kumbunan da suke a cikin ɗakunan mataye za ka ga shekaru bayan shekaru akwai masu wanke kumbun, waɗanda suke zuwa da yasumansa tsamiya da soso da yashi da neman tsami. Idan aka fito da kumban nan daga ɗakin iyaye mata zuwa yamma sun gama wanke shi, idan ka gan shi yana walwal yana ɗauke ido, haka za ka gan shi yana walwali yana ɗauke ido. To haka shi ma zinare haka azurfa aka ƙone su da wuta, to shi ne

إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو الله وحده لا شريك له، لا يصير في شيء. أجا فتوان تفسير دبان با ولا ما أجا فتانا با يبا وترانا شيء النبي يقوم سنة لدى أنسى النبي يوسف أكن شن ونبان متاشن راغو mashiyin wanda da yake shekara ɗaya da mashiyin wanda aka soya shi sun nada akan wani ɗan rago ka san akwai kalan naman da larabawa suke so shi ne naman ragon da bai wuce shekara ɗaya ba in ya wuce shekara ɗaya ba a yi wannan abin da shi wani abu suke yi a suke ce masa na je in na je Iraki duk inda na je sai a ce sai an yi min wannan abin shi ne babban abin da ake tsaron wanda aka fi ƙauna da shi ba shi ba wannan kabab ba kabab ba ba shi ba wani nama ne za a yi shi kamar ya yake da suna wannan abin kamar kirishi amma shi da sashe ne ba a yin sa sai da ragon da bai wuce shekara ɗaya ba da ƙaramin rago ake haka suke yin wannan gashin kamar kaurin abin da kaɗan zai ɗan fi kaurin kirishi haka ake yin sa kuma faɗinsu ɗaya da kirishi abin da na je Iraki yanzu na ce manuwa ina can ana ce min shi ɗin wannan abin ya sunansa ne to shi ne larba suna son sa to shi ne aka kawo musu rago shi ne fahmi rago ɗan shekara ɗaya wanda mashiriyin an soya shi an masa irin wannan ɗin abin da ake ɗin a abalan ba a yi malam ba wuce yake faɗa na'am suka taru suna cin wannan ɗan rago kuma kalin kasancewarsu wato suna ta nishaɗi kuma sun kasance suna da wani makoci da yake maraya kashin bari hau sai sansano ƙanshin wannan kabab ake cewa kabab sai sansano ƙanshin wannan kabab ɗin da ake kuma yaji ya yi sha'awarsa sosai kwaɗayin sayensa ya tsinke shi ne abu ya ta amma da kwaɗayi ƙwalama ta tashi shi ne wasu hau aka ta amma da ƙwalama yaro kawai ba sai kama kuka ba yaro ya kama kuka ya je ƙarfin nama kuma abinnan ƙarfin naman nan akwai katanga tsakanin gidan annabi Yaƙubu da inda gidan marayun ne yake maƙota ne amma katanga ta rama don haka ya jiyo ƙarfin amma ya san babu yanda zai samu nama da haka sai kama kuka saboda shi kuma tsananin kwaɗayin yaro kakarsa da take kusa da shi ta ga yana kuka akan abin da ta san ba zai samu ba ita ma sai ta kama kuka tare da shi wanda kuma wannan kaka ta sa tsohuwa ce ta manyanta ta dinga kukan nan saboda kukan da ta ga jikin nan nata yana yi kuma tsakaninsu gashi akwai garu shi ne matari kuma shi annabi Yaƙubu ba shi da ilimi a kan wancan yaron cewa yana fa kuka a kan naman nan da suke ci wannan kabab ɗin ƙanshinsa ya buge shi bai san cewa ya tsinke yawon wancan yaron da wannan kabab ɗin ba saboda haka shi ba shi da ilimi a kai kuma ɗansa annabi Yusuf ba shi ma ba shi da ilimi ɗansa ba annabi Yusuf bai da ilimi a kai da uƙuba Yaƙubu sai aka yi wa Yaƙubu annabi Yaƙubu uƙuba a kan haka fa uƙuba Yaƙubu kun yanda ake haka sai da ilimi ko ba ce fa uƙuba ne

sayyidina yaquba in ba a ta sayyidina wajen hikaya ana fadan suna ne wanda yake hikaya shi ake amma jahili sai ga bai gane me ake fada ba shugaba ne kai ba a masa hikaya irin wannan shi ba akwai inda in hikaya ta zo to sai an ba da shi a yanda yake na'am ake musu uquba akan wancan rayayen yarin da ya dinga kuka kakansa ma tana taya shi kuka saboda ai ta tsamma kenan dai kenan ba uquba bilbukai sai ake musu uquba shi annabi yaqubu da yin kuka saboda damuwa bakin ciki akan annabi yusuf da dinga kukan bakin ciki akan yusuf kukancin da wancan marayan suka sa yayi sai ake musu aljaza'u min jinsil amal su ma sai aka sa su yin irin wannan makamancin kuka aka sa annabi yaqubu ya dinga kuka yana kuka saboda shi ma ya sa maraya yayi kuka har zuwa san daga nan sai ya tafi gaba ɗayan bakin idan ya koma baki baki saboda bakin ciki da ɓacin ran damuwar rashin annabi Yusuf to ai ka bari mu gama ai ka san dole za mu magana kai ma zamanta a makarantar nan me yasa kai wannan wayewar ai kai ma amma ba anan bane abara da nawa kan ba kai da an jara ka da eh haka ne an tafi me gaba ba wannan ai mushi da yasa muka zama gaba ilimi muna fito da shi ne a yanda yake ba wai a yanda wanda ya suka ɗauka kawai addu'a ko ka gane ko ba gane ba ko ba za ka fahimta ba ba haka ilimi yake ba wannan maganar shi ne malamai suka ce bai kamata alƙali ma ya kawo wannan rubutaccen sanadin ba wanda hadisi sanadinsa rubutacce ne bai kamata ya kawo shi har yana kafa hujja da shi ba wanda hadisi sam bai inganta ba saboda akwai abubuwa guda biyu a cikin hadisi wanda ba za su bari a karɓi hadisi ba abu na ɗaya ai wa mutum hukunci da uba kan lokacin da bai san shi ba kana cikin gidanku idan mutum ya jiyo ƙanshi ko wallahi ka ga maka batun mu na zafi duk hakan suka tafi sun tabbiyantu akan mafi tsantsenin hali akan hali na daidai na sakewa sai mutum a gidansa ce ba zai ci abu mai daɗi ba sai ya cewa makota da makamancin haka yanzu idan ana rayuwar ta ka ci abu a gidanka mai daɗi ke da ɗanka abin nan na halak ba kan da sai hanya ake ba ba ratsi ake ba abin halak ne ba na yanki da nafin ba ne a ce an zo an kwace a na halak ne kayan su suka yanka suka ci sai a ce wanda ya je ƙanshi ban sani ba kuma a yi masa uquba to sai a ce mai isa Allah bai sanar da su ilimin gaibin yarin can da halin da yake ciki ba annabi bane in dai ba a masa uquba ya kamata a sanar da shi saboda Allah baya wa mutum uquba sai ya gaya masa kake kaza Allah bai taba kama wani da laifin da bai sanar da shi wannan abin laifi bane kuma ku ba na san ba ku sani ba kuma ku gaya min a inda Allah ya taba kama wani mutum da abin da ya aikata da Allah bai gaya masa aikata shi laifi bane annabi Adamu da aka kama da laifin cin ƴaƴan mutum ƴaƴan itaciya ne Allah ya ce musu ban gaya muku na ci ɗaya ba hazin shajarta ba Allah ba ya kama bawa da laifi sai laifin da yake kanka aikata ka aikata sai laifin da kana sa ka aikata amma yanzu annabi Yaqub da ɗansa annabi Yusuf alaihi wassalam yaushe suka san dan nan ya ji kwaɗayi yaushe suka san kwalamar yaran nan ta tashi kuma har suka jiyo kukan har suka gane ma kukan a kan kwalamar naman su yake a wannan dole a yi tambaya wancan ma ya fito cewa wato ya mai da hankalinsa zuwa annabi Yusuf a maimakon ya mai da hankalinsa zuwa Allah a sallah wannan ya fi kyau amma wannan Isra'iliya su ne saboda a ciki akwai a kama mutum da alhakin da bai san da alhakin ba to kuma ma misali in dai ba dan annabi bane ko ma yaron zuwa ya saka ganci ba suka cinye suka hana shi a shari'a ma wa suka sabawa ka sake naman ka ajiye zo da ni yau cikin ka hana shi ka kin ta kawun abu ne amma ba kai sako ba ko sako ne ne abu shi ne yake da haƙƙi akan abansa in ya ga dama a cikin ya ga

0: sai abin da ke ko da yaron ido da ido ma sun haɗe shi ya gani ya gan suna ci fuska da fuska sun mana shi sai da shi rago nawa na laye ake yankawa a gaban wanda ba su da shi mutumin ya shigar da naman sa gida da dan marakin ya shigar ka rasa inda ya adana man da inda ya adana ɗan kwanuka sun cinye naman nan ko yanka ɗo ba ce makota gashi su ci ba da tauku ba aka yi musu sannan na biyu malamai da kuma buga karin wannan hadisin suka buga kan hadisin suka ce ai babu annabin da ya taɓa zama makawo ya shi ana aka ce ma ya makance dai na gani ta za a yi annabin Allah dai na gani annabi ba a zama makawo annabi ba a zama mai kafa ɗaya annabi ba a zama mai hannu ɗaya annabi ba a zama gurgu annabi ba a zama kuturu ba a taɓa annabi mummuna ba sharɗin annabi sai ya zama kyakkyawa kuma ba a taɓa annabi baƙi ba sharɗin annabi sai ya zama fari
1: sarkallahu alazim fadar musulunci kiran aka sara tare da Sheikh Bazlakshi Nasir Kabara godiya ga sarkin Kadiriyya na Afirka Alhaji Dr. Shehu Abdulkadir Jimo jagoran shirin Umar Tukurbin Daye anan

So madalla shirin maimaicin fa'idar musulunci kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Kafe uku da rabi daidai zamu hada ku da dakin mu na labarai amma kafin nan ga wannan

kyau ma da Allah a gaida Aliji ta da wakansa. Da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Ci gaba da kasancewa tare da mu inda har yanzu wakan Aliji ta ne zamu

So ma da la da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. To ma sauraron mu bayan amfani da wannan lokaci muna da sauran lokaci kafin mu mika ga gaman shirin ga abokanan aikin mu. Ina so ne zan dan wani fadakarwa wanda kullun a kullun mukan fuskanta wannan abubuwan a wajen aikin mu a gidajen mu a kuma anguwan mu gabaki daya. Wannan jan hankali da zan yi ya biyo bayan wani abun da ya faru ko kuma in ce yana faruwa ne ga mu mata da kuma mazaje. Saboda me? Saboda akwai abubuwan da yake faruwa kamar kaji namiji ya rabu da matarsa saboda bata da sabta, ko kuma mace tana neman saki ga mijinta saboda me? Saboda bayi da sabta. Kuma shi sabta ko kuma datti ba abu bane da mutum zai iya ya jure a ce yo mutum kina cikin datti ko kana cikin datti, dan akwai wani labari ma da aka da naji wai wani mai gida ne idan yayi amfani da ban daki sai ya manta ba zai zuba ruwa ya tafi ba, sai dai matan ne idan ta shiga sai ta zo ta zuba ruwa ko ta yi flushing a turance kenan. To kun ga irin waɗannan abubuwan abu ne da ya kamata a dinga fadakarwa, duk da cewa malaman mu suna wannan fadakarwa, amma shi fadakarwa ba za a yi so daya a ce an daina shi ba. Kamata ya dinga yi akai-akai saboda ba lokaci ɗaya bane mutum yake daukan abin da aka gaya masa yayi amfani da shi. Amma idan za a ci gaba da gaya wa mutane, to ina gani wata rana za mu dauka kuma mu kiyaye. To a yau abin da nake so na dan jawo hankalin mu akai shine sabta. Idan na ce sabta ba ina nufin don wasu idan aka ce sabta suna ga kaman wa mace ne kadai, a shi wannan sabta ba ma mutum ɗaya bane kadai. Sabta mace mai gida, yara, har yara da yara maza da mata, duk wannan sabta ya hau kansu. Watan da farko shi kansa sabta, me ake nufi da sabta? Shi sabtar nan wani sabta nan na nufin kasancewar mutum gida ko muhalli ya kasance cikin yanayi mai kyau da sabta, ba tare da datti ba ko abubuwan da za su iya jawo cututtuka ba. Sabta kuma ta hada da sabtar jiki, sabtar tufafi, sabtar abinci, sabtar gida da kuma sabtar muhalli. To kun gani shi sabtar nan ya kunshi abubuwa da yawa. Kun ga akwai sabtar jiki, akwai sabtar tufafi, akwai sabtar abinci, akwai kuma sabtar muhalli. Saboda haka shi sabta ba wai a wanke jiki kadai bane, sabta ta shafi abubuwa da yawa kamar yadda na ce. Amma a yau abinda za mu yi magana akai shine sabtar jiki, sabtar tufafi, sabtar abinci da kuma sabtar muhalli. Ta yanzu masu sauraron bara mu shakata, idan mun dawo zan kawo muku shi ɗaya bayan ɗaya. Ku kasance tare da mu.

To Alijita masu suna Aisha suna godiya da wannan wakan naka na Aisha. To masu sauraro muna magana ne akan safta inda muka ce safta ba wai wanke jiki kadai bace abu ne da ya shafi dukkan rayuwar mu. To yanzu bara mu yi magana akan safta jiki. Safta jiki na da matukar muhimmanci saboda tana taimakawa wajen kare mu daga cututtuka da kuma kasancewa cikin kasancewa wani yanayi wanda bai da kyau. Watan shi tsaftar jiki na da matukar muhimmanci, tana taimakawa wajen kare mu daga kamuwa da cututtuka. To ya kamata a ce mu ringa yin wanka akai-akai. Idan muka ce tsaftar jiki kenan, ta ya hada da wanka, watan da mata da maza, yara maza da mata, a dinga wanka akai-akai, a dinga wanke hannu kafin a ci abinci. Wannan ba ma uwa kadai bane da za ta sa yaranta su wanke hannu kafin su ci abinci, har ma da mai gida da kuma yayun gida. Idan yara za su ci abinci, ku tabbatar kun jawo su sun wanke hannunsu, sannan kuma bayan sun yi amfani da banɗaki, domin akwai mutanenmu da idan yaro ya fito daga banɗaki ba sa mai da hankali su ce masa a wanke hannu bayan fitowa daga banɗaki. Idan aka gama amfani da banɗaki, idan an fito, a wanke hannu. A wannan waje ne nake so in gaya masu sauraronmu da su kasance suna da sabulu ko abun wanke hannu a banɗaki, wanda idan yara ko kai da kanka ma ka gama amfani da banɗaki, za ka sa shi sabulun ka wanke hannu. Domin kuwa idan babu wannan a banɗaki, idan yaro ya fito yana iya mantawa bai wanke hannunsa da sabulu ba. So ya kamata ina mai gaya muku da ku yi kokari ku aje wannan sabulun a banɗakin, saboda yara su dinga wanke hannu. Kun san yara sai ana yi ana sa musu ido. Haka kuma ya kamata mu kula da tsaftar baki da haƙori.

su ba su tabbatar suna wanke kansu a kowanne mako ko kuma bayan kwana uku duk da yanda dai mutun zai iya yi in ba a yi kiso ba a taci kan nan a kama shi waje daya aka mama yara mata da kuma yara maza sannan kuma mu tabbatar muna yanke farcen mu saboda wasu sukan gane wanda bai da tsafta ta farce mutun ya ba farce gashi dogaye kuma wasu lokutan ana samu datti a ciki musamman mama yara maza da mata so mu kasance muna yanke farcen mu sannan kuma mu ringa sanya tufafi masu tsafta eh mu dinga sa tufafi masu tsafta mu dinga wanke kayan mu ba wai mu sa kaya yayi kwana uku kwana hudu sannan maza ma masu sa gajeren wando da yakan dau kwanaki kafin a canza dan Allah a kiyaye saboda shi tsafta yana daga cikin arzikin mutum yawwa zan ci haka yana daga cikin arzikin mutum saboda idan babu lafiya kaga ko babu kanta haka kuma idan muka kula da tsaftar jikin mu zamu rage hadarin kamuwa da wasu da cututtuka sannan zamu ji dadin kasancewa cikin jama'a zamu samu nasuwa a cikin jama'a so mi saboda mai idan mace ko namiji kafin ta bar gida ta dau wankanta ta wanke hakwaranta da bakinta farcenta suna cikin an da yanke su daidai yanda ya kamata sannan kuma mutun ya sa tufafi mai kyau shi wannan yana ba wa mutun wani irin kwarjini ne da zaka shiga cikin mutane amma idan mutun ya kasance cikin datti to shi kansa fa ba baya so ya shiga cikin mutane to kun ga ya kamata mu dinga tsaftace jikin mu wanda ya hada da wanka akai-akai da kuma wanke hakwara da baki gyaran tsumman mu da kuma yanke farce sannan ba za mu zo kuma tsaftar gida saboda munayi magana akan za mu yi magana ne akan tsaftar jiki tsaftar muhalli da kuma tsaftar gida to yanzu tsaftar gida shi tsaftar gidan nan ba wai fa mace kadai bane har da maza da kuma yaran gida ba wai masu gida su bar wa matan gida aikin gida ba idan kana gida ba tare da wani abu ya sare ka a cikin gida ba kuma ma'ana aiki da kake a cikin gida ko ran da kake hutu shi wannan aikin gidan ma kamar motsa jiki ne saboda haka mazan gida ku dinga taimakawa matan ku a gida wajen gyara shi gida shi wannan gidan shine wuri da muke rayuwa dan haka ya kamata mu tabbatar da cewa yana da tsafta saboda rayuwar mu kucankon duka rayuwar mu a cikin gida muke yin shi so ya kamata shi wannan wajen mu tabbatar yana cikin tsafta sannan kuma ya kamata mu ringa share gida mu goge wurare da ya dace sharan ya hada da goge ba wai kai a share kasan gida a bar lungu da sako a bar kayan kallo duka kura ko ta ina ba idan muka share gida sai mu goge ko ina sannan kuma wanke kayan amfani idan muka yi amfani da kayan ma'ana kamar bokiti meke da suna cokula da kuma kwanuka da muka ci abinci a ciki ba wai mu bar su haka ba mu ce wai sai in mun zo wanke wannan kuma da mata muke yi ba kuma mata kadai ba har ma da mazan shi wannan wanki ba wai daukan lokaci yake yi ba a lokacin da mutum ya yi amfani da abu ya wanke ya aje shi a inda ya kamata sai kuma mu zubar da shara a gurin da aka tanada ba wai mu yara sun ci biskit ko sun sha minti su jefar da shi a cikin gida a bar kiyashi ko ta ina yana bi ba a tanadi wajen abin zuba shara wanda idan yaro ya yi amfani da biskit ko minti sai uwar gida ko mai gida ya nuna masa inda zai je sa wannan sharan kaga ko da ka fita da yaronka unguwa ko gidan makwabta yaronka ba zai baka kunya ba

lokacin da yayi amfani da abun da biscuit din nan ko minti zai ko da bai gani abun zuba shara a wajen ba zai tambaya ina ne sharan ku yake kaga yawo zai je ya zuba wannan takardar minti nan ko takardar biscuit din nan nashi sannan kuma ya kamata mu kula da ban daki da wuraren da ake dafa abinci mu kasance suna cikin wuraren ne kasance na cikin tsafta saboda mai wajen abincin nan daga wajen muke dafa abinci da muke kaiwa cikin cikin mu kunga ko ya kamata mata sannan kuma maza ma idan kuka shigo gida kuka ga wajen abinci a hargise ba tare da an adana wajen an gyara wajen ba sai ku jawo hankalin mu matan gida kenan akan mu dinga gyara wajen abincin mu sannan kuma ban daki mu dinga wanke ban daki mu samu abun kamshi da ake wanke ban daki da shi mu dinga wanke ban daki ya kasance cikin kamshi saboda shi ban dakin nan daga wajen ne maka kan kwaso wasu abubuwan kaman cuta haka shi sa a farko nace a aje abun wanke hannu a cikin ban daki da zaran ai amfani da shi sai kuma a wanke hannu da shi sannan kuma idan akai amfani da shi ban daki din a tabbatar an sa ruwa ya tafi a wasa ruwa ko ta ina ya tafi saboda idan ka dawo kai amfani da shi zaka same shi cikin tsafta shi wannan kene na cikin tsaftar gida kenan mun magana kan ban daki da kuma inda ake dafa abinci sannan kuma idan gida yana da tsafta zai taimaka wajen rage kwari kamar sauro da kuma kyankyaso da sauran abubuwan da za su iya haifar da matsala ga lafiyar mu so ya kamata mu dinga aje gidajen mu cikin tsafta mu share kamar yadda nace mu share mu goge mu kuma sa idan da kayan kamshi a cikin gidan sai mu sa gida ya kasance yana cikin kamshi duk wanda yana cikin tsaftar gida to masu sauraron bara mu sake shakatawa idan mun dawo za mu kawo muku tsaftar muhalli

To barka mu da dawowa. Yanzu bara mu yi magana akan tsaftar muhalli. Shi tsaftar muhalli ya hada da wurare da muke zaune, muke aiki, muke kasuwanci da kuma makarantu. Dukkan mu muna da alhakin kula da tsaftar muhalli. Da maza da mata, dukkan mu da yara da manya, dukkan mu muna da hakkin kula da muhalli. Bai kamata mu riga zubar da shara a titi ba, magudanan ruwa ko kuma wurare da ba a tanadar domin zubar da shara ba. Misali idan ka je wajen kasuwancinka ko ka je wajen aikinka ko makaranta, idan ka ga shara ba wai ko kuma ka ga waje a hargitse ba tare da an tattara shara ba, idan bai kamata a ce ka bar shi haka ba ka wuce, sai ka jawo ka kirawo masu kula da wannan bangare na shara, ka kirawo su su tattara sharan su zuba inda ya kamata, inda aka tanada na wajen zubar da shara. Ba wai dan ka ce wai a'a kai ba kai bane ko ke ba ke bane da kula da shara, saboda haka idan kin gani zaki daga kai ki wuce, ko idan ka gani zaka daga kai ka wuce, a hakan ba shi zai kawo mana canji ba. Idan kana jawo hankalin mutane ko kuma masu aiki a wannan bangare akan cewa wannan fa abun bai kamata a bar shi haka ba, a tattara a aje su a inda ya kamata, kaga idan kin gyara na gyara dukan mun gyara, sai mu samu muhalli mai kyau. Shi yasa ake ce ko a wajen aiki, kasuwanci da kuma makarantu, kamata yayi mu dinga sa shara inda ya kamata. Ba wai idan mun ci abinci a roba ko mun ci biscuit ko mun sha minti mu jefar da shi ko ta ina ba saboda muna da masu shara, a'a, zaka sa shi a gefen da ake aje shara, saboda idan masu sharan sun zo su ma ba za su samu damuwa wajen tattara wajen ba, saboda me, saboda an ga an hada sharan waje daya, kaga zai zama musu sauki wajen tattara sharan nan. Sannan kuma bai kamata mu ringa zubar da shara a titi ba. Misali masu tuka ba, masu yawa kan mashin ko masu mota, ko a cikin mota zaka yi tafiya ko zaka je wani anguwa, da zaran ka sha lemun kwalba ko lemun goga din nan ka ja window ka jefar, haka bai kamata ba. Kamata yayi idan babu abun zuba shara a cikin wannan motan, to ko a cikin jakanki ko a cikin jakanka, ka sa a cikin jakanka. Idan ka isa inda zaka je, sai ka dauka wannan abun sai ka sa inda ya kamata, ba wai a jefar da shi akan titi ba, ko kuma magudanan ruwa a ce wannan hanyar ruwa ne a zuba shara. Irin wannan shine yake kawo wa ambaliya idan lokacin ruwan sama ya zo. Ya kamata a mutanadi inda zamu dinga zubar da shara, ba wai mu dinga zuba akan titi ko kuma mu zuba magudanan ruwa ba, saboda kar mu jawo makanmu an ambaliya idan lokacin ruwa ya zo. Haka kuma idan muka zubar da shara a magudanan ruwa, zai iya toshe kuma ya haifar da ambaliya lokacin damina, kamar yadda nace kenan kan mu zuba shara a magudanan ruwa, saboda yana iya toshe hanyar da ruwa zai wuce. Don haka mu ringa zubar da shara a wuraren da ya kamata, ko kuma wajen da aka tanadar don zubar da shara, mu kuma taimaka wajen tsaftar unguwanninmu, don ba za mu ce gidanmu kadai bane ko kuma wajen aikin mu, hadda unguwanmu. Idan an ga abin da bai kamata ba na wajen inda ake zubar da shara, sai a jawo hankalin 'yan anguwa wanda bangaren su wajen shara ne, ko kuma kula da anguwan ta wajen zubar da shara, sai a jawo hankalin su, sai su mai da hankali su dinga dubawa. To a karshe ina zan jawo hankalin iyayenmu ne, maza da mata, da mu koya ma yaranmu muhimmancin tsafta tun suna kanana, wato da maza da mata, domin kuwa tsafta ya danganci abubuwa da dama wanda ba mata kadai bane suke yi, har da maza. So mu jawo hankalin yaranmu mu nuna musu muhimmancin tsaftar tun suna kanana, sannan mu manya mu zama abun koyi ga yaranmu, sannan al'umma gabaki daya
mu hada hannu wajen kiyaye tsaftar muhalli. To ma sauraron mu da fatan da mun dan fahimta ko kuma akwai abin da muka gane ko kuma muke yi wanda ba daidai ba wanda zamu gyara a cikin wannan dan tattauna wanda muka yi game da tsafta. Daga karshe shi tsafta ana shi tsafta ya kunshi abubuwa da dama ga al'umma ga baki daya. Idan kowa yayi nisa bangare wato zamu samu al'umma mai tsafta lafiya da kuma kyakkyawan muhalli. To ma sauraron mu abinda zan iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci. Yanzu dai lokaci yayi da zamu mika ragamar shirin ga abokanan aikin mu na bangaren yarbanci. Da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin waɗanda muka hada hannu domin kawo muku shirye-shiryen mu na yau. Ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu, kasance tare da mu da misalin karfe 2:30 zuwa karfe 4:30 idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.

0: fun mi ni lajigo arabirin e se ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
1: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gbere ni owo re o si fani lapo ya

0: Sit-Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Sit-Up Supreme Noodles.
3: Lafarge ti paroruko.
4: Bẹẹni o, Lafarge Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yipada. Ṣugbọn ojulowo cement ta n pese o yipada. Cement to poju owo to se igbarale atawon ohun elo ile kiko ta fi ko afara mainland geta. Mọbọ ile igbimọ asofin agba. Afara Niger kini ati ekeji. Ile gogoro koko asun badan. Mọgan National Theatre atawon ile nla mi kaakiri Nigeria latodu 1960. HBM Nigeria PLC. Tamo si Lafarge Africa PLC. Tele. O koja ile kiko.
5: Bond FM 92.9. Lori eto ayo obirin. Mo ni eto ayo obirin. O da lori ngogo to je mo igbesi ayo obirin ati ile re na ni gbogbo. Lori eto yi opolopo eko lo wa o. Ṣugbọn loni e soki soki gbogbo nkan ta fe se. Ti a gbe yewo loni o ni won ni oro ife bi adanwo ni ife la koja ofin laye oko mi da kun je ka lo fe owo ko ni ife oko mi ba le ni so so mi
6: o lo o lo kilode emi ti mo market emi marketer gan wa to si yin ba
5: lo ni mo ni ibo lo ye ki ife fi si se odo kunrin ni se odo yawo ni abi odo oko n to ko ni seyin kan eyin lo kan se lomi
6: ben
5: grace fakunle se yawo lo yo ko feran oko ju ni abi oko lo ye ko feran yawo
6: ta ba ni pe ka wo se mo pe ni ehn ta ba ni ka dale ka tun sa okunrin ohun lo leto lati lo so fun birin pe arabirin mo ni fe o je ka jo wa ni aye igba kan ni to ra mo pe gbogbo e ti di ehn o ti doju keji bayi so kan ti mo be so ni pe oru okunrin to ba lo so be fun obirin pe o ya o je ka jo wa o je ka jo ma fe ra o je pe oru okunrin be o lati kokko ni ife obirin yen ninu
5: ko
6: to din pe o lo ba a sa ni kankan abi meji lo ma ri lare pe omo obirin yi de wu mi na se ma fele yi se yawo ko a so pe won oro omo obirin so gbogbo awon oru kan be yen niwa to ba ri boya idi yen lo ara nre lo ni abi bo se nrin yen lo te lorun a so pe ikan yen lo hun ri o to wu ohun o fudi eyi a lo konu si se mo pe oru okunrin be o ti nife obirin yen lati okun tori ti o ba nife ko ni dede lo so fun pe ohun fe fe e de mo pe awo obirin na to ba ti ju si wa a ma kokko se rara omi o se o mi o se
5: o ko je ke ko wu ni lati se
6: bo ti je ko ti en wu wa le pa wa ti yes okunrin po mo obirin pe wa ba a kokko wo la to kede le ka eleyi na ti o ba je ko sa kan sa ma ri pe eni to rin sumo mi ni so oru okunrin be a kokko ma ni ife obirin yen nigba to ba ya o wa di pe boya ninu awon nkan to na ba nse
5: se nkan ti won gbiyanju
6: awon nkan temi gbiyanju lati so ni pe okunrin le ye ko nife obirin ju ko obirin nife okunrin lo ibi temi nbo ni
5: odisa na ngbe mi oke wa mo boya
6: awon na ni nkan to fe so
5: ya kokko lo lori to
6: ke okay ambo
1: supreme noodles bom bom supreme noodles bom bom
2: sit up supreme noodles

0: Progressive Congress APC ṣaaju eto odibo to nbo lodun 2027 ipade ifilole ohun niroyin fidi e mule wipe o waye ni ikeja eleyi ti olori awon osise fun ijoba ipinle Eko iyun Babajide Olusan Lasanwoolu ti ogbeni Tayo Ayinde ti o se agbateru re nigba to nsoro nibi eto na eni to je asaju igbimo adari ohun Alhaji Wahid Tela fidi e mule pe awon se agbekale egbe na leyin ti awon woye bi awon eniyan ko se fi be bo sita dibo ninu eto odibo odun 2023 o se lalaye si waju si pe awon yo ri daju pe awon lo si ileto ni tibutoro ipinle Eko lati la awon eniyan loye ki won gba kaadi dibo alalope won ki won si kopa ninu eto odibo na Alhaji Tela tun ni egbe na yo ma fon rere ise takuntakun ti are Tinubu ti se lati igba to ti gba opa ase gege bi are o si ro awon omo Nigeria lati ri daju wipe won ko duro lori adura nikan oni igbese pelu adura lo se pataki julo egbe ohun ro gbogbo musulumi egbe awon odo ategbe awon obinrin gbogbo lati sise po fun aseyori egbe oselu APC lodun 2027 bakan na ni won kede igbaruku ti won fun iyan sipo are Tinubu fun sa ile ekeje to fi mo dokita Obafemi Hamzat gege bi gomina ipinle Eko labi ase egbe oselu APC lara awon to peju pese sibi eto ohun ni Alhaji Mojid Sani to je igbakeji egbe to nri si oro awon elesin musulumi Ajia Idaya Aloba to je akowe Kenny Saint Brown ti o je adari eka iroyin ati oro to nlo to fi mo gbogbo omo igbimo egbe ireti isodotun igbimo ohun ti wa fidi e mule pe ise yo bere ni perewu lese kuku jake jado awon ijoba ibile ogun ati ijoba idagbasoke metadinogoji to wa ni tibutoro ipinle Eko nile okere are orileede Kenya William Ruto ni royin ti fidi e mule pe o ti pa lase pe ki won ma fi owo sikun ofin mu awon ajoji ti won se okowo kereje kereje are Ruto ni orileede Kenya wa ni sisile fun awon olokowo lanla lai yo orileede kankan sile bo ti wu ko mo sugbon kiko wa awon dekun lati mo fi gagbaga pelu awon to je oloja kereje kereje ti won je omo orileede na o ni ko ni si aye fun eyi tori o sese ko sakoba fun awon omo orileede ohun lopolopo iroyin agbaye ko ni ju bayi lo lati ikani bond 92.9 fm sugbon ki a to lo egbo awon koko ele to wa nuru ina le kan si gomina ipinle Eko Babajide Sanwoolu ti ro awon oniroyin lati ma sise won pelu imo ijinle won gege bi akose mose awon taja loja amusin ti ra webe si joba lati si oja na pada nile okere amuwa fun mi wipe are orileede Kenya William Ruto ti pa lase wipe ki won ma fi owo sikun ofin mu awon ajoji ti won se okowo kereje kereje to ni bayi iroyin ohun ti wa sopin bayi to ba di ola ohun na ni ke pade wa nigbati a mo mu awon iroyin mi wa fun yin lokokan ejeji e seun o bi e ti se nte ti gbo wa adura mo mi balogun lo ko mi
1: edumare lodiri ewa

0: kalin wuti tin bo le se bond fm 92.9 iko ati aro ikuku le da lagbara olorun ba ti wo mu osu september iku ni diwa meru lagbara olorun awa tara ri bere odun yi laari pari e o ni fe lomi se wa ise olorun abo olorun to ni ponja wori lo yo wa yo ma wa lori eni kankan wa lagbara olorun atikale sori eto emba yi je le se bond fm 92.9 opolowo agbateri tu omoju sagbola okobi fushi kafe ni ewure oma afi dipo te mole ina onjo ogiro sai ti won ti sibo to ntira esuju oloye kenyide kale jali bale otumara papa lagbara olorun december ko ni din meru lo september ko ni din meru lo wala idamu ko ni wonu aye yin e ma lori e ma bori lagbara olorun opolowo opolowo lotu eto ni alagba tuji olalekan ise ajindera yo ma je fe inu emi omo yin mo jisola adinjilun kin pe ekalesa ekalema ekale ni gbogbo ti tin bo le se bond fm 92.9 se roro ale yi mo fe ta gbogbo eyin obi mo fe ta yin lolubo ni eni kin shawo mo fe ta yin lolubo lori kini lori awon omo yin lokunrin ni mo fe soro le lori lale yi eje ka ki sara eje ka sora wa gan eje ka ba awon omo wa dore she ri awon kan ti wa n dancing yi o nkan kan lo sele to je ki n wa so eni kan lo pe mi mutami lo gbugbu pe lagbaja bye bye nkan kan ma sele bye bye mu ni ise awu mu ni she ri awon omo kekere awon omo kekeke okunrin ti won ti pe bi omodun meedogun 15 years nisin eni kina se to ba ri awon omode blessing aluko ma gboro mi o awon omo kekeke bi omodun mewa so omodun mejila won ma fe ma initiate won sinu egbe eyin obi e ke saragidi e wo eni to mo yin barin lasiko yi bo ti wole bo ti jade e je ka ke sara o o sese bere ni o o sese bere ni o awon agbalagba yen bi omodun meedogun lawon na o o le ja awon agbalagba yen na lo pa awon na o sugbon asiko yi ba awon mo yin se fe wole iwe yi oju la la confession ri e je ka wa loju fo ka ka ma tele won wole ka ma tele won jade looto a le so won tan sugbon je ka ka laju wa le bayi tori pe toju bala a ri mu uni omo awon omodun mejila uno ni omo kan to ma n ba sere uno ko ri pe iwa omo yi o yato uno ba ni ko mo iku ole ko lo ba egbon ohun sodun ko lo ba won sere nigba to gbodo re egbon yi je eyan kan te pe o ma n ba omode sere daada o ni fe omode o ni dibi ti won ti sawada lomo e ti omo yen ti jabo bi asa awon alasa omo yen ti so pe a mo ti enu re kan ni ko won wo nu egbe kuda won daruko egbe yin oni egbe yi e kan ma fi ma help ara wa ni o se yin yete yan ko ba fe nu e akoma o ti bere o gbogbo eyin obi e je on tun ti bere o won tun ti bere o awon mo kekeke won tun fe ma initiate right bi asa won fe ma mu won wonu egbe buruku egbe ti o da ninu egbe na won ma ko won bo se mu nkan ti o da won ma ko won bo se se nkan ti o da kódà wọn lè padà kọwọ bó ṣe ń ṣe ajigunjalè gbogbo ẹyin òbí ẹ jẹ ká kíyèsára o tẹ lọmọkùnrin láti kékeré ni o ẹ má fojú di wọn mọ o oníkálukú jẹ ọrẹ ọmọ ẹ báyìí báyìí báyìí ìṣesí ọmọ ẹ kó o máa wò ó bọ ọmọ ẹ báyìí bá dọrẹ kì í ṣàsìkò téèyàn ń bọmọ jàlélẹ ìlà wà yìí o kì í ṣàsìkò téèyàn ń pariwo mọmọ o àwọn ọmọ ayé eléyìí wọn ọgbà gbogbo yẹn o àwọn ọgbà tiwa la lè máa pariwo lẹ lè máa lu ọmọ o bó o lù ú ìyẹn ò ní kó má ṣe nǹkan ṣùgbọ́n tó o bá fà á mọ́ra ó máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ tó o bá ń ba ṣeré tó o lejú mọ tó o sọ̀rọ̀ ẹ̀ di yàn-ún wọ́n kó tó di pé ó wọ̀ wọ́n lára jù tó o ní mọ nǹkan kan ìgbà mélòó ló fi ń gbélé ṣé ìbò tó yẹ kó o ti lọ látàrò tẹ́nu tó máa jẹ náà wá lásìkò tá a wà yìí kó ní kálukú ṣe kí ni kó bá ọmọ ẹ jẹ ọrẹ kì í ṣe àsìkò wọ́n ti dé dáadé àwọn kan máa ranjú ni wọ́n ti dé mọ́mí màmá kọ́ra ni
1: asiko ta wa to ba fe komo e ko domo komo won ko ri pe joko o ni ri nle mo won ti ko won ko kuko lagbara olohun iya oni je wa o awon omo wa oni didakuda o gbogbo wahala wa lori awon omo wa ko ni ja sasan o eje ka ki sara o eje ka ki sara o en ba eje letu le se bonde fe 92.9

0: Eka bo para sori eto e mba ije le she bond FM 92.9 gege bi mo se solo asiko yi ko si asiko to ma to ma ran yin to ma ran pa tawon omo e oni je ore awon omo e lasiko ta wa yi olohun ni jo darun gbogbo wahala to nse olohun ni jo ja sasan o mo tun ti bere o awon omo kekeke bayi no initiate awon awon omo dun mewa no fe ma mu ba nsin mo fe ma de egbe orisirisi egbe buruku mo fe ma dale lati kekere lo tun ti nse nsin ki sagbalagba mo o ngba ton ri pe boya o da pe agba won agbalagba yen won ri pe tawon ba ti tete ba won omo kekere yen soro e mo pe ogbon melo lo wa lori won won ba ti ko won laya je pe tin ba gbo to ba so fun mommy en le ah ti won na ba ba lo je iya to ma nkanra iye ni kanra omo yen ti lo ton niyan o gbogbo wahala wa oni ja sasan o eje ka ki esara ile ewe won eje amo eni to mo wa nbarin eje asakiesi won eje akamu won bayi ka se won ni tipe tipe ka ko won mora tipe tipe akabo bawo ni bi se ni bawo ni ilewe ki le se leni ma so pe jo epo je o soro enu e I to ba so ti o da ba correct e bayi lo se nso bayi awon maye si won gba kole kole o suru ki se pe yon ni ba won wi o ma ba won wi o sugbon opolo ni yon ma fi ba won wi pela dra pelu won ba to ba ni ma de kunu to ba ti ri nkan to n se tete pariwo tete soro ba soro ni koko ni gbangba awon omo wa oni domo lomo o bakan na ki se okunrin nikan awon obirin na awon na negbe to ma pera won si tepo ogbon to ma ti kon ma lo mu ku mu to ma se nkan ti o da ore atore on gbera won funra won ni ma gbe e fun omo yawu kan atobirin atokunrin ni o ki sokunrin atobirin o sugbon awon okunrin yi ona to ngba ni ona awon obirin na ma tunmu yen na wa tori pe mo topin pe kakiri kakiri kakiri ile wa ona wa oni daru o gbogbo wahala wa lori awon omo wa ko ni ja sasan lagbara olohun awon to ma ngbo omo to won ni ra awon omo ti wa gba to o ejo eyin obi papa julo bo se fe wole iwe yi eje ka ki esara ma ja joko bo ba lo lataro tete ma dele tori awon omo na la se se gbogbo a ni je bi o ko ba ti lo laaro tete ma de ma dijo ma wale ma da kon wale ko ma wo won a ni daran o awon omo wa oni domo komo o won ni feje awon omo wa won ni feje won we o ejo nitori olohun eje ka ki sara o papa julo bi won se wonu asiko ton ta n pale mo ti won ma resume pada si school kunika ku ki se kini ko toju omo e olohun lo nbo mo to lo nbeda to mo sugbon ki won na se kini sapati e na ko so mo ti o fe buru pelu won ba die oro ki se gbogbo e legba awon omo mi ogba ti jingiri oni sebi ko juke egba lo ki se gbogbo elegba njo to ba lero po ma nu ma no njo ti o lero rara eje ka ki sara awon omo wa ni di omo komo lagbara olohun en bayi jele to le se bon de fem 92.9 ka to ma lo an fi asiko yi ki gbogbo ebi alaja tawa kalitun kenide ajoke eni ti gbogbo eyan mo si iya Wasiu Amala Junction ni Fagba Road Abule Egba afi ki won ni won ko afrafrapu alaja tawa kalitu kende ajoke aki gbogbo ebi won olohun ni se ntele o lagbara olohun iwaju to dujuko amada eyi to fi sile oni baje gbogbo awon omo to fi sile olohun a toju won gbogbo ebi gbogbo re e ku arafrapu alaja tawa kalitu kende ajoke eni gbogbo aye mo si ya Wasiu Amala Junction Fagba Road Abule Egba gbogbo osise ile ise bond FM ni won ki won pa julo afi suru bond FM oni ka tun ma ki gbogbo awon ebi ni won ko ara fera fun olohun afriji agbara olohun ise ni tele tele eni koko ara agbara olohun a ni tori abijari ki to to lenu to bodo se tun bo atuma soro lori eto embayeje le se bond fm 92.9 opolowo loye kende kalija yi ba le tumara awon lagbate re eto yi lo nbi o ma fun ise e tata e ta nkan ko sugbe so pe orilede ye fe ko da gbogbo le yin gbogbo ona yin gbogbo eni o ma da gbogbo nkan ni ko ni dojuru loju emi lagbara olohun emi gigun atalafia olohun fi jinki lai gbagbo olotu eto mi olohun aba mi gbe yin galagbara olohun gbogbo gba se bayi se ba olohun ni fe yin na sile alagba tun je olalekan ese ajindira ya yo ma je fun olowo bo ti mi blessing aluko ise agbara olohun ise wa o ni dise ajire ara de wa ara tu wa budi tin pari ani bodure ani bodulo agbara olohun emi omo yin mujisola adinji lu ki pe ma ja saye pati baye gbogbo yin obi je je ka se kini je ka fura o ri pe panpe ofura panpe ja aja fura aja ji to le o ba fura o le ni oku o le ni ko wa leru lo ami to ba tase to nbo a tun ma pade ese tete tete ti so daro
1: mbaye je o e mbaye je o e mbaye je o e mbaye je
2: FM 92.9

0: ni aye iro ti won to fi bo lowo ila ilu aye ewi ategbo ni olodumare wa fe ni kan je ni kan lo agba isegun ti won mu lelo ewi ategbo ti olorun fun se ni baba papa animo kaye okan pataki ni won kini won la koja kilo doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gugu eyan lati bo lowo doju ko aye iwo sati kan si baba papa animo kaye loni ni number 61 santos avenue abuli ega lega tabi ke ma pe 0803373557 Legacy 0803373557 Animo Kaye Papa Tapa Okwe Meji Shedada Lute
1: Adupe Bokun Eba Nkesu Mwa Lake Eba Nkesu Mwa Loku Eba Nkesu Mwa Lowara Gwaga Ene Wawa Gbontave Balawa Sola Lechoni Eba Nkesu Gwaga Wan Mati Baba Wan Niya Meji To Niya Meta Eba nkesa won omo ti won gbanjumo wipe baba won bi oniyawo merin bi oniyawo meta ni won eni won o wa fi ti gbeyawo oro ki won wa gbon ta fe bara wa so lale ni eba nkesa won bi ile eba nkesa won mama ti won lomo lokere papa julo awon to dabi eni wipe won lomo lewe o si lawon omo to je pe won rewa tu ti ye ki won loko ni mo fi ni e ba nke sawon odo langba bi so ko to si bebe re di ko ni ta nso yi aye ju be lo aye ta mo ti laye o ta mo ti aye o mo ni ta wa pelu ase olohun ba mi lumari mama e mo ti joko ju e joko e tun na se abi o to ni won so pe aji na se ni jeun aji gbon ni iyun ta aji gbon ni ba se daada a ta aji na se ba se daada tora gabo won le di e bimo e di e pamo ora gabo mo e pepe ye pamo ora gabo mo ti e aragbe laye kaluku me yo ra le aye gbe funra e baba ra le aye gbe funra e ni ka ra le aye gbe fo me ni awon kan ni mbo lati ra e seun ki so wo la nko lo soja ta fi so pe ara le aye gbe ki se pe won le le loja ta fi ru pe ara le aye gbe tori oro sunkun ni oju sunkun la fi wo abi baba ti kun re ri gbendu ki se ti onje loje ki kun re gbendu oro to fi be oro ti nbe ninu okun ti o se be nikan so ni oju agbalagba to jin ki je pejo re lo je ko ju jin bi o se pe ntoju agba ti ri en lo mu koju agba okunu ori agba to wa patirun oku nbe tirun ko ti o rara ki se run ni ojo wu bi o se pe nti agba ko sori nta gbagbe ori ni e ma gbagbe o ani mo kaye afak alhaji kazim ni won so ni gbo we to yi number 61 santos avenue ni won wa ni mo kale si e le ba won ni gbono eso je ba tin do ye lokan fun 0833735570 0833735570 Number ni maka inu Olorun oba mi mo iko sanu wa nkan kan o aye le o awon aje ni fe ni nko awon abani do wo eke lai sore ni awon ni won se awon na ni won tun saanu abani kaanu o yato si asaanu eni awon ti saanu eni won wopo awon ti saanu eni si wopo opo ni oni lowo amo eto ti lo roju ara re fun tori po ni ran o lowo won o so gbogbo asiri tan ile kun bo ti ri po sasiri e fun tan lo bere si ni ma fowo nuwo awon abanikanu awon eyin isasaanu eni abanikanu awon abani daro aboni woro lai ri da ise wonu awonu awon wo le nte jori awon wo ni won soro ti e fun abi won ni agboro soju ntiwe agboro sikun ni tagba agba ti o ba rekun agboro si ru won ki saye re eyin ko yi o wa ro pin ri lojo kan o lo ba ya e okore si lu won bo ti dele to ki won ora kan wa fun won ora fun ya le mo me na be lo ki won la won na yi omo asake to jo meta omo gba omo awo koko baba sa sun won sa ki lokiti je inu edun ki won o ma ti ye ba wo yara be ni mama wi pe ki lo de lati gba yi Olorun ke o abi itoku ina ni mo ko wale abi ite mo ko wa be ni iyale mama ere ni kakakaka ninu ile o le mo ko wale tora wa la gbe pamo oko ke ani won ori oko ori ri wa la gbe pamo oko ori oro yo ye ya be loro yo yo na inu yara tun ni wa ti won ti n gbo pe awa la gbe pamo ah oko kankan o le ri agbe pamo atun gbegi ele ira le lowo mi an ba gbe gan agbeju o le ni gbe ele ira ni ah ara laye aye aye aye ame je dele shan ni mo kaye baba chagba tin ba ti pada de eyin ja ba le bade lale yi ibe abade bade ibe abale bade e ku kale o e ku kale baba

0: ilahi.
1: Allahu Akbar.
0: Ilahi.
1: Apa kan ya? Awon ti won pe nkan mi leyin Olorun. Awon ti won fori bale fun nkan mi leyin Olorun. Awon ti won gbara le nkan mi leyin Olorun. Awon ti won beru nkan mi ijo Olorun lo.
0: Walazina la yad'una.
1: Won pogo.
0: Allah.
1: O po sogo. O po batala. O po so sogo. Gbogbo ogun, gbogbo ogun, gbogbo ogun, sogo, obatala, osun, gbogbo nkan te npe nile Yoruba, Yoruba ni won le sa anfani kankan fun yin.
0: Walazina la yaduna ma Allah.
1: Baki, once awon ta wi yi, once lo ni mulisan. Won mu Olorun ba ni ha sota lawon nikan ti won ma se. Won pe nkan mi mo Olorun. Baba kini akere gbe wa lenu ona le e kilo tun fi yari se ni bi sarin moto labe moto kilo de kilo tun wa rin mole ni jo Sunday gba tawon eyo ko pate loja kini gbogbo awon oruka e wa lowo e ki oruka ku sorin wa
0: wallazina la yadru
1: se bi muslimi ni e awon ti won pe nkan bi mo Olorun awon ti won pe nkan bi mo Olorun kilo tun lo se nile won na fe se se mo won na fe se luku kilo kan won fe so banta won fe boke olumo won fe boke bi ayin kilo kan se bo lo ti gba slam awon ti o la lodo Olorun awon ti o pe kankan mi mo Olorun
0: la
1: bakana kini won tun se
0: wala yaqtuluna nafsal
1: wa pa emi
0: harama
1: to lo ba se leto to se lewo
0: illa bil haq
1: fi dawlatil islamiyya aw fi baladil islamiyya bibi to ba tin lo ijoba esin abi ni lu esin awon kan je bi ku eyan ko ni o wa pa won ijoba ni o ni e lo pa won o se mistake lori gloria tawo ma lai mo kan ti won pari lo safara boni lo ti pa jona lohun ni sokoto enikan o leto lati pe enikan kan ijoba lo ma ni pe lagbaja o je ibiku tori pe na se kini o pa yan ikan ni ye o ya to ala ni moda ati manslaughter ninu sharia ti islamia ta ma so nipa iya to nbe fonishina ababa o siwaju eni to ba ti niyawo nle to ba ti se sina to be to niyawo le na se sina le no sharia won ni kan pa odi meji eni to ku ninu esin asila to tun wa nbe sin na je abi won ti wahala lori esin olobala ni kan pa amo joba lo ni agbara pipa olobala won ti won pa eyan lawon ona teyin gba pa eyan lori en jeja ija tamak ijale ijeleya meya ija oselu gbogbo ona te fi ngba para yin niye olorun lawon ti won la awon ti won ki pe nkan mi
0: gbe ni olorun yaqtuluna nafusa
1: wa de ki pa emi allah akbar
0: amallah
1: awon emi ti mo se ni ewo illa bil haqi beniye afi lori ododo lawon ti joba re won je bi ku kila awon eleketa
0: wala yaznu
1: wala yaznu o wa so sina ma we se lai Allah akbar Allah akbar won wa se sina ki na npe ni sina ko ki nkan omokunrin re bo to bere to so igi fun
0: wala yaznu
1: to gba yonda obi e ko to ba lupo tawon eyan mo pe n fe ra yin e yan ra yin la le ni gbogbo oruko ti kini buruku ni la da lose to koja abi ona ti ni gbogbo oruko ijo na se bere slave mama baby mama eh single parent gbogbo to ba nfa kale na ni ta ba debe ijo na bere ah se wan so pe I'm a baby mama I'm a slave mama inu e ti ndu ibi ta buru de lori le ni yana gbugbu awon ori ibu to be nro ibo. I don't want anybody to control me, so just give me a pregnancy. I'm going to take care of everything. So I want ti Olorun ba se wo ese ka bo lo ba wo rogun e wo ese ka pa eyan ti o leto ka pa Olorun wa so so si na na mo pe ese nla na la wele tori pe ka ba erin to tara bi momo ka fa meje ni zina na wa be
0: wala yesu
1: sino ki se nkan kekere o ki se nkan kekere eyin te se l'office eyin te se ni oja eyin te se ni eko eyin te se ladugo eyin te mu ni se eja wo nbe o
0: wala yesu nu
1: ko da to fi yoro oko meta mo ni ale merin mo ni be na lo bi okun na ma so pe kodo won so no lo ni je ki rin mi ni experience la ye mi awon ni film no se film to ba n polo film won la mi se two sub awon se three sub for ori eyi ni ko bi meji sori bed bi meta sori bed bi sori bed e bu ti si na de lori le ara bi ti si na ba ti gboro lori le baye kini o ba para se le ohon gogo onje famine iyo Olorun je ko mo bi to mo yi
0: wala
1: rate sinelo fa family no fa poverty ko se

0: dana ni pe o ko wa baje fa awon eyan o jina sisina o gba awon eyan ni yanju ko ku oni be
1: illa man taba wa man wa
0: eka baba ashurutu tauba ma je mo ka ro duwada oni ka ko baru je pa se sinari ka ko baru je pe a se sinari e wo bi to lo ba fi oro si na si ati so effect ye o effect la ma gbe nu le ta ba pare eleyo kini abaja de ti sina ma bi amaka le ba mo pe ese nla ni olorun ba so mo ka ba wo orogun o so mo ka pa ebi ti o ye ka pa lo so sina ma sino ti o ka ko ye abi ti ba se pe ngba tori bu ba won eyan na fi nda re si na pe ko le ni tegbe ni kole ni tegbe ni eni loko ti o lale mo
1: kole ni tegbe ni o kole ni tegbe ni
0: oribu ni o ti wa gbagbe pe ato si lo ma ko o jeri jeri lo ma ko arun magun lo ma ko o arun ebola lo ma ko obirin to loko ni le to si lale mo jeri jeri lo ma ko
1: ato si lo ma ko
0: irode foko re o ba toju re ti bi kan lo so yin po bi o ba si se re anile yoruba ko tun yin ka ba de ni idi to fe fi gba ituka o yi o ko si ona to lo ba fi yonda ki obirin kan ma ri okunrin meji nigba kan na ko si ona to lo ba fi yonda ki okunrin ma ba obirin ti ki se yawo to so igi fun ma jo ni ajosepo ewo ni ese nla ni to ba ti wa gbo to jawo iyan lo fi sorire bo se ngbo wa yi to tun terama o fi sori ibu ni wala o sorire to le kole o le ramo to gbogbo en te kole to je pe ile aburu le ko ile musa fun e to le yin pe fun ra e sa fo lohun e le sa fo lohun ko si ona te le fi sa fo lo e wa wo bo se wa ko kakiri kakiri kakiri won lo yo wo nbe e mo pe to ba ki short surface 5,000 yen evacuate down 10,000 yen hoteli hoteli 10,000 per night kilode won de tun ra gbugbu awon ori ibu wa ro ti fun wa ra pepper soup lori elo kilode onisina oni jere onisina oni simi onisina tun jiya bo ba dojo alaakhira onisina o gbodo we ko gbodo mawe o baba iya onisina o gbodo we ko gbodo mawe o bonisina ba we o we ke olohun bonisina o ba we o bo na olohun mo ra
1: jawo la ma taba
0: abi to ba ronu bi wada
1: amana
0: o wa fe ya wo ton loko to fi se asewo le to fi sinale to ba ti se leyi o alaanu le mi olohun ma

0: kun seto lale baba bele kwa tete o meyadu mo ri won akamo yeyan lomo nti lo baba ifun ile aye iwo ngbo oloni lola lolo sibe ndo ti lo lati ju ni bi e ti mu aye a ma fi kanya to na ko to ba debe oro na ba yo won fi o mori bo iwo lo ni gba o igbese to ba gbe won pe ti ona ba yo wa gbo bi yo la ba ti mo wo mo pe to lo si egbeda leko wa so fun mo to pe ore lo pe bus stop bo ti so kale ni egbeda aba tin so kale ni ore lo pe bus stop bere bus street street ni mo to lo number 17 ni baba foro lagba wa ni street number 1 ni 090-6483-3400 090-6483-3400 090-6483-3400 tabiku pe mo suri number keji 081-5213-8705
1: I don't know. Mo wa ri pe ya to si fun mi
2: agbo ti won se fun yin kini ti won so pe yo sele abi won so nkan kan
1: o won so ke fun o la mo le fun mi pe kan ba yo sele awon yin kini na lo ibi nkan to pamo gbe patapata ni ri kini ni
2: la bare
1: mo won to wa tesi waju o le to su mi ni gege bi so mi mo wa ni juro awon pa to ba tasiko mo to fun ara re mo fi enu ara re so gbugbu ti won se ti ni fiju ba ti baba wa so bayi mo ni ah baba mo ti mo erubi won mi ni se mi mo ti gbo awon mo to bi patapata gbo won ni won suri ni emi ni kan ya ni suri ni gbo mo ti baba wa bi emi pe ni re lata ro bele ri won ni se ni baba lawon mo ama ni o yi pe mo ba ko ba tasiko en to wa ni di oro ni fun ara re mo fi ma re so
3: wo ba bere yi o ti gbo wahala ara de ti mi si da ko je kin jade
4: o to le se nanu takun sakunrin ni wa yi e se nu we lasan lasan
5: si o unless mo ma gun
6: o wu
5: a je gbe kini soro re ni gbogbo gba
6: bi oro ko do mo kan mo ki wa ta ya re o ma ja
7: e mo do mi lo jare baba
3: allah se juri wa yi
4: baba se ki ba pa to yi e se mo we para ku ni o le takun so bo se le wu ko mo e won ti su mi o je
6: ah a je gbe o sa mi o iru nkan ba be lara re lo nde mara aya re o wu le da ya la ya ni
7: ki wa le fe ki se bayi baba
6: o le asiri rere gba na woro.

0: iso olorun lodo alaja babushi be ba ti debe e ba igbogbo ipile na oro pade nbe e ma lo si number 14 oye banjo solari of a maybe the day to leku e bere iya isa nbe egbogbo na oro wa nbe awata wa ni aja ati agbogbo re egbogbo na oro wa lodo iya alawo alagbo to wa ni afant bridge igbo efan bus stop aja leku eyin ti musi ati agbogbo re e ma lo si number 9 Edumagbo street Olu osa bus stop Monsi Lagos. Ebe resese nibe. Ebe guna oro wa lodo ore. Bakana, enye ti jakande estate. Okiafa, edibo leku atakbe bere. Ema losi obo, omase kweri. Mono salasi sewira neyas. Me follow up bus stop jakande estate. Ebe letibe guna oro pade. Enye ti ijora atakbe bere. Ema ri ebe guna oro ra. Lodo iya aseyin to wa ni number 30 Amusun Street Ijora Lekwa Akete eyin ti Ikorodu ati agbegbe re e ma lo sodo Mama Ayo to wa leyin bi Happy Hotel Itamaga Ikorodu Leko egbogina oro wa nbe eyin ti First Stack ati agbegbe re Leko e ma lo sodo Iya Ibadan o wa ni Nefi Barrack Mami Market Alakija Bus Stop Phase 1 Ebere iya abadan nibe ere egbogina oro to jade ile ise baba foro lagbara lodo won ori ero re lo won ye ti baba foro lagbara si me na ba fe je alagbata 090 6483 3400 090 6483 3400 ati 081 52 138705 87 05 Eyin eyan tan pe mi labi aso tin ogbe ipe yin e ma buru ke safojude awon leta tejise te si fin bere number baba lowo mi mo yonda re fun yin number baba foro lagbare 090 6483 3400 090 6483 3400 ati 081 52 13 87 05 081 52 13 87 05 Nasi riogwa ye ri tu, tu ono rona no. E yomo ni pese, ya wo wa ba aso. O ba aso bi bulo meki neta kan. Oro dule no re, turi o daju ube ni patagbaan.
1: E ajo tu ni ti akani akani mwa uri are ni. Bo lo si waje si asu si ba.
2: E sa jo ni uro tu. Si awali ni pato wo ki ni ndi, uwa ju neto ke iwale. Asi koto wale ino. Olo onso ipe, bi asi si ni uro si waje ni. E ni ono ipe mwa bo. Mo wa jo ko mi lesem mo si bere si ni ba ko mi sunkun mo n bo pe ko pa mi si le ma pa mi si ta mo je ki asiri mi ko tu si ta to ma so fun oko mi pe ati oni lo asiri to n be lowo temi na emi na wa se tan lati tu asiri na fun lati igba to ti pari ise to pari service ti ko osise ti ko si kankan emi mo de owo mi lo wa tori eyin okunrin to ba didi pe ri ise tan pelu owo lo tan e mo dara to ba hun gbogbo eni mo run papo tori pe mo mu gbogbo ati ati rise re mo di gbogbo e dani
0: asi obirin bi mo fun ni ko bi mo fun ko mo ma si ku pa ni lo to do baba foro lagba asi mo tu ona ba yo si nsele lodo won number awon re ba tin fe ni se lo 090 64 83 34 00 090 64 83 34 00 ati 081 52 13 87 05 081 52 13 87 05

0: won je laginju sugbon pelu omi oju ni won loko ni aginju subada jada fani awon aya ti won fe laginju aya laya ni won ainireti ailopin lowa ninu ilu aginju nitori ko si ona tara ninu aginju ti o ba nto lo inu aginju o na ni yo jase pada ha o ma se o se o si laginju sa sodo loju pe ogbon ti mo nso lati kan yi kokan ise re ti o gberu ise re ti nsese kuse to nse bi eru seke se wi pe inu aginju lo wa bo se seru omo nu eyi nko gbese fifi yi gbese yi nko o lori oko o lori aya ko si alanu gbogbo gbon re omugolonda ise bi erin lojojumo ije bi eliri ni agutan re ko paso esinda ojojumo ekun sisun ni o ti le mo ohun to kan lati se mo gbogbo igbese to ye lo ti gbe sibe oju kan soso na ni mo n pa lase gbogbo eyin ti en be laginju aye e lo jade kuro ninu aginju ilu re ko ilu awon to ti di korofoni ini aginju je ilu re ko ilu awon ala re awon alaisan ati eyi alagba na ni dide wuya loni ki odi olominira ma joko mo ma joko wo ran mo ibe yen ki se aye re jade kuro laginju jade kuro nu aginju awon alaye loni ki se akojo laginju ki se aseje jade kuro nibe igbe aye ife asiku eni sofoni se o mo odun ti o tin sise odun ti o ti wole oko odun to ti se freedom odun to ti ra ile ti o nko le lo ti ko si yori aginju lo wa o pe omo ogun odun oro re ogun o di eni ogbon odun iya re ogbonu o di ogojo odun o si nsun o ji lojo orun re o se ran mo yan mo o di adoto odun ori re pe ori re si le koko bi ota ojo ogoto odun igbesi aye re omugo lo si nlo ojo nlo iku ko dajo arun ko dosu ojo ti ku yode ko ye nikankan kilo wa fe so pe o gbele aye se jade ko nu aginju ilu ti awon eni okunkun dari ni be ni ki se bi to gbodo ma wa lo ilu ti fi akoko eni sofo ilu ti mu ni darugo teyan wo menopause tan ko to sonu ilu ti mu ni dagba sara oro wi pe bo ba dandan to pupa pupa bo ba pe boya oju ohun jo so mo ni gbogbo awon isele kekeke to ri ti ki sarun ton je to gbo oni npase tin soro wi pe o ti to akoko fun lati jade ko ni lu aginju ilu ti ko se gbe renrin ilu ti fasuku eni sofo ilu ti an tin saju ologorogo o ni lu aginju abalajo ilu togun ki ti je togun ki sise ilu ti won tin gbeyan giyanju gbogbo na bayo ti ki yo o ni lu aginju jade kuro ni aginju ilu awon eni banuje ni ilu ti won ki ti rerin ni nibi ti won ki ti begbe pe gbogbo awon elegbe ise re ni won te si waju tan bara won kole eyi o se ninu igbesi aye re tori po wa laginju
1: aye ko to o ti le koro o ti to
2: saje wa ma o
3: adupe o ki le fe wewe le fe bara ra o
2: ejo ma binu baba kan ni mo nbere baba aye
3: baba aye ko to le nso pe yen obo lomi tutu
2: exactly awon gangan ni
3: oju ni won e sha imo foloko
2: ejo madam se le so die nipa baba yen fun mi
3: ojise eledumare ni won ni lana tese ibile ni jo ti denu ri eledumare tin gbowo won sise iyanu fun gbogbo ara ilu
2: yin lati bi ba enisin bawo se wa fe dile odo won
3: e wa won lokara to so ko yen e ko mo ko lara won ko saju moto yin
4: abolomi tutu desi mi gba fun tori leta lejo lo ndupe fele dumari fun se iyanu to n gbo baba aye ko to se gbo ojo abameta saturday atojo aiku sunday ni baba wa moraki yu akani abolomi tutu ya soto fun gbo eni to ba fe ri won laarin ago mewa aro si mefa irole 10am to 6pm
5: e ma gba card
4: fun ba kokko te ba wa nile adura moraki olomi tutu traditional prayer temple international ibavo branch so wa ni
6: number 7a oba olomi tutu house
4: lo ja so pe totoro street off toyin street ore meji bus stop lagos ibadan express road ibafo nipele ogun 0803-914-7266 ati 0807-877-4484 nile adura moraki olomi tutu traditional prayer temple international olodumare obadeda nla nkepe

ni oloro won lo su kele bi aro won wa ni ka to mo de itumo ka to fi ti la ka bi ko bo de ba

0: Aku dede akoko yi ni gbogbo bi te ti lanfani ati ma gbo un wa ni ikan yi oro lori alaafia wa na gbogbo abota mo ni alejo ni agodo baba igi tolorun gbin oko arugbo
1: olootu ofa ara
0: baba eh ki lo gbe n jade tori pe aisa ba rin yin ni taba yi
2: mo ki gbogbo ti to n gbo mi ni dede akoko ta wa yi alaafia ara wa yo ma je o a o ni fi aisan lo gba oruko mi ni baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara eye meji si jade e tin ba jade lekokan bayi lori iwosan mo eda ati gbogbo ba se gbaye gbadun pelu alaafia ohun lo gbe mi jade
0: baba igi tolorun gbin oko arugbo ojo pe ta tin gbo awon ofa ara jaye ati jo nikan lo fa ara ndani laamu ni aboshuwa titi dasuko yi
2: o si olootu ofa ara nkan to lagbara po ni ama je kokon fun lawon apere ofa ara to wa orisi ofa ara meje lo wa ofa ide ofa baba ofa oje ofa oje jijoju orun ofa ara tita ofa jankariwo bakan na ofa sakatunbe ara awon apere ofa ara meje to wa ni wa se nti o le se a ma sokunrin a ma sobirin a ma somode a ma sagbalagba jeje mi mo joko ko si ninu ogun ofa ara o to ba seyan lowo a ma fe fori egbo ri kan ko ma foyan ke ti o ma pariwo aya lulu pipipi ara tita ara jijaje ko wa tese o mo gbon rere keyan mo ta gegege ko mo dabi pe won fe ti subu lateyin abi nkan na mo wo lona ofun ara awon apere ofa ara nu ti ofa ara ba gbena ya tan a mo se akoba fun isan ara aye o si ni fi isan ara wa de wa mo le latari wipe ka gba pa ko ma se gbe ka gbese ko dogun ara riro ni gbogbo igba ki inu egungun mo san ni wa abi ki a ma wo iyawo eni bi aburo eni ara awon apere isan ara tele mo ri ninu agora ni o isan ara wa de dabi waya to mu ran lati bikan si bikan ti so ba ti si eda o le si ti so ba ti si eda o le rin gerege o ni mo fini ke jade wa o ke wa ba emi baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara ero bani soro mi 0703144 5626 0703144 5626
3: Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bigi to ba tin bo sa ti pe phone number won iwo olomo kunrin to wa ninu ile to n wo iyawo re gege bi aburo re to gboro fowo kan ah iru awon kan won yi o da o isara re nu o ti fe da sele nu iwo olomo kunrin to je pe ojojumo ni aroye re po ninu ile lodo ololufe re o le sagi logbe ko soje o le to si be ayafi ko mo rapala kan si emi baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara gbogbo kan to je kude kude ninu ago are pata gbogbo esin ni o do ngbagbe to si lalaafia ani ko ma bo latokere ki yawo re ma ke oni mesan mewa ko ma pariwo eh caterpillar de ekun oko oke kinu re o ma dun inu olaje ade soye wole igba yi lo lade wuyi o de owo nikan ko lobirin fe o ani bo ba fun lowo to ba le soju si re ninu ile ti sagi logbe o ko ti soje rara ti to sibe o si rapala lowo ni sugbon to ba ti to sibe to koju se to koju si ayo mo pe o wole de looto ani o jade wa wa be mi baba igi tolorun gbe oko arugbo looto ofara ero bani soro mi 0703144 5626 0703144 5626
4: Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bigi to ba tin bo sa ti pe phone number won
2: elomi de re awoka ni titi e to ti disoro fa awon omo won ninu ile nibi family de mu mi wole mu mi joko eyin te larugbo nle egbe won wa orukun ni da won laamu ni awoka anu egungun ni awoka raserase ni won o le gba pa won o le gbese eyin riro ni gbogbo gba ara riro won orun sun ni elomi o ti ji lati bi ago 12 oru titi le o fi mo ko tun ni ri orun sun elomi aya lulu pipipi egbe won jade e mo so pe wahala baba gba po wahala ya gba po egbe won wa e wa gba iwosan fun won ke ba ti dodo wa ayewo wa ta se fun yin e si gba kaadi wa lowo perete ajin dara wa yo ma je a ni fi aisan lo gba o digba